0: 96 Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog, sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghahatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa 2nd digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR, na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas do Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang timetim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast. At hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM, your sports connection, the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
1: Sa mundo ng sports, interview sa mga trending na atleta, info sa mga larong bumibida, inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

0: Philippine Standard Time, it's 8:17 na po ng umaga dito sa Headline Sports Sports Radio 918 AM, kung saan sa araw na ito talagang it's a rainy Friday morning. Kaya mag-ingat po tayo lahat sa mga pagpasok natin, sa mga may pasok ngayong araw na ito. Alam ko, may mga work from home pa rin, pero lahat may mga pumapasok pa rin sa kanilang mga opisina. At mag-ingat po tayo dahil ngayon po ay maambon, panakanak ang pag-ulan dahil panahon na lang po uli ng tag-ulan. So, marapat lang po na magdala po tayo ng mga panangga sa pag-ulan. Dahil makulimlim po sa labas ngayon at may mga ambon na nagaganap. Especially dito sa aming headquarters sa Quezon City. And syempre, ito, malamig-lamig ang panahon ngayon. Pero nagiinit pa rin ang mga balitang sports, especially sa larangan ng tennis, basketball, at ng volleyball at kung ano-ano pa. Dahil nga, talagang nagbabalik ang mga inaabangan natin, especially yesterday kahapon nagbalik na po ang NBA Finals kung saan pag-uusapan natin yan later. Pero para sa ating mga headlines, ito, Alex Ayala na naig po kontra kay Alina Charaeva sa quarterfinal ng WTA 125 Birmingham Open. Samantala, Anton Yubi ang nagwagi dito sa stage 3 ng Tour of Maurice sa Mauritius. Habang sa mga ibang balita, itong Gilas Pilipinas Youth Clobbered Thailand 86-48 to bag their third straight win sa FIBA Under-18 Asia Cup Siaba Qualifiers na ginaganap sa Bacolod City. At sa iba pang mga usapan na dito, sa tennis, sa Roland Garros, ang mga nagaganap dito, kung saan natapos po ang semifinals ito, kung saan si Swalinska, ang si Maya Swalinska ang umabante dito kontra kay Diana Schneider 7-6, 4-6-4 ang naging score, habang si Mira Andreeva, it was a quick work for her against Ukrainian Marta Kotsiuk at a 6-1, 6-3 victory dito nga sa naging laban nila sa semifinals ng Roland Garros. Samantala, ibang sports, Lionel Messi nagwagi po bilang unang footballer sa Princess of Asturias Sports Award. Ayan po ang mga abangan natin. And syempre, tulad nung sinabi ko recap about NBA happenings kahapon. And bago ko makalimutan, meron din po later on PBA. Ayan, PBA, maghaharap po mamaya muli ang Barangay Ginebra San Miguel at ang TNT Tropang 5G sa Game 2 ng Finals June 5 Friday 7:30 PM sa Smart Araneta Coliseum. Makakatabla na ba ang TNT o kukuha ng 2-0 lead itong Barangay Ginebra matapos ang kanilang thrilling win dito kontra nga sa TNT Tropang 5G with a 100-100 victory nung naganap nga Wednesday evening sa Smart Araneta Coliseum pa rin. Grabe yung naging laban nila doon. So, antabayanan niyo po ang mga balitang ihatid namin sa inyo dito lamang sa Sports Radio makatapos dito sa aming paalala.
1: Spikers. Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Headline Sports. Headline Sports.
0: At siyempre, umpisa natin ng balita ngayon. Siyempre, sa Headline Sports kung saan napakagandang balita. Si Alex Ayala na naig po siya dito sa WTA 125 Birmingham Open. Matapos siyang talunin itong si Alina Charaeva sa round of 16. Dahil po si Alex, siya na po ang umabante sa quarterfinals dito. Ito nga si Alex Ayala. Kept her strong campaign cruising sa quarterfinals sa WTA 125 Birmingham Open. Matapos talunin ng top-seeded Filipina ang Russia's ang Russia na si Alina Sharaeva 6-2-7-5 sa round of 16 ng competition. Gagana po yan kahapon ha. Ito ang si Ayala, ranked number 37 sa World Rally 2-5 in the second set by taking 5 straight games to wrap up the match. Grabe yung pinakitang resiliency ni Alex dito, down 2-5. Ito, bumanat siya dito ng 5 straight games. Napakahirap po nun ha, kasi talagang you need to be tawag doon, tawagin yung endurance mo talaga. Dahil nga, ang layo nung hinabol mo doon, 3 games yung hinabol mo doon, and then nanalo ka pa ng 2 straight games para makuha nga yung panalong ito. And then ito nga, taking 5 straight games to wrap up her match. She will next meet fellow Southeast Asian Mananchaya Sawankyo of Thailand, the same rival she beat and not bagging women's singles gold sa last year's Southeast Asian game. At ang grabe itong mga nakalaban ni Alex. Ito si Alina Sharaeva kasi, kung maalala nyo, nakalaban niya to doon sa round of 32 doon sa Philippine Women's Open. It was not an easy, easy task doon kay Alex dahil medyo dikit yung naging laban nila doon, if I can remember correctly. But now, she dominated the first set but then had to endure a deficit dun sa second set, but still won the match. And now, ito nga si Mananchaya Sawankyo. We don't know kung how much did this netter improve, but then again, ito kasi siya yung nagkakalaban ni Alex dun sa finals ng Southeast Asian Games. But then again, tinalo ni Alex yun, dominantly si Mananchaya Sawankyo dun sa naging laban nila noong SEA Games noong Disyembre sa Thailand. Ayan, yung inaabangan natin dito sa naging laban ni Alex Ayala kahapon sa Birmingham Open. This, as you know, preparation for the Wimbledon, for the most prestigious Grand Slam ng tennis, dahil nga ito yung grass court season na after itong clay court season sa Roland Garros sa French Open. Kaya aabangan natin kung ano ba yung mga kaganapan dito, kung yung mga titingnan natin dito yung possible na mangyari. So, antabayanan ninyo dito kailan ba yung magiging laban ni Alex Ayala. So, tingnan natin yung schedule ni Alex Ayala dito with quarterfinal center court later, 10 in the evening. Yan, magiging laban ni Alex Ayala dito kontra fellow Southeast Asian netter na si Mananchaya Sawankyo.

0: Diyos. Paano
1: natin alam mga paraan para ma-attract pa lalo mas maraming Pinoy para manood niya ng iyong liga niya?
0: Yeah, this is really what we're doing. We're trying to attract Filipinos through social media and through tournaments. So, para yung mga college players at ibang schools nationwide, the grassroots program na kami sa Mindanagot sa ESL, we're going to give them an arena to hone their skills at para pag-graduate nila, meron silang mapupuntahan.
1: Okay, last question, nabanggit natin. Go ahead po.
0: We're going to televise all the games.
1: Oh.
0: On social media. Because one of our directors owns a company that does this. Si Raymond Tolentino.
1: Yes.
0: And
1: yes.
0: He's also televising all the other sports.
1: Alright, last question na lang. Paano natin i-ambition itong Liga Baseball Philippines para maging isang pro league? Kasi sa ngayon, semi-pro league. At alam naman natin, pag professional ka, maaanay ka rin sa iba pa mga pro leagues sa abroad, gaya ng MLB. So, ano ba ang mga future plans ninyo para dito sa inyong liga? Thank you.
0: Yun po ang gagawin namin talaga. Eventually, we're now under the PSC, but if we have the PABA, no? Mature yun, no? Pero eventually, doon na uwi lang sa GAP, Games and Amusement Sport. Then, magiging professional league yan. Doon din uwi yan. Because I'm sure the amateurs will be outshone by the professionals, no? And the professional is based on their ability to play, no? And then we start charging salaries and everything, and then it totally becomes professional again.
2: Okay, so thank you so much, Sir Wapsi. Please, again, your invitation to all our friends out there to support or to watch this Liga Baseball Philippines Celebrity Cup, please.
0: Yeah, I'd like to invite all baseball fans and fanatics to watch our games because we have the best players in the league playing in our league, no? And they'll be covered, all the games will be covered live by social media. Mm-hmm. Yeah.
2: Okay, thank you po.
3: Maraming salamat po, Chairman Marcy Zamora ng Liga Baseball Philippines. Maraming salamat for coming. More power to your league and let's make Philippine baseball great again.
0: Maraming salamat po.
3: Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
6: Philippine Standard Time, it's 8:58 AM. Good morning, and here is the news. Malacanang says President Ferdinand R. Marcos Jr. will not tolerate the ongoing tensions at the Senate. This should it drag on until his 2026 State of the Nation address before the Congress next month. Communications Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro made a statement in a press conference. She admitted that the upheaval at the upper chamber may affect the messaging of the president for his upcoming sauna. But Ms. Castro said the chief executive is still focused on his goals, on the bills he wants to get passed into law for the people. Meantime, Malacanang also expressed belief that the current situation in the Senate affected the Philippines' bid to secure a non-permanent seat in the United Nations Security Council. In news overseas, the Lebanese armed group Hezbollah has rejected the terms of U.S.-backed ceasefire between Israel and Lebanon. In a strongly worded statement, Hezbollah leader Naim Qassem said negotiations had been futile and humiliating for Lebanon. He also said the negotiations were rejected categorically by the broad segments of the Lebanese people. It comes after Israel and Lebanon announced a renewal of their fragile ceasefire with the creation of pilot security zones inside Lebanon. The move aims to ban Hezbollah operatives at the security zones. Philippine Standard Time, it's exactly 9 in the morning. Matili na Tutok Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli ako, Steve Palace, at isang magandang umaga sa inyong lahat.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asan na si mismo yata ang nagkakabit
12: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline
5: Sports. Dito sa Sports Radio 918.

0: Philippine Standard Time, it's 9:04 ng umaga. Let's make it 9:05 ng umaga. Muli po tayo nagbabalik sa Headline Sports Sports Radio, 9:18 AM. At kanina napakinggan niyo po si Sir Whoopsie Zamora ng Liga ng Baseball Philip ng Liga Facebook or Liga Baseball Philippines. Ayan, si Mr. Whoopsie Zamora po. Siya po yung chairman itong nasabing kapalasyon na ito. At tinalakay niya dito yung magiging kaganapan sa pagbubukas ng Liga Baseball Philippines sa kanilang second season na magaganap sa Felino Marcelino Baseball Stadium sa Taguig City sa araw ng kalayaan po, June 12, 2026. Anyway, nung araw din na yun, sa PSA Forum, nagkaroon din po ng isa pang talakayan doon patungkol naman sa Philippine Handball Federation ang kanilang paglahok ng women's team sa IHF Beach Handball World Championships. Doon na nakausap ang mga players at saka ang coach nila, si Coach Jana Frankelli, doon din ang playing coach, si A.A. Adriano, ang players na si Zamateo Joong and si Shang Berte. Yan. So ito pong Philippines ay lalawak sa IHF Beach Handball World Championship sa Croatia mula June 23 to 28. Ayan po. So tignan natin sino-sino ba ang kasama dito ng ano ng Philippines ano sa bracket nila dito sa World Handball competition na ito sa ibang bansa. So at habang tinintay natin, medyo matagal lang yung ano ito. Okay, nandito tayo sa Facebook page ng Handball Philippines. So ang mga kasama po ng mga ang koponan po ng mga kasama ng Philippines ay sila po ay nasa Group D with Argentina, Denmark, Philippines, and Benin. Ayan po. Sila-sila po ang mga kasama ng Philippines dito sa nasabing competition. And to give us more about their insights dito sa nasabing paglaloko ng Philippines sa World Championships ng Beach Handball, ito pong members po ng women's team natin na sila Zamateo at Joong ay meron po naging panayam si Miss Judith dito nga noong nakaraang Tuesday na umaga sa Philippine Sports Sports Writers Association Forum na siyempre naganap sa Rizal Memorial Sports Complex sa Manila. So pakinggan po at panoorin natin itong nasabing interview. Straight, fresh, and straight from the source. Kinignod na
1: dito sa Sports Radio 918. Sports Radio with our Philippine Women's Handball. Papunta na sila sa World Championships sa Croatia. We have Joong and of course si Zamateo. Hi, Za.
2: Hi po. Good morning po sa inyong lahat.
1: Hi, Zo.
3: Hello po. Good morning.
1: Yes, gaano tayo kahanda for this World Championships na beach handball?
2: Handa na po. Ready na po para sa World Championships.
1: Yes, paano tayo nagre-ready, Za?
2: Ngayon po, patuloy po kaming nagte-training everyday and trabaho lang po at sunod sa program and system ng coaches po namin.
1: Yes. Sinong coach natin?
2: Si
1: Jo?
2: Yung head coach po namin is si Joanna Frankelli.
1: Tapos si coach? Au. Coach AA.
2: Playing coach po siya po namin.
1: Ha, playing coach. Yes, coach po. AA. Yes, okay. So, saan na naging training venue natin?
2: Sa MOA Sand Court.
1: MOA Sand Court. Okay. So, paano tayo nag-qualify dito sa World Beach Handball, Joe?
2: Nag-qualified po kami nung last year, yung 10 Asian Beach Games po namin. So,
1: yes.
2: Silver po kami nun. So, 1 and 2 po kasi yung nagka-qualified forward.
1: Yes. Zap, ang ilang pag-compete natin sa World Championships?
2: Second time na po.
1: Second time. So, what can we expect from you, Zap, come this time? Second time natin sa World Championships ng Beach Handball.
2: Siyempre po, ito na yung second time namin. Nung una kasing World Championship namin is 1 year pa lang kami sa team. Pero ngayon, 3 years na kami. So, I believe na more experience na kami and mas marami ng learnings na natutunan. Tapos, mas matured na siguro kami ngayon maglaro. So, mas may maibubuga na kami ngayon sa World Championship compare nung first na World Championship na.
1: Yes. Kailan yung first?
2: June 2024.
1: Okay, 2024 yung first. And yes, Joe, ilang teams ba pag sinabi natin World Beach Handball?
2: Yung teams na naglalaro po, 16 kami.
1: 16? Yes. Tapos may grouping yan? Ano yes. na yung grouping group, ng Team Philippines?
2: Group namin ngayon, ang mga kalaban is yung
3: Argentina, okay. Denmark, and Benin.
4: Wow, okay. Gaano kalaki yung chance natin this time base dito sa grouping natin, Za?
2: Siyempre, alam naman po natin na hindi po talaga magiging madali yung laban namin doon kasi
4: okay.
2: Talagang malalakas lahat ng teams. Pero I assure po na lahat ng best namin ibibigay namin para mas mapataas pa natin yung ranking natin sa World Championship.
4: Yes. Ano ulit yung ating finish last time?
2: Rank 12 po.
4: 12 out of 16. Ba, not bad, ano? Okay, Joe, tell us more about yourself para makilala natin ang miyembro ng ating Philippine Beach Handball for women.
3: I'm 31 years old from Valenzuela City. Then, former basketball player.
4: Wow.
3: Naglalaro ako dati ng basketball.
4: Saan team?
3: Sa Adamson University.
4: And yes.
3: Now, sa Philippine Navy.
4: Ah, that's nice. How about you, Za?
5: Hi, I'm Za. I'm 34, turning 35 this June 15. And I'm from Bacoor, Cavite. Also, former basketball player. Sa Adamson din po ako galing. And sa Philippine Navy po ako ngayon.
4: Wow, okay.
5: 3 years na sa handball po.
4: Okay, basketball, tapos to military, di ba? Being a military athlete, tapos national team din, handball. Yes. Age doesn't matter pala dito sa handball, Za?
5: Yes po.
4: And Joe, anong hugot natin? Anong motivation natin for the World Championship, Za?
2: Yung motivation lang namin is, syempre, lahat ng mga pinaghirapan namin, kailangan may mapuntahan.
4: Uh-huh.
2: Yung pinaghirapan ng bawat isa, ng mga teammates ko, and lahat ng sacrifices nila, and ng mga coaches, kailangan talaga may mapuntahan at may pakita tayo at may maiuwi sa bayan.
4: Yes, okay. So, message nyo, as we monitor and watch your campaign dito sa second time na, no, ng Philippines to play at the World Beach Handball in Croatia. Yes, Joe?
3: Yun, message lang siguro, supportive po yung team namin na maglalaro ngayon sa World Championship. So, we expect na parang makuha namin to for this time.
4: Yes. And Za, ilan pala kayong miyembro ng team?
2: Lahat po kami is 20, pero yung madadala po sa Croatia is 10 players lang.
4: Yes, 10. Okay, message mo naman, Za, sa mga sana masubaybayin itong handball. Siyempre, sana maging sikat na sport na rin to sa Pilipinas.
2: Siyempre po, I'm inviting everyone na support and panoorin kami ngayong World Championship. At gusto ko rin po magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at naniniwala sa team namin. And sana patuloy niyo pong supportahan yung Philippine National Women's Beach Handball.
4: Yes, okay, salamat sina Za and Joe, miyembro po ng ating Philippine Women's Beach Handball. Lalo nga sa World Championships sa Croatia. All the best, ha?
2: Thank you, Mom.
4: Okay, Judy Kanyal, Sports Radio.
1: Headline sports interviews. Fresh and straight from the source. Inignod na dito sa Sports Radio 918.
0: At napakinggan niyo po si Za Mateo at si Joe Ong, ang members po ng Philippine Women's National Handball Team. Nalalahok nga po sa nasabing IHF Beach Handball World Championship sa Croatia mula June 23 to 28. Yan. So, supportan natin ang beach handball team natin sa ng Philippines, ang kababaihan, dahil sila po ay lalahok sa grand stage ng nasabing palakasan. So, after handball, syempre, we go to PBA, kung saan ito nga po sa PBA, itong Barangay Ginebra San Miguel po, at ang TNT Tropang 5J mag-aharap po muli sa Game 2 ng Commissioner's Cup Finals ng 50th season ng PBA na mangyayari po later 7:30 ng gabi sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City, June 5, 2026. At syempre, ano pa yung nangyari nung last game dito sa PBA? So, it was ang Ginebra po was on the route to win dominantly against the TNT Tropang 5G, not until the TNT made a comeback run no fourth quarter at doon nag-back and forth ng laro. And then eventually, itong si RJ Barrientos drilled the 2-4 pointers and syempre, si Justin Brownlee, he made the game-winning shot dito nga kontra sa TNT Tropang 5G, just the usual for Mr. Brownlee na makagawa ng isang clutch shot dito from the baseline. Dito, fadeaway baseline shot against the stretching arms of Chris McCullough. So, sino ba yung mga, ano ba yung nangyari dito? Tingnan natin by statistics yung nangyari dito. Almost same lang naman sila ng field goal percentage. Actually, TNT was better with 50.7% while Ginebra was only toting 48.6%. 4-point field goals ito, TNT dun sila, no, dun sila inaporma dito 20% kumpara sa 40% itong Ginebra. Well, 3-point field goals, Ginebra was shooting better outside against the TNT, which is uncanny dahil nga po we know TNT is really a good team with their 3-point baskets. Sila meron 35% lang kumpara sa 48% ng Ginebra, just a little under 50% mark. Fouls sabay sa ano lang din, free throw percentage, mas marami pong naibuslo itong TNT contrast sa Ginebra. Samantala, rebounding, despite Ginebra having, you know, having like the likes of Javet Aguilar and Troy Rosario and Scotty Thompson, TNT had a better rebounding game dito with 42 kumpara sa 31 ng Ginebra. Ganun din sa second chance points with 18 kumpara sa 7. Pero sa assist, mas maganda yung naging ikot ng bola nitong Barangay Ginebra kontra sa TNT with 30 kontra 17 assists. Samantala, steals, ganun din. Mas maraming nakakaw na bola itong Ginebra kontra sa TNT, 7-3. And then blocks, tabla lang. Turnovers, mas marami ito. Mas marapang tinapon na bola itong TNT, 15 kontra 10. Habang points of turnovers, sa mga turnovers na nagagawa ng bawat koponan, naka-generate po itong Ginebra with 27 points kumpara sa 18 points ng TNT. And po, dun din yung naging turning point nun. Also, sa points din, sa scoring din. Starter points ng TNT, 90. Then yung bench points nila, 10. So, I think the TNT needs more, ano. They can win. But I think they need more, you know, support from the bench role dito sa naging sa seryeng ito. Kumpara sa Ginebra, nga 63-69 and 33. Yung 69 yung starter points and 33 yung bench points. And then, this is really uncanny, ha? Kasi baliktad yung naging laro dito. Perimeter points, saraming perimeter points ang Ginebra, 63 to 42, kumpara sa 26 ng Ginebra kontra 44 ng points in the paint. Ayan po, yung naging laban dito sa Ginebra at saka sa TNT. So, tingnan natin sino ba yung mga andito, yung mga nanguna dito. For Ginebra, so for the winning team, ang nanguna po dito ay syempre si Ronji Abarrientos, RJ Abarrientos with 24 points. Tapos meron siyang 2 out of 3 na 4-point field goal. Sinamano pa siya ng 3 rebounds, 7 assists, and 2 steals. Habang Justin Brownlee, 23 points. Tapos meron pa siyang 8 assists and 4 rebounds. And then meron siyang ang nakaisa pang double-digit score dito ay si Troy Rosario with 16 points, 9 rebounds, and then Scottie Thompson, 15 points. At meron silang 5 rebounds and 6 assists. So, sila po yung mga nanguna. For the Barangay Ginebra, San Miguel Samatala. For the TNT Tropong 5G naman, it was Chris McCullough with 25 points. And then, meron siyang 14 rebounds and 4 assists. Samatala, si RR Pogoy may 22 points. Then, si Ray Nambatak, 19 points. And then, Brandon Ganuelas Rosser, 12 points. Then, si Calvin Oftana, 12 points. Sila po yung mga nakascore dito for the TNT na double-digit scoring. So, ayan. Tingnan natin kung paano ba yung maging adjustments ni Coach Choltreyes. Kasi ito, nung sa dulo ng laban nito, nagkaroon ng isang controversial daw. Sabi nila, controversial call. Yung dahil dito tinawagan si Calvin Oftana ng foul dito after nga niya mag-try yung alley-oop attempt dito nga for the win, kasi nga may 0.6 of tenths of a second na lang yung natitira sa zero eh. And then that was the only viable play na pwedeng gawin ng TNT to win or to tie things up dito sa kontra sa Ginebra San Miguel dito nga sa naging laban nila. But then again, itong Ginebra they escaped TNT with a grabe gritty win dito, 102-100. And nakita natin, very disappointed si Coach Shot nung after the match ng Ginebra at saka ng TNT. Dahil nga hindi natawagan yung player niya si Calvin Oftana nang hindi nabigyan ng foul doon nga sa nasabing laban nila in the end play nitong laban na ito with TNT. And then, syempre, Ginebra sa Miguel. But looking back, it was, I think it was minimal naman yung ano doon. Parang, alam mo yung naging laban doon sa bandang dulo na play. Parang, I think kung ano, kung playoff, kung playoff, it was a, you know, it was a good na play. Pero talagang I cannot see na may ano, bilang someone as observe, someone na nag-observe and someone spectator. I think that was tama lang yung naging judgment ng referee doon. And we will see kung paano na lang yung magiging paano yung magiging adjustments si Coach Shot dito, kasi for sure TNT will try to, you know, they'll try to avenge back their first game loss dito nga, dahil kung makuha ng Hinebra itong game 2, eh malamang sa alamang eh baka makuha na tuloy ng Hinebra itong momentum and eventually win this series dito nga sa naging laban nito. Ito TNT, sila yung defending champions dito and they're not playing with their masabit ni Perennial na import na si Rondae Hollis-Jefferson, but still they are very dominant dito dahil nga mayroon silang Chris McCullough, although nawala ang kanilang import na si Bol Bol dahil he suffered a tear sa kanyang Achilles. Ayan. So we're really sad to see another injury doon kay Bol Bol, but then again ito during the finals na, and TNT must, you know, must be stronger in terms of facing another dominant team na Hinebra dito nga sa finals ng PBA 50 Commissioner's Cup na magaganap later sa Smart Araneta Coliseum sa Cubao around ng 7:30 in the evening. So, antabayanan niyo po yung mga posting ng Sports Radio regarding sa mga kung sino mananalo dito, at tignan natin kung sino ba yung mananaig sa Game 2 ng laban na ito. Anyway, Philippine Standard Time, it's 9:21 ng umaga. Sa pagbalik natin, i-discuss naman natin yung naging Game 1 ng NBA Finals, at saka syempre mga konting recap tayo sa usapang tennis dito sa Sports Radio 918. We'll be right back after some few reminders.
6: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
2: Sports Radio 918 AM.
3: Thank you very much. Excited ulit tayo dito sa Sports Radio kasi kasama natin two outstanding wushu athletes natin. Isa pupunta ng Youth Olympic Games. Siyempre yung isa naman may Asian Games and other big competition. So let's all welcome Angel Polo, Youth Olympic Games qualifier in Taulo. And of course, si Engineer Jones Inso, ang ating paring top senior Taulo athlete. Hello! Hi Angel! Congratulations!
4: Good afternoon po.
3: Yes. Hi, Engineer Jones. Kumusta?
5: Hello po inyo. Matagal na pagkikita ulit.
3: Yes, okay. Wow, excited kami, Angel. And Jones, kasi meron pala tayong qualified athlete para sa Youth Olympic Games. At ito na nga si Angel Polo. Angel, anong reaction nung nakuha yung slot para sa Youth Olympic Games?
4: Siyempre po, masaya po na nakakwalify po ko sa Youth Olympic na nabigyan po ko ng pagkakataon na makapag-youth po. Kasi first Youth Olympic, first lang ulit Olympic lang po to.
3: Yes, so sobrang saya.
5: Youth Olympic ng wushu.
3: Yes, first time na makasama yung wushu. So Youth Olympic Games, first time natin na mag-qualify, di ba? Anyway, Angel, bakit ka ba nag-qualify? Ano ba yung sinalihan mong kompetisyon na kung saan you made or you passed that qualifying, sabihin natin, standard?
4: Sa 10th World Junior po. Tapos sa Tai Chi Chen po is naka-top 3 po ako. So, pasok po sa
3: Olympic. So, alam mo kaagad na because of that win o nung nanalo ka doon, alam mo na maglalaro ka sa Youth Olympic Games o late na na-abuso sa'yo na qualified ka?
4: Late na po nasabi sa akin ni coach na qualified po pala ako sa Olympic.
3: Yes. Okay, si Kuya Jones. Okay, kasi sa Taulo din si Jones, kaya siya yung naka-assist din dito kay Angel. Gaano ito kalaki para sa ating Philippine wushu? Imagine a 15-year-old girl in Angel making it to the Youth Olympic Games. I'm sure kung ikaw ay bata pa, pinangarap mo rin ito.
5: Siyempre po kasi pag narinig natin yung sa sports, pag narinig natin yung Olympics, yan na yung ano, pinakamataas na competition na pwede mong salihan. And then at a young age, tapos nakasali ka, nakapag-compete ka sa Youth Olympics, isang napakalaking bagay na may represent mo rin yung Philippine flag sa ganun na competition.
3: Yes. Sigurado ako kayo din na mga teammates ni Angel sa ating Philippine wushu, excited din kayo para sa kanya.
5: Siyempre naman po kasi andito na kaming lahat para ano, mag-support kay Angel sa training niya, kung ano pang kailangan niya i-improve. Yes. Hindi naman po kami nagputulang na pagsabihan sa mga kailangan niya gawin.
3: Sino ang coach ni Angel, Jones?
5: Ngayon po si ano, yung foreign coach namin from China, si Coach Li Chenfang. And then, meron na naman po kaming mga seniors na tumutulong.
3: Nag-assist sa kanya. Kasama ka na, di ba?
5: Agata, ako po, tapos si Alex. And...
3: Yes, okay. So, Angel, paano na yung preparation natin? Kumusta ngayon yung nagiging training niyo dyan sa Rizal? Meron bang plano para sa training camp?
4: Okay naman po. So, ngayon po, this coming June 17 po, pumunta po kami sa China para mag-China training po, tapos preparation na rin po for Youth Olympic.
3: Yeah. Excited ka ba? O nalulungkot ka? Aalis ka ng Pilipinas? Mukhang matagal-tagal ito magiging training niyo sa China. Gaano ito katagal, Angel?
4: 2 months po.
3: 2 months. Ready ka na?
4: Ready naman po.
3: Okay. Anong in-expect mo dun sa training doon? Talagang, I'm sure, wala dong... medyo pa-relax-relax, di ba? I'm sure yung mga teammates mo, nag-share kung ano yung mga experiences niya kapag nag-training sa China. So, gaano ka kahanda para sa training, Angel?
5: Hanggang ngayon naman pa, tuloy-tuloy yung training nila, morning and then afternoon. Especially ngayon kasi ano, break nila from school. So this summer morning and training yung ay morning training and then afternoon training yung ano training nila buong Monday hanggang Saturday. Tuloy-tuloy pa rin yung training. And then ongoing June 17, tuloy-tuloy din po kasi pupunta kami ng China until August 22.
3: In Angel, preparation. Yes, Angel, hindi ba apektado yung studies niya? Yung bang June hanggang August o magli-leave of absence ba siya o nagpaalam ka na sa school? Para ano na lang, online na lang?
4: Nagsabi po ako sa teacher ko nung grade 9. Tapos sabi niya naman po, like, i-open high niya po ako for 2 months. Para
3: yun. Po. Yes. Para sa bayan naman to, di ba? Okay. So yes, Angel. So ano na yung naiisip mo ngayon? Na-visualize mo na ba kung paano ka mag-compete sa Youth Olympic Games? Sa Senegal yan, di ba? Dakar. Anong naiisip mo na ngayon?
4: Like, inisip ko pa na mag-prepare po ng maayos, mas ayusin pa po para po mag-top po.
3: Yes. So, yun talagang goal ni Angel. Manalo, come the Youth Olympic Games. Ano yung pinaka, yes, pinaka goal mo kapag nagpunta ka na sa Youth Olympic Games?
4: Siyempre po mag-medal, gold na po agad.
3: Yes. Sige, ano mismo ang event ni Angel Jones? Ano yung event ni Angel? Meron bang pagkakaiba ito sa event ninyo ni na Agatha?
5: Yes po. Sa event na gagawin sa Youth Olympics sa Dakar, isa, dalawa po yun na event. Bale, isang Tai Chi Chuan, bare hands, plus Tai Chi Chan, pamaypay, as a weapon. So, dalawang event yun. I-combine yung event and then by ranking na siya. Kung ano yung mas mataas na, pinakamataas na score, yun na yung mananalo. And then yung pagkakaiba naman sa amin, mayroon ding dalawa, Tai Chi Chuan, bare hands, na routine, and then Tai Chi Chien, sword naman, straight sword. So yun yung usual na event namin sa seniors.
3: So, yung senior sword, yung mga bata, fan, pamaypay ang hawak-hawak. Yun din ba yung nilaro ni Angel when you won the bronze dito sa World Junior Wushu Championship?
4: Opo.
3: Ha, so yun. So, sanay na sanay ka na, di ba? Di naman naiba lang dahil Youth Olympic Games to, okay? So, gaano rin ba kahirap yung training? How many hours? Ilang oras tayo nagtitraining? Ngayon, so share with us, paano kayo nagtitraining?
5: The usual day po namin, Monday to Saturday, Monday to Friday, 9 to 12. So, start kami 9 a.m. palagi, and then end kami 12.
3: Yes.
5: Afternoon training naman, 4 p.m. and then mag-end kami ng 8. So, sa afternoon training, more on jumps. Nagpo-focus kami sa mga jumps, the difficulties, balances ng mga routine namin. And then sa morning, doon kami nagpo-focus sa routine lang. So, wala munang difficulties, walang balances. So, pinapalit namin yung routine sa morning.
3: Yeah.
5: Pagkapunta naman ng Saturday, nagta-training kami sa oval for cardio naman and then muscles and body conditioning.
3: Yes. So, Angel, ganun din ba yung training mo? Kung ano yung ginagawa ng mga seniors, halos kasabay din kayo sa kanilang training. Yes.
4: Opo, same din.
3: Okay. Mahirap ba yung training? Lalo na ngayon na may Youth Olympic Games, pahirap ng training?
4: Opo, kasi big competition po yun eh.
3: Yes. Pero, syempre, kailangan, accepted mo naman na ganun talaga buhay ng atleta, di ba? As you prepare. Okay, tell us more about yourself muna, ano, Angel, para makilala ka namin. Matagal ka na ba sa Philippine Wushu or Wushu Federation of the Philippines? Paano ka nag-start? Diba? Ano din yung club mo? Paano ka na-discover?
4: Nag-start po ako mag-wushu like 8 or 9 po. Tas yung kuya ko po yung nag-ano po sa akin na mag-wushu po ako noon sa local, like sa QC po. Tas nung 2022, may Batang Pinay po, tas nag 2023 po, tas nag-medal po ako nun, tas parang may qualifying po for parang training for national athlete, tapos napili po ako.
3: Agad? Grabe, galing naman ka agad. I'm sure nakita ni Jones kung paano din nag-start si Angel. Anong masasabi mo kay Angel as an athlete?
5: Opo, pagdating niya dito sa sa national team, ano po yung event niya, Chang Chuen, yun yung mabibilis and movements, tsaka mas madaming jumps. Ang kaso lang po, masyado siyang flexible si Angel. So, nahihirapan siyang mag-adjust sa mga sa mga jumps. And then sa mga cardiovascular, na siya sa endurance, mas demanding na. So, nahihirapan na mag-adjust si Angel, so pinunta na siya sa Tai Chi. Ayun, nandun na nagsimula. Dito na siya nag-aral ng Tai Chi, dito na rin siya nag-start ng basics dito sa National Team. Until pagdating natin ng Death World Junior nila, and then yun, nagka-medal na siya.
3: Yes, madali siya nag-improve, Jones?
5: Opo, madali. Kasi nga, yung natin ngayon, yung schedule naman kasi, araw-araw yung training. Mm-hmm. Araw-araw na nga, dalawang beses pa. So, mabilis yung improvement niya, mabilis niyang aralin yung mga kailangan ng aralin, basics,
3: yes,
5: mga movements, and then jumps.
3: Okay, so tell us about yourself naman. Okay, Angel, nag-aaral sa school, tapos ilang kayo sa family, bukod sa brother mo, meron din pang naglalaro ng ushu.
4: Sa school ko naman po is okay naman po. Pasokan na po sa June 8, tapos parang 1 week lang po ako papasok, tapos excuse naman po ng 2 months para po mag-China po.
3: Para mag
4: yes, China training.
3: Yes. Okay, tell us more about your parents, your brothers or sisters. Siguro sila din nakasama mo mag-training sa Ushu.
4: Parents ko, yung papa ko po nasa Cebu po, tapos yung mama ko naman po is nandito sa Manila, nagtatrabaho po yung MMDA po.
3: Wow, okay. Tapos yes. Brother, sisters, meron?
4: Meron po.
3: Yes. Ilan kayo sa family, Angel?
4: Lahat-lahat po kami is 7 po.
3: Ilan?
4: 7 po.
3: Ah, 7. Okay. So, ano nakaka-inspire kay Angel para maglaro ng ushu, para maging national athlete?
5: Papalimutan niyang sabihin po, may kuya siyang national team.
3: Ah, yun ang pala, ikaw talaga. Sino si kuya na national team? Yeah, sino si kuya?
4: Si Mark Anthony po.
3: Polo. Okay. Mark Anthony Polo. Okay, kasama niyo na sa national team, Jones, si Mark?
5: Opo, nung 2024, World Wushu Championships sa Texas, nag-world champion po sila ni si Mark Anthony Polo, yung kuya niya, si Mark Lester, and then si Vincent po. Yung event nila, nag-world champion po sila doon.
3: Oh, ikaw talaga, meron palang world champion na kapatid. Ano? Mahiyain lang si Angel. So, ano ang reaction ni Kuya Mark, di ba? Nalaman niya yung balita, you're gonna be going to the Youth Olympic Games. Anong sinabi niya sa'yo?
4: Masaya po siya para sa akin. Like, sinasabihan niya din po na galingan ko pa po sa training, ayusin ko po yung training ko para po magano.
3: Yes. Nasa lahi pala naman nila Jones talaga, mausay sa ushu eh. Naka-world na yung isa, nag-champion pa, di ba? Oo, si Angel talaga. So, ano yung inspirasyon? Ano yung nagbibigay sa'yo ng inspirasyon? Ano yung motivation? Ano yung parating naiisip ni Angel sa tuwing na magko-compete? Kasi ito na yung pinakamalaki mong competition, the Youth Olympic Games.
4: Siyempre po yung family ko po, tapos yung mga nagsusupport po sa akin, tapos siyempre po si coach na din po na araw-araw akong tinetrain para po mag-improve.
3: Yes. Gano'ng kalaki ang tiwala ninyo Jones and the rest of yung mga kapwa niya atleta dito kay Angel come the Youth Olympic Games?
5: Pagdating naman sa Youth Olympics, na siya eh, parang yung mga nakalaban niya dati, sa is mga kalaban niya, makakalaban niya rin, ay nakalaban niya na.
3: Sa world.
5: So, same yung mga kalaban niya, kilala na niya kasi yung mga nag-top

0: National Usual Team. Sige, message mo, Angel, sa mga syempre nag-aabang na sa competition mo, 'di ba? Mag-cheer and syempre others will pray for you kasi malaki 'to ha, Youth Olympic Games, hindi lahat ng mga bata na 15 years or 17 years and below, si Kuya Jones nga hindi nakapag-Olympics eh. Kasi late na nasama din yung Ushu, 'di ba? Anong gusto mong sabihin sa kanila? Ano yung pwede mong ma-promise?
1: Gusto ko na po sabihin sa kanila na super thankful po ko sa pag-support po nila sa akin, na tiwala po na kaya ko po palang mag-medal sa wushu po.
0: Yes. Yes, Jones. Ikaw, bilang teammate, ano ang gusto mong sabihin sa amin as Angel made it to the Youth Olympic Games?
2: Siyempre, hindi lang kasi Pilipinas eh. Pagka na-qualify yung sport mo dun sa Youth Olympics, yung wushu. Ano ba yung wushu? Sasabihin ng mga ano, ng mga nakakabasa or nakakarinig. Ano yung wushu? And then sasabihin nila, yung ano, nag-Youth Olympics, si Angel Polo. Uy. Parang ano din yun. Pinapalawak na yung ano, yung wushu, kung ano ba yung wushu talaga dito sa atin, dito sa Pilipinas. Na mayroong nag-qualify ng Youth Olympics. And then, ano yung bata pa yun. And then, i-endorse na yung sport natin sa community.
0: Yes! Oo, dapat ganun, proud, di ba? Kasi, ano na, ikaw ambassador ka, young ambassador ka ng USU, di ba? Kapag Olympics na at sa mga susunod pang araw, ay nako, dami nang mag-interview kay Angel, and definitely, lagi kayo nasa headline ng mga news as you compete in Senegal for this Youth Olympic Games. So, congratulations. We're so proud of you. Congratulations then, Jones, and the whole USU or Philippine USU natin for this big accomplishment of having one athlete, di ba, to the Youth Olympic Games. All the best. God bless you. Till next time.
2: Thank you po.
1: Thank you po.
0: Thank you.
3: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Sports Radio 918 AM.
6: Headline Sports. Headline
7: Sports. At napakinggan niyo po si Jones Inso at si Angel Polo, ating Taulu athletes sa naging panayam ni Miss Judith Caringal dito nga lang po sa Headline Sports. And we would like to, you know, to send our regards to our Youth Olympic qualified Taulu athlete na si Angel Polo. Hopefully, maging maganda yung training and sana makakuha tayo ng medalya dito sa darating na Youth Olympic dito nga sa larangan ng Wushu. Anyway, Philippine Standard Time, it's 9:54 ng umaga. At magpapasalamat na po tayo ngayon sa araw nito sa nakasama namin kayo. Sa ngalan po ni Miss Judith Caringal, host po nitong Headline Sports. Ako po si Tingmita Palas, pansamantalang humahalili muna. Kasama natin sa Master Control, si Zane Bermeda, tsaka si Jemart Rocamora, tsaka siyempre kanya si Ren Bergavera, tsaka si Arnel. Ayun, nandito rin na bumisita. And then siyempre sa Malolos Transmitter, nakakagapay natin araw-araw. At binabati ko palang aking mga magulang, si Mama Arnie Tapales at saka si Papa Bobby Tapales. Hello, hello sa inyo. Love you. At syempre sa aking girlfriend, si Aika. Hi, say I love you. At syempre, maraming salamat po sa pagsama niyo muli ng isang namang buong linggo dito sa Headline Sports. See you next week, guys, dito syempre sa Sports Radio. And happy Friday na. Friday na po sa inyo lahat. Dito lamang, syempre mula sa Sports Radio. At syempre sa mga Deboto ng Nazareno dyan sa Quiapo, naway celebrate natin yung first Friday of the month dito ng maayos at ng safe. Anyway, see you guys.

Papa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang Sports Radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng Sports Radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa Sports Radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas

0: modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, Hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo, dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918, the institution in Philippine sports broadcast. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Headlines. Inflation rate o antas ng pagtaas ng bilihin noong Mayo bumagal ayon sa Philippine Statistics Authority. Halaga ng piso kontra dolyar tumaas naman ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: Headlines. Visayas Grid muling inilagay sa yellow alert ngayong Biyernes. Pagsasayos sa power supply sa rehiyon, pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos.
1: Headlines. Low pressure area na naispatan sa Batanes, isa nang ganap na bagyo. Signal number 1 itinaas na. Pagsisimula ng tag-ulan, opisyal na ring idineklara ng PAGASA.
2: Headlines. Department of Trade and Industry naglabas ng bagong gabay sa pamimili ng school supplies para sa school year 2026-2027.
1: Headlines. Mga kasong graft at malversation isinampa ng ombudsman laban sa mag-asawang contractor na sina Curly Diskaya at Sara Diskaya.
2: Headlines. At anti-political dynasty bill nais ni Pangulong Bongbong Marcos na mapagtibay sa kanyang termino.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
2: 4 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, June 5, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva.
2: Napapakinggan po tayo live sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM. Ganun din sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bumagal ang inflation rate o antas ng pagtaas ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Ayon po ito sa ulat na inilabas ngayong Biyernes ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa PSA, bumaba sa 6.8% ang inflation rate noong Mayo ng 2026. Mas mababa na nila ito sa naitalang 7.2% noong Abril ngayong taon. Paliwanag ng PSA, bunsod ito ng pagbagal na sa presyo ng produktong petrolyo at pagkain, kasama sa nakaambag ang pagbagal ng inflation sa transport, kabilang ang naging sunod-sunod na rollback sa presyo ng diesel at gasolina. Nakaambag din ang pagbagal ng food inflation, partikular ang pagbaba ng presyo ng sibuyas, karneng baboy at isda gaya ng bangus. Tinukoy din ng PSA ang pagbagal sa inflation ng LPG at renta sa bahay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iminumungkahi ni dating Finance Secretary Margarito Gary Teves na dapat mapanatili ng pamahalaan ang pagbaba ng inflation rate sa Pilipinas. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ng dating kalihim na ang dapat tutukan ay ang food inflation, transport inflation at ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Anya ito ang mga pangunahing nakakaapekto sa ekonomiya at mga kinukonsidera sa mga negosyo at investment na pumapasok sa Pilipinas. Dapat din anyang bigyan ng suporta ang mga mag-asaka, mga manufacturer at mga consumer para tuluyang makabawi ang ekonomiya.
4: Hindi masyado umakyat yung waste, yung ating sweldo, pero ang presyo ng ating bilhin tumataas masyado. So nakakaawa ang ating taong bayan. So tulungan natin yung mga manufacturers, mga farmers, but at the same time, consumers tayo lahat eh. So kailangan affordable naman yung pagkain dun sa...
1: Yan ang pahayag ni dating Finance Secretary Gary Teves.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakabawi nitong Huwebes ang halaga ng piso kontra dolyar matapos ang all-time low level noong Miyerkules, Hunyo at Tres. Base sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsarado ang palitan kahapon, Hunyo 4, sa 61.625 pesos. Mas malaki ang halaga ng piso dito ng 12 centavos kumpara sa 61.745 pesos noong Miyerkules. Isa naman sa nakikitang dahilan ng pagtaas ng halaga ng piso, ang pagtaas ng remittances ng mga overseas Filipino worker nitong mga nagdaang araw para sa paghahanda sa pasukan ngayong taon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Remittance sa mga overseas Filipino worker o OFW pumalo sa halos 10 bilyong US dollars ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Sanhoco.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Umabot sa 9.66 billion US dollars ang personal remittances ng mga overseas Filipino workers sa unang tatlong buwan ng 2026. Mas mataas ito ng 2.8% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, patuloy na nagsisilbing mahalagang suporta ang mga padala ng mga Pinoy sa ibang bansa para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang mga pamilya at sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ipinaliwanag pa ng BSP na may dalawang uri ng remittances na natatanggap ng bansa mula sa mga overseas Filipinos. Kabilang dito ang cash remittances na tumutukoy sa mga padalang pera na dumaraan sa mga bangko at iba pang formal na financial channels. Mas malawak naman ang saklaw ng personal remittances dahil bukod sa cash transfers, kasama rin dito ang padalang gamit o balikbayan boxes at mga perang ipinapadala sa pamamagitan ng informal channels. Patuloy na natiling mahalagang pinagkukunan ng kita ng bansa ang remittances mula sa mga overseas Filipinos na tumutulong sa pagpapalakas ng domestic consumption at pambansang ekonomiya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo ayon sa pinakahuling trading sa world market. Magbabalita si AJ Ignacio. Samantala, isa ng ganap na bagyo ang low pressure area na huling namataan sa Batanes. Kaugnay po niyan, itinaas ang signal number 1 sa naturang lugar dahil sa bagyong Esther. Samantala, malakas na pag-ulan ang iiral sa Ilocos Sur, La Union, Batanes, Ilocos Norte, Pangasinan, Abra, Benguet at Zambales dahil sa bagyo at hanging habagat. Inaasahang magla-landfall ang bagyong Esther sa katimugang Taiwan ngayong Biyernes bago magpatuloy sa pagkilos, pahilagang silangan at tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas, Hunyo 6.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Publiko, pinag-iingat ang Office of Civil Defense sa posibleng epekto ng bagyong Esther. Ang report mula kay J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinag-iingat at pinag-aanda ng Office of Civil Defense ang publiko, partikular na mga taga-Luzon, hinggil sa posibleng epekto ng Tropical Depression Esther. Hindi makaramamataan ng pag-asa ang naturang sama ng panahon sa layong 225 kilometro kanluran ng Itbay at sa Batanes. Taglay nito ang nakasanghanging aabot sa 45 kilometro bawat oras. Malapit sa gitna ay pagbugsong aabot naman sa 55 kilometro bawat oras. Ayon sa OCD, maaaring magdulot ang pagbaha ang bagyo dahil sa malakalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan na makapipinsala sa mga estruktura at pananim. Posible rin ito makakontamina ng inumin tubig na maaaring makapagdulot din ng sakit sa mga komunidad. Kasunod dito ay nagbabala rin ang OCD sa posibleng daluyong o mataas at malalakas na alon, gayon din ang pagbaha sa mga lugar at sa Dalampasigan. Samantala, tiniyak naman ng OCD ang kanilang handaan sa pagtugon sa epekto ng bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, sa Vertical na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Nationwide. Opisyal nang idineklara ng PAGASA nitong Huwebes ang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa. Ayon kay PAGASA Weather Specialist Obet Badrina, batay ito sa kanilang obserbasyon ng paulit-ulit na pag-ulan sa nakalipas na 5 araw na kaugnay ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Sinabi ng PAGASA na ang pattern ng pag-ulan ay malinaw na indikasyon ng pagpasok ng rainy season. Gayunpaman, nagpaalala ang ahensya na posible pa rin ang tinatawag na monsoon breaks o pansamantalang paghina ng ulan na maaaring tumagal ng ilang araw o linggo.
7: Ang PAGASA ay nagdeklara na ng pagsisimula ng tag-ulan. Partikular na nga dito sa may western section ng Luzon at Visayas. Kahapon po, dineklara na ng PAGASA ang onset ng rainy season. At dahil po rito, asahan na natin na mas mapapadalas pa yung mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi at maging sa madaling araw, lalong-lalo na po sa may western section ng Luzon at Visayas. Ito po yung area tinatawag na nasa loob ng type 1 climate kung saan kitang-kita po yung or nararamdaman yung maulang panahon, lalong-lalo na pagdating ng Hunyo hanggang bandang Oktubre or hanggang mga bandang Nobyembre.
2: Yan ang pahayag ni PAGASA Weather Specialist Obet Badrina.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tiniyak ng Bureau of Fire Protection o BFP na handa silang rumisponde anumang oras sa mga posibleng pagbaha, lalo na ngayong idineklara na ang tag-ulan sa bansa. Sa programang Boses, sinabi ni Fire Superintendent Anthony Arroyo, nakapagsalita ng BFP na anumang oras ay aalalay sila kung kailangan ng rescue operations, evacuation at iba pang tulong sa LGU. Nagpaalala naman ang BFP na kung sakaling may baha sa mga komunidad at sa tahanan, i-off ang main switch ng kuryente dahil posibleng magkasunog kung mababasa ang live electrical wires.
8: Yes. Pag-ugnayan tayo sa mga barangay diyan sa community, ano naman ang dapat gawin in case na bumaha sa paligid, no, sa agarang mag-evacuate at alam na nila kung saan ang magiging evacuation center coordinated na sa mga barangay and other local government units para meron na silang kasanayan.
1: Yan ang tinig ni BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tiniyak ng pamahalaan ang mabilis na pagresponde kasunod ng inilunsad na Unified 911 Satellite Command Centers sa 4 lugar sa Luzon at Visayas. Libre at 24/7 ang Unified 911 Emergency Hotline na layong padaliin ang pagkontak sa pulisya, ambulansya at iba pang serbisyong pang-emergency. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates, patuloy na nakikipagtulungan ng gobyerno sa telco companies para malagyan ng signal ang ibang malalayong lugar at magkaroon din ng ganitong inisyatiba.
9: May mga lugar na hindi pinupuntahan or hindi nalalagyan. But of course, those telcos are very willing to establish their satellite offices at mga tower. It is now. Tutulungan po natin sila makapagtayo.
2: Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Balikan natin ang nabimbing report ni AJ Ignacio. Dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo ayon sa pinakahuling trading sa world market.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Yes, Chad, magkakaroon nga tayo ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon nga, Chad, sa pinakauling trading sa world market, posibleng pumalo o tumaas ng 2 pesos and 20 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang Ched, rollback naman tayo sa presyo ng gasolina na posibleng bumaba ng 1 peso and 20 centavos sa kada litro nito. Habang sa kerosene naman ay posibleng tumaas din ng 2 pesos and 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Inaasahan naman Ched na ilalabas ng world market ang pinal na trading nito sa darating na Linggo at sa Lunes. Opisyal na i-anunso ng Department of Energy ang pinal na presyo sa ng mga oil companies para sa susunod o sa darating na Linggo. Ched, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ikatlong sunod na Linggo, muling itataas sa yellow alert status ang buong Visayas grid ngayong araw. Batay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, epektibo ang yellow alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Nabatid na mayroong 8 planta ang nananatiling bagsak habang may 11 planta ang gumagana subalit nasa derated capacity o kapos ang supply ng kuryente. Itinataas ang yellow alert status dahil sa manipis na supply ng kuryente sa grid.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa energy officials ang pag-asaayos ng power supply at grid issues sa Visayas sa lalong madaling panahon. Iniutos ito ng Pangulo makaraang makapulong ang mga opisyal mula sa Department of Energy. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inatasan din ng government agencies na bantayan ng mga development at agad rumisponde sa anumang issue na makakaapekto sa supply ng kuryente.
11: The directive is to fix or normalize the situation the soonest possible time.
1: Express Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: May 15 lugar pa rin ang sa bansa ang makakaranas ng danger level na init kahit pa opisyal nang nag-umpisa ang panahon ng tag-ulan sa bansa. Ayon sa PAGASA, posibleng makaranas pa rin ng 45 degrees Celsius na init sa Infanta Quezon at Rojas City sa Capiz. 44 degrees naman sa Catarman Northern Samar at Guian Eastern Samar, habang may 3 lugar na nasa 43 degrees at may 8 lugar na nasa 42 degrees. Bukod pa rito, may 60 lugar na inaasahan ding nasa extreme caution na init na nasa 33 hanggang 41 degrees Celsius. Patuloy pa rin naman ang paalala ng PAGASA na iwasan muna ang madalas na pananatili sa initan at uminom ng maraming tubig.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:17 oras po natin Pilipinas, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Time check, alas 11:18 ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, nagsampa na ang Office of the Ombudsman ng mga kasong graft at malversation laban sa mag-asawang contractor na sina Curly Discaya at Sara Discaya. Personal na inihain ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang reklamo sa Regional Trial Court sa Malolos, Bulacan nitong Huwebes. Kasama rin sa mga kinasuhan ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa maanomalyang flood control projects. Nagugot umano ito sa rehabilitasyon ng river structure sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan na ipinatupad ng DPWH Bulacan First District Engineering Office.
13: These collective actions resulted in an unwarranted benefit to St. Timothy Construction Corporation totaling approximately 53 million pesos, causing significant financial injury to the government. The investigation further established that the accused officials allowed the contractor to take possession of and misappropriate these funds, which constitutes the illegal act of malversation of public funds.
2: Yan ang pahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nanawagan si Department of Public Works and Highways, so DPWH Secretary Vince Dizon sa publiko na habaan pa ang pasensya at maging masigasig sa paghihintay sa serye pa ng mga kaso at reklamong ilalabas ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Kugnay pa rin ito sa pagpapanagot sa may kaugnayan sa maanomalyang flood control projects. Ani Dizon, hindi nagpapadalos-dalos ang pamahalaan dahil nais itong maging tiyak, matibay, malakas at matatag ang mga kasong isasampan nito. Kumpiyansa naman si Dizon na ang mga kasong isinumite laban kay Curly Discaya ay malakas at hindi matitinag dahil sa mga ebidensyang masusing kinalap.
14: Nagdadasal tayo na for patients kasi tagagang kailangan. Hindi tayo pwedeng basta-basta lang mag-file ng kaso. Kailangan matibay ang ebidensya at dito sa kasong final ngayon ng ombudsman na pinagtrabahuan po ng COA, ng DPWH, ng DOJ, ng ombudsman, e kampante tayo na tagagang mananagot si Curly Discaya at yung iba pang sampung kasama sa kasong to.
1: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Motion para sa hospital arrest ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa. Radyo Pilipinas.
15: Report. Pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na mailagay sa hospital arrest habang dinidinig ang mga kasong plunder at graft laban sa kanya. Sa pitong pahinang resolusyon na nilagdaan ni Associate Justice Zaldi Trespeses, bahagyang pinagbigyan ng anti-graft court ang motion ni Bonoan dahil imbes na sa The Medical City sa Pasig, ay siya ay mananatili sa Philippine National Police General Hospital sa Campo Crame sa Quezon City. Kinonsidera ng hukuman sa kanilang desisyon ng edad at kasalukuyang kondisyon sa kalusugan ng dating kalihim. Binigyan din naman ng Sandigan Bayan na ang kasong plunder ay isang non-bailable offense, kaya kinakailangan pa rin manatili sa kustodiya ng pamahalaan si Bonoan para matiyak ang kanyang pagdalo sa mga pagdinig ng korte. Inatasan ng Sandigan Bayan ang attending physician ng PNP General Hospital na magsumite sa loob ng 5 araw ng isang independent medical evaluation report para mapatunayan ang lagay ng kalusugan ng dating kalihim. Habang hinihintay ang resulta, mananatili si Bonoan sa ilan ng mahigpit na hospital arrest at nasa kustodiya ng PNP-CIDG. Kapag idineklara ng ligtas na siyang ma-discharge, agad siyang ililipat sa New Quezon City Jail sa payatas sa oras na utusan na ng hukuman. Si Bonoan ay nahaharap sa mga kasong plunder at graft kaugnay ng anomalya sa mga proyekto ng flood control na kasalukuyang dinidinig sa Sandigan Bayan. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng bagong gabay sa pamimili ng school supplies o school supplies price guide para sa school year 2026-2027. Ito ay upang tulungan ng mga mamimili na magkumpara ng presyo habang naghahanda ang mga pamilya para sa pagbubukas ng klase. Ayon sa DTI, layunin ng price guide na magbigay ng gabay sa karaniwang binibiling gamit sa eskwela tulad ng notebooks, papel, lapis, ballpen, crayola, pambura, pantasa at ruler. Pinayuhan din ng ahensya mga mamimili na maingat na suriin ang mga label at detalye ng produkto upang makasiguro na ang bibilhin ay ligtas at akma sa pangangailangan ng mga mag-aaral.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Pinalakas pa ng Department of Trade and Industry o DTI ang diskwento balik eskwela promo sa antike. Katuwang dito ng DTI ang ilang in-store retailers para magbigay ng abot kayang school supply sa harap ng nalalapit na pasukan. Tampok sa iba't ibang tindahan ang exclusive in-store discounts at bundle offers sa mahalagang school items. Magtatagal ang diskwento balik eskwela promo hanggang Hunyo at 12.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. desididong maipapasa ang anti-political dynasty bill sa ilalim ng kanyang termino. Ang report mula kay Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Report.
16: Binigyan din ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi nagbabago ang tindig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makalakip ang anti-political dynasty bill sa priority bills ng kanyang administrasyon. Sinabi ni Castro na ang nais ng Pangulo ay maipasa bilang batas ang nabanggit na proposed bill sa ilalim ng kanyang pamumuno o termino. Dahil dito, sinabi ni Castro na walang dapat na ipag-alala ang mga kritiko na baka mabito o hindi mapirmahan ang proposed bill para maging batas. Ang Pangulo na ani ang nagsabi noon, partikular sa LEDAC na unahin ang anti-political dynasty bill, ngayong nais ani niyang maging batas ito na target na maisakatuparan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
17: Pag ito po ay naipasa na at napakita na po sa Pangulo, ay titiyakin po na ito ay isa sa magiging priority bills. Dahil ito po talaga ang nais ng Pangulo na sa kanyang pamumuno ay maipasa ang anti-political dynasty.
16: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Posibleng magpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session sa Kongreso para ipasa ang priority bills na naantala dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, agad tutugon ng Pangulo sa official request ng bagong liderato ng Senado para sa special session. Kabilang sa mga nais ng Pangulo na maipasa kaagad ang anti-political dynasty law at supplemental budget para pondohan ang ilang mahalagang programa.
17: Hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nanindigan si Senador Erwin Tulfo na wala nang kapangyarihan si Senador Alan Peter Cayetano dahil idiniklarang bakante na ang mga posisyon sa Senado ng bagong majority block. Kasunod ito ng botohan nitong Miyerkules ng bagong mayorya ng Senado. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Senador Erwin Tulfo, nilinaw nito na sila na ang bagong mayorya matapos mabuo ang quorum punsod ng pagdalo sa sesyon ni Senador Cheese Escudero. Binatikos din ni Senador Erwin ang mga pahayag ni Senador Cayetano at ng iba pang senador sa kanilang mga social media patungkol sa naging mosyon ng Senado nitong Miyerkules.
18: Anong yaw-yaw ni Senator Cayetano, ngak-ngak ng dalawang chihuahua niya sa likod niya, wala na pong kapangyarihan dahil na-outvote po sila. Tanggapin na lang po nila masaklap na katotohanan na sampu na lamang po sila. Hindi ko maintindihan, si Senator Alan ni vlogger na po yata. Nakalimutan niya nang binoto po siya, hindi po siya binoto sa social media, hindi po siya binoto sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Binoto po siya ng constituent niya, ng mga botante. Hindi po sila bumoto sa Facebook.
1: Yan ang pahayag ni Senador Erwin Tulfo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mariing iginiit ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na legal at valid ang isinagawang sesyon ng Senado noong Hunyo 3 kasunod ng mga kumukwestiyon sa validity nito sa pagkakaroon ng quorum. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni IBP National President Attorney Alan Panolong na nakabatay ang kanilang posisyon sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco noong 1949. Ani Panolong ang lahat ng aksyon, resolusyon at desisyong ginawa sa sesyon, kabila ang pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at ang pagtatalaga ng mga bagong pinuno ng komite ay itinuturing na opisyal at may bisa. Paliwanag pa ng IBP na sapat ang presensya ng 12 senador upang magkaroon ng quorum dahil may 2 senador na hindi maituturing na available para gampanan ang kanilang tungkulin sa Senado. Dahil dito, 22 lamang ang itinuturing na available ng miyembro ng Senado at ang presensya ng 12 senador ay sapat na upang makabuo ng quorum.
19: Paano mo ngayon makumpel yung isang senador na nakadeting? Hindi mo pwedeng i-compel yun dahil yung detention niya is by reason of a warrant because he is facing a charges or charge which is non-bailable. Pangalawa, yung isa, paano mo makumpel? Hindi mo nga alam kung nasaan siya Kung nasaan, saan mo hahagilapin. So yung coercive power ng Senate to compel the attendance of members, hindi niya magagawa. So doon na lang siya sa kung sino yung pwede niyang makumpel. Sino po sila? Yung 22 senators. Ano po ang majority ng 22 senators? 12.
2: Ang pahayag ni IBP National President Attorney Alan Panolong.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Binigyan diin ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na dapat pag-aralang mabuti at ikonsidera ng bagong liderato ng Senado ang pagkasagawang muli ng oath-taking bilang Senate Impeachment Court. Ito'y upang maiwasan ang anumang constitutional questions sa pagpalit ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ani Luistro, makikipag-ugnayan sila kay Gatchalian hinggil sa retaking ng oath ng Senator Judges upang hindi na maantala pa ang nakatakdang pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
20: Maganda pag-aralan muna ng bagong leadership kung kailangan bang magkaroon ulit ng oath-taking ang mga Senator Judges. Because we will remember, nag-convene na sila, nag-oath-taking na rin, no? And we do not want to compromise the impeachment trial to the issues on leadership that is happening in the Senate, no? So we will be reaching out to the new leadership.
2: Ginit din ni Luistro na hindi magsusumite ng reply ang House Prosecution Panel na sa naging tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment dahil sa kabiguan ng kampo ng bise na direktang kontrahin ang mga aligasyon. Ayon kay Luistro, wala ni isang aligasyon na nasagot at nabigyang linaw ang kampo ng vice-presidente. Sa halip ay magpapasa ang Prosecution Panel ng manifestation na nagpapaliwanag ng desisyon itong hindi sumagot sa naging tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte.
20: Our position is not to file a reply because we believe na they did not dispute any allegation of facts doon sa articles of impeachment. Nevertheless, we will be filing a manifestation hopefully today or tomorrow upang ipaliwanag ang aming position why we opted not to file a reply.
2: Yan po ang mga pahayag ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iginiit ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na hindi magsusumite ng samantala, pinangaralan ng Malacanang ang mga senador na umayo sa mga ito at sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Ang pahayag ay ginawa ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro matapos muling sumiklab ang tensyon sa loob ng Senado. Sangkot sa panibagong kaguluhan, sina Interior Secretary John Vic Rimulya at Senador Robin Hood Padilla na nagsilbing escort ng resource person sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Iginit ni Yusek Castro na hindi katanggap-tanggap at hindi na dapat maulit pa ang mga ganitong insidente.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 18 ex-Marines pwedeng ipa-contempt at ipa-aresto ng Senado kapag hindi dumalo sa tunay na Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes. Balita mula sa Senado, hatid ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Ipinanggi ni Senator Kiko Pangilinan ang paratang ng bagong Senate Minority Bloc na takot sila sa bagong Majority Bloc sa pagtestigo ng 18 na nagpakilalang dating bodyguard si dating Congressman Zalco. Kaya pinatalsik nila sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. At para patunayang walang katotohanan ng sinabi ng minorya na tinawag na Cayetano Bloc, sinabi ni Pangilinan na ipinatawag sa lehitimong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee si Lunes tungkol sa fraud control scam ang 18 ex o nagpakilalang ex-Marines at inanyahan sila na humarap sa pagdinig. Kundi anya sisipot ang 18, pwedeng gamitin ang parliamentary remedies kung saan pwede na silang ipasabina, ipakondemp at ipaaresto ng Senado. Umaasa si Pangilinan na hindi sila aabot sa pagkondemp at sisipot at makikiisa sa lehitimong investigasyon ang 18. Kahapon sa direktiba ni Senator Erwin Tulfo na nahalal bilang na bagong chairman ng Blue Ribbon Committee, inisyo na ang imbitasyon ng committee secretariat para sa 18 pati na rin sa iba pang imbitado sa pagdinig. Diin ni Pangilinan, porsigido sila sa majority bloc na mahalukay ang katiwalian sa fraud control scam. mula Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Ibinunyag ng National Bureau of Investigation o NBI na mayroon itong natanggap na impormasyon ukol sa panunuhol umano sa 18 ex-Marines. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, mayroong dumulog sa kanilang tanggapan at nagbahagi ng salaysay ukol sa nabanggit na aligasyon. Anya, ang individual na ito ay isiniwalat na nagkaroon ng bayaran at panunuhol sa 18 ex-Marines para lamang humarap sa publiko at tumistigo sa isyu ng korupsyon. Batay sa salaysay nito, 5 milyong piso ang ibinayad sa mga dating sundalo. Nag-issue na rin ng subpoena ang NBI kay dating Congressman Mike Defensor na itinuturong nagbigay ng suhol sa mga ex-Marine.
4: Sinabi niya may bayaran eh. Sa kapera. 5 million nga yung sinasabing presyo. I-allege talaga base dun sa nung may natanggap na sila, parang sinasabi 700. Yun yung gusto naming linawin. That's why we are subpoenaing si Mike Defensor para magbigay linaw dito. Again, hindi natin sinasabi pa na siguradong-sigurado na ganun. Kaya nga natin siya tinatawag para maimbestigan.
2: Samantala, isinawalat din ni Matibag na bukod sa lumutang na 18 ex-Marines ay posibleng madagdagan pa ang mga magpapakilalang testigo sa flood control anomaly, bagay na iniimbestigahan na at pinag-aaralan ng NBI.
4: Na-monitor ng CCD namin na yung mga Marines kinakausap na mukha talaga nagkakapatahasan ng presyo. Yun yung parang additional na Marines sa pag-aaral namin, additional Marines na gusto pa nilang ilabas ulit. Di ba may 80 na parang gusto nilang...
2: Yan po ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pinabulaana ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ang pahayag ng nagpakilalang Marine sa si Jolie Cadjau sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y maletang inihatid sa kanya. Ani Redon, pawang kasinungalingan ang testimonya ni Cadjau at walang anumang maleta ang na-deliver sa kanya sa anumang oras o lugar. Sa kabila nito, tiniyak ng House Prosecution Panel na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
5: Lahat na lang may maleta, lahat na lang bayaran. So, di kayo na, di ba? Ayun yung una. Pangalawa, lahat na lang po na sinasabi na 18 Marines parang puro kasinungalingan na lang. At linilinaw ko na kasinungalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadjau. No? Kahit anong panahon, sa kahit anumang lugar, wala po nga diniliver sa akin na kahit ano pong maleta.
1: Yan ang pahayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mariinding itinanggi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua ang alegasyon ng 18 ex-Marines na maging siya ay nakatanggap ng maleta. Ayon kay Chua, makikita namang naglulubid-lubid ng testimonya ng mga ex-Marines na indikasyon umano ng kanilang pagsisinungaling.
22: Kanilang mga kasinungalingan, kitang-kita na yung pagsisinungaling sa kanila. Dahil dun sa unang affidavit na kanilang sinumite, according to them, binigyan daw ako ng maleta doon sa HOR. Pero ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. So dito kitang-kita na yung pagsisinungaling nila, magkaibang venue na yung sinasabi nila. Siguro nalito na sila dahil sa kanilang mga kasinungalingan.
2: Yan po ang tinig ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Hinamon ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOM si Senador Rodante Marcoleta na patunayan ang kanyang akusasyon na bayaran ang mga media personnel. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay PTFOM's Executive Director Undersecretary Joe Torres, sinabi nito na ang mga ganitong pahayag ay nagbabanta sa kredibilidad ng media at naglalagay sa nila sa panganib. Anya, tungkulin ng mga mamamahayag na mag-ulat ng wasto at walang kinikilingan at mahalaga na igalang ng mga opisyal ng gobyerno ang kanilang papel bilang tagapagbantay ng katotohanan at pananagutan. Binigyan din ng task force na dapat panindigan ni Senadora Rodante Marcoleta ang kanyang mga pahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng matibay na ebidensya o kaya ay bawiin ang kanyang mga komento at humingi ng tawad sa mga mamamahayag na kanyang pinaparatangan ng mali.
23: Ito po sa tingin ng Presidential Task Force on Media Security ay maaari pong naglagay sa alanganin yung security and safety na ating mga mamamahayag, lalong-lalo na ang statement na yun ay nanggaling sa isang senador, at alam naman po natin na influential siya at marami siyang maraming nakikinig sa kanya, marami nationwide isang meeting na yon kanina sa Senado. Kung yun ang pagtingin ng mga tao sa media, pwede pong magkaroon ng banta sa kanilang buhay. At tayo naman po sa Presidential Task Force on Media Security ay pinangangalagaan lang po natin yung seguridad at kaligtasan ng ating mga mamahayag. Kaya nag-issue po tayo ng statement na calling out on the senator na sana po huwag magpadalos-dalos sa mga ganong statement kasi nagkakaroon ito ng
1: Forms Executive Director Undersecretary Joe Torres.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa ating balitang sports, Alex Ayala umusad sa quarterfinals ng Birmingham Open. Mula sa Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
6: Patuloy ang paghataw ni Alex Ayala sa WTA 125 Birmingham Open matapos makarating sa quarterfinals. Pinataob ni world number 37 Ayala si Alina Sharayeva ng Russia sa score na 6-2, 7-5 sa kanilang round of 16 match. Nakuha ng Russian player ang 5-2 bentahe sa second set pero di nagpaawat ang Filipina tennis star at winalis ang sumunod na 5 games para umabante sa susunod na round. Ito na ang ikalawang sunod na head-to-head win ni Ayala laban sa Russian player nang manaig siya sa kanilang round of 32 match sa Philippine Women's Open noong Enero. Pakay naman ngayon ni Ayala ang tiket sa semifinals kontra Mananchaya sa Wangkeo ng Thailand. Mistulang rematch ito ng 2025 Southeast Asian Games Gold Medal Game kung saan nagwagi si Ayala. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Alas 11:40 ang atin pong oras. Antabayanan ang mga karagdagang balita sa ating mga lalawigan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? #panatag ang may alam.

0: aming ilaw. Tan! Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakla ka na pakapiloso po mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 17 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita naman mula sa Luzon. Unified 911 My Sistema kontra prank calls mula Radyo Pilipinas Lawag. Narito ang ulat ni Jude Pitpitan.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
10: Report. Prank calls ngayon sa Unified 911 System ang karamihan ng natatanggap ng mga technicians sa nasabing sistema. Yan ang sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatas Jr. matapos na pag-alaman na nasa 150,000 na ang lehitimong emergency calls sa ang natatanggap ng 911. Upang maiwasan ang mga prank calls, sinabi ni Nartatas na kabilang sa sistema ay ang pag-block sa mga numerong 3 beses nang gumawa ng prank calls. Kaya paalala ni Chief PNP.
11: Tumawag lang kayo ng tumawag ng prank calls because we have a system. Dahil din sa sistema na yan ay kapag tumawag ka 3 beses prank call, ibablock ka na doon. At by that time na kailangan mo na ng totoong pangangailangan, nakablock ka na, sorry.
10: Tinek din ng PNP na makikita ng mga technicians ang pangalan, numero at lokasyon ng mga tumatawag.
11: Nalalaman kung sino yung tumatawag, anong number, at kung saan mismo, eksakto, by grid coordinate or location, nearest 1 meter, makikita ang location nyo.
10: Maalala na nabuksan at na-activate na rin ang 4 na satellite command center sa Region 1, 2, 6 at 8. Pagtalimayan sa mandato ni Pangulong Marcos Jr., ang mas mabilis na responde ng mga otoridad upang matulungan ang mga Filipinong naiipit sa emergency situation, kalamidad at maging krimen. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
12: Baling tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas. Sa Gigaraw, may gita 2.5 million pesos sa halaga ng bayad pinsala. Ipinamahagi ng PCIC sa mga apektado ng agricultural drought sa Cagayan. Si April Racho sa balitang yan.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
6: Report.
13: May gita 2.5 million pesos na halaga ng bayad pinsala ang naipamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation na PCIC Region 2 ngayong Linggo. Sa nagpapatuloy na distribusyon ng ahensya na sa 287 magsasaka mula sa 6 na bayan sa Cagayan ang nakatanggap ng indemnity checks nitong Huwebes, Hunyo a 4. Ang mga benepisyaryo ay mula rito sa lungsod ng Tuguegarao, sa Alcala, Amulong, Solana, Peña Blanca at Enrile. Nabatid sa PCIC, nasakop pa rin ang mga ito ng mga corn farmer na apektado ang mga pananim sa naranasang kawalan ng ulan nitong nagdaang mga buwan. Layan ng indemnity payment na ito na matulungan ang mga farmer beneficiary, partikular na ya ang mga nagpasiguro sa ahensya na makarecover mula sa pagkalugi sa kanilang pananim mula sa mga kalamidad, gaya na lamang ng agricultural drought. Kung kaya't muling binigyang diin ni PCIC Regional Manager Mario Lumibao ang kahalagahan ng agricultural insurance upang maprotektahan ang mga investment ng mga magsasaka na sa kalaunan, makakatulong sa patuloy na food production sa vulnerable farming communities. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
7: Sa lalawigan ng Pangasinan, 8.45 million pesos na cash relief ipinamahagi sa mga delivery riders. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Leslie Gemino.
9: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas. Report.
15: Kabuang 1,690 na mga qualified private express and messenger rail delivery service o drivers at riders mula sa iba't ibang bayan sa Pangasinan ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development Region 1. Bawat isa ay tumanggap ng tig 5,000 pesos na cash relief assistance. Layunin ng tulong na ito na maibsan ang kanilang mga gastusin upang patuloy nilang maihatid ang mga mahalagang produkto at serbisyo sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Umabot sa 8,450,000 pesos ang pondong nilaan at pinahamahagi sa dalawang magkahiwalay na payout sites na ginanap sa Lingayen at Ordaneta City. Ang pamamahagi ng ayuda sa mga Pimedes rider ay kasunod lamang na naunang payout na sinagawa no Abril at Mayo para naman sa mga member at Tricycle Operator and Driver Association at Jeepney Operator and Driver Association. Bago ang payout sa Pangasinan, una nang sinimulan ng DSWD Region 1, pamamahagi ng kaparehong tulong pinansyal sa mga Pimedes drivers sa lalawigan ng Ilocos Sur at Ilocos Norte noong nakaraang linggo. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
14: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
14: News Nationwide.
12: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Dagupan, DepEd Region 1 handa na sa nalalapit na pagsimula ng klase. Sa report mula kay Ricky Kasipit.
14: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
14: Report.
16: Ang kalahatang handa na ang Department of Education o DepEd Region 1 para sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa Region 1 ngayong ikawalo ng Hunyo 2026. Sa panayam kay DepEd Ilocos Regional Director Dr. Estela P. Leon Carino, tiniyak nito ang kahandaan ng kagawaran para sa magsisimula ng school year 2026 to 2027. Bilang bahagi ng paghanda, isinagawa ang Brigada Eskwela 2026 mula unang araw ng Hunyo hanggang ikalima ng Hunyo upang matiyak ang maayos, ligtas at malinis na learning environment para sa mga mag-aaral. Nakapagsagawa na rin aniya ang kagawaran ng mga training at orientasyon para sa mga guro upang maging pamilyar ang mga ito sa mga bagong pulisiya at programa sa edukasyon. Sa kabila ng kandang ito, sinabi ni Leon Carino na patuloy pa rin naghahanda ang kagawaran upang tugunan ang mga hamong maaaring lumitaw sa pagsisimula ng klase. Kabilang dito, ang mga mag-aaral na sa unang araw pa lamang ng pasukan magpapatala na maaaring magdulot ng karagdagang adjustments sa bilang ng mga mag-aaral at kayusan ng mga silid-aralan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
14: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
7: Samantala sa Kabikulan, Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO naghanda ng mga hakbang laban sa inaasahang epekto ng El Nino. Si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay para sa detalye.
14: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
14: Report.
17: Batay sa mga alituntunin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at National Electrification Administration, naghanda ng contingency plan ng Albay Electric Cooperative upang mabawasan ang posibleng epekto ng inaasahang El Nino phenomenon mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon at matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa lalawigan ng Albay. Ayon kay ALECO spokesperson Ange Galero, layunin itong tugunan ng mga hamong dulot ng matinding init ng panahon. Kabilang ang pagtaas ng demand sa kuryente, posibleng pag-overheat ng mga transformer at iba pang kagamitan at pagbaba ng kahusayan ng transmission system. Kabilang sa mga ipinatutupad na hakbang ng kooperatibang thermal scanning ng mga substation, transformer at linya ng kuryente, pagsasagawa ng preventive maintenance at vegetation management o pagputol ng mga sanga at dahon ng puno na maaaring makaapekto sa linya ng kuryente. Naghanda rin ang ALECO ng mga kinakailangang kagamitan at pinalakas ang koordinasyon nito sa generation at transmission sector upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang

0: 7:38 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 11:52 po ang ating oras. Dumako tayo sa Visayas. Bureau of Fire Protection, prioridad ang pagbili ng mga fire truck para sa 109 na bayan sa Pilipinas na wala pang sariling fire truck. Si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa balita.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
8: Prioridad ngayon ng Bureau of Fire Protection ang pagbili ng mga fire truck para sa 109 na bayan sa buong Pilipinas na wala pang sariling fire truck. Ayon kay BFP Director Fire Chief Superintendent Wilberto Quan Chu, mahigit 35 taon nang may mga lokalidad sa bansa na wala pang fire truck at umaasa lamang sa mga karatig bayan na may fire truck kapag may insidente ng sunog. Sa ilalim ng direksyon at pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Interior Secretary John Vic Rebulla, magsisimula ngayong taon ang procurement ng mga fire truck upang masuportahan ang pagtatayo ng mga fire station sa mga nabanggit na bayan. Tiniyak ng opisyal na bahagi ito ng modernization program ng BFP upang matiyak na walang lokalidad ang mapagkakaita ng pangunahing serbisyo sa pag-apula ng sunog. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
7: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
9: Sa ibang bahagi ng Visayas, mga proyektong pamana para sa SAMAR tuloy na sa paglagda ng kasunduan. Si Charmaine Perito Balves ang Radyo Pilipinas Kalbayog sa ulat.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
7: Report.
10: Nilagdaan na ang Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng mga proyektong pamana ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO sa ilang bayan ng SAMAR, kabilang ang Yabong, Paranas at Mochong. Bahagi ito ng patuloy na pagpapatupad ng Localized Peace Engagement Program na naglalayong tugunan ang mga pangangailangan ng mga komunidad na naaapektuhan ng armadong tunggalian at mapabilis ang pagpapadala ng mga serbisyo at proyektong pangkaunlaran. Inaasahang makatutulong ang mga programang pamana sa pagpapalakas ng kabuhayan, infrastruktura, at pangmatagalang kapayapaan sa mga benepisyaryong komunidad sa SAMAR. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
5: Dumako tayo sa Mindanao, 106 million pesos na Farm to Market Road Project sa Marihatag, Surigao del Sur, aprobado na. Ang si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag ang may dala ng balita.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
7: Report.
11: Inaprubahan ng Regional Project Advisory Board ng Caraga ang Bayan San Isidro Farm to Market Road, isang 3.58 kilometrong kalsada sa bayan ng Marihatag, Surigao del Sur, sa isinagawang deliberasyon kahapon June 4, 2026 sa Butuan City. Ang proyektong nagkakahalaga ng 106 million pesos ang kauna-unahang proyekto ng Marihatag na pupondohan sa ilalim ng PRDP scale-up. Ayon kay Marihatag Vice Mayor Charlito Lerog, mahalaga ang pag-aproba ng proyekto hindi lamang para sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura, kundi bilang bahagi rin ng mga programa ng pamahalaan para sa kapayapaan at kaunlaran sa mga komunidad. Dadaan ang naturang kalsada sa Barangay Bayan hanggang Barangay San Isidro at inaasahang magpapadali sa pagbiyahe at pagdadala ng mga produktong pang-agrikultura. Makikinabang dito ang mga magsasaka sa lugar, kabilang ang mga nasa industriya ng kakao. Tinatayang 4,879 katao ang magiging benepisyaryo ng proyekto. Pinangunahan naman ng DA ang RPAB na may tungkuling magsuri at mag-aproba ng mga proyekto ng DAPRDP sa rehiyon ng Caraga. Dumalo rin sa delibasyon ang mga kinatawan mula sa DILG, NCIP, RAFC at DNR. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
9: Punta naman tayo sa Radyo Pilipinas Iligan. Department of Education Region 10 nakikiisa sa pagdiriwang ng Pride Month 2026. Si Dandy Macarambon sa report.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagkikisa ang Department of Education 10 Northern Mindanao sa pagdiriwang ng Pride Month 2026 ngayong buwan ng Hunyo sa pangunguna ng kagawaran ng edukasyon para sa inklusibo at mapagmahal na bagong Pilipinas. Nagkaangkla sa direktiba at mensahe

0: ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy din nating isusulong ang paggalang sa dignidad ng bawat isa. Pantay-pantay na oportunidad at patas na proteksyon para sa lahat, lalo na sa edukasyon. Kasama ang buong pwersa ng DepEd, sama-samang itinataguyod ang isang bagong Pilipinas na kabatay sa paggalang, pagkakapantay-pantay at malasakit para sa bawat Pilipino. Nais ipaabot ng kagawaran na ikaw ay mahalaga, ikaw ay tanggap, may lugar ka dahil ang mundo ay para sa lahat. Kasama ang Department of Education sa pagbuo ng isang inklusibo at mapagmahal na lipunan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, June 5, 2026. Ang ating oras, 3 minuto bago po mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: We know you. News delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asa na si Emus po yata ang nagkakabot.
10: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
15: PD Regional Team.
16: Lupa na bantaan sa iba't ibang wika.
15: Usapang derechahan at makabuluhan.
16: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
1: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.
17: From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on your People's Television.
18: This is your People's Television.

Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.

0: Isang magandang bagong Pilipinas, ngayon ay Biyernes, June 5, 2026. Diretso ang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Josh Garcia.
1: Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
2: May init na balita at mga problemang dapat aksyonan ang ating bibigyang solusyon. Mula naman sa Department of Health, ako naman po si Undersecretary Albert Domingo.
0: Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon.
1: Sa ating balita, bumagal ang inflation rate o ang bilis ng paggalaw ng presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa nitong nakalipas na buwan ng Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, na itala ang inflation sa 6.8%, mas mababa kumpara sa 7.2% na naitala noong Abril. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation ngayong Mayo ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng transport na may 16.2% inflation rate. Kabilang din sa mga dahilan ng mas mababang antas ng inflation ay ang food and non-alcoholic beverages na may 5.7% at housing, water, electricity, gas and other fuels na may 7.8% inflation rate. Kaugnay nito, sinabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDef na magpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para mapababa pa ang presyo ng mga bilihin. Ayon kay DepDef Secretary Arsenio Balisacan, mahalaga ang pagpapanatili ng mga pulisya para protektahan ang mga consumer habang pinapangalagaan ang ekonomiya ng bansa. Patuloy din ang aniyang babantayan ng Uplift Committee ang inflation at isusulong ang mga hakbang para matiyak ang tulong sa vulnerable sectors.
0: Samantala, alamin naman natin ang update sa mga paghahanda sa nalalapit na balik eskwela 2026 kasama si Dr. Carmela Oracion, Undersecretary for Learning Systems Strand ng Department of Education. Dr. Oracion, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Magandang tanghali po sa inyo, Sir Joshua.
0: Ma'am, sa pagbubukas po ng klase ngayong 8 ng Hunyo, gaano na po kahanda ang mga pampublikong paaralan sa buong bansa para po sa pagdating ng ating mga mag-aaral?
3: Yan. Sanay na sanay po ang ating mga paaralan, ang ating mga guro, budong guro, pati na po ang ating mga personnel sa central office na ganito talaga ang cycle ng school year, no? As school year ends, another school year begins in 2 months. Kaya po, noon pa lang nagsara ang klase, nagsimula na mag-isip, no, ang ating mga kasamahan sa DepEd kung paano magiging higit na mabuti pa ang pagdating na taon kaysa nakaraan. Kaya ang masasabi ko po dyan, talagang naghanda po, naghahanda pa rin at handa na po tayo sa pagbubukas ng klase this coming week.
1: Ma'am, sa ilalim ng bagong 3-term school calendar, ano yung mga pagbabago na dapat asahan ng mga magulang, guro at mag-aaral ngayong school year?
3: Ang unang-una po, ma'am, reorganized na ang ating school calendar into a 3-term calendar as compared to the previous 4-quarter school year. Unang-una po, ang makikita ng ating mga mag-aaral pagpasok ng taon next week, meron na po tayong tinatawag na opening block. Sa opening block po, dyan natin isasagawa ang ating mga pagtimbang ng mga bata, pag-finalize ng class list, pag-orient sa mga bata kung nasaan ang classroom, nasaan ang library, nasaan ang CR, no? So we want these orientation items to be out of the way so that when the following week comes, that's the instructional block, day 6 of the school year, then instruction already begins right away. Mapapansin din po na inalis natin, no, ang mga co-curricular, extracurricular activities during the instructional block para po matuon ang pansin ng ating mga guro at ng mag-aaral sa pag-aaral at pagkatuto. Meron po tayong nilagay na end of term block. Doon naman po nakalagay ang ating mga co-curricular activities, extracurricular activities, in-service training for teachers, distribution of report cards, preparation of reports. So, ganyan po ang ginawa natin. In other words po, ang bago na sana ay maranasan no, ng lahat ng ating mga guro at mag-aaral, pati na ng mga magulang, ay ganito. Kapag panahon ng pag-aaral, panahon ng mga leksyon, nakakonsentrate po ang lahat sa lessons. But activities are equally important. These form the learners as well. Leadership, communication, all these are also important. So, may tamang panahon din po tayo na nilagay para sa mga activities na ito. Ganun po.
2: Napakaganda rin nabanggit niyo yung sa ka-orasyon. Naalala ko po yun nung magkasama tayo dun sa isang meeting with DepDev dun sa three terms, no? Yung opening block tsaka ending block, kasi yan po yung pinapasok yung school-based immunization ng Department of Health. Ma'am, napag-usapan na rin po natin yan. Ano po ang mga measures na inihanda ng DepEd upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga paaralan laban sa mga sakuna tulad ng lindol, bagyo, pagbaha at iba pang emergency situations? Maging, syempre, yung tanong po namin sa DOH, nakasama po namin kayo, ang banta ng iba't ibang sakit tulad ng dengue, ano po yung mga paghahanda natin?
3: Kasama po yan sa ginagawa natin sa Brigada Eskwela. It's really to prepare the environment so that it is conducive to learning, but it is safe for the learners as well. So pinalalakas po natin ang ating mga safety measures. Mahalagang mahalaga po yan. So dapat walang nakalitaw na mga pako here and there, walang mga kahoy na nakakalat, no? So inaayos po lahat yan. At the same time, na-mention niyo po ang dengue. So kung meron pong mga spaces where there is stagnant water, sinisigurado po natin na wala yan. So, kasama po lahat yan sa ating paghahanda. We want an environment that is safe as well as conducive to learning.
0: Okay. Ma'am, sa inyo pong datos, may mga paaralan pa rin po ba tayo nakakaranas ng kakulangan sa silid-aralan at iba pang pasilidad? At kaugnay po niyan, ano po yung mga hakbang na ginagawa ng DepEd para po matugunan ito? Kahit pa paano bago magsimula
3: yung klase? Sorry po, ano? Yes po, no, kasi malalim po ang problema sa ating learning facilities, sa ating classrooms. Una po, 'di ba, napalitan na noon pa man na kulang tayo ng 165,000 classrooms. Pagkatapos na ibaba na natin ng unti po 'yan, nasa 140,000 plus na lang, but that's still no joke, no. Marami pa rin po tayong kulang na classroom. Nagtatayo po tayo, no, and we are really very aggressive on the construction of classrooms. Talagang inaasikaso po yan ng Department of Education ngayon. And we may be able to add a significant number of classrooms with all the effort this year. Pero sir, bukod dyan, ang kakulangan din po kasi ng classroom ay dahil sa mga facilities natin that require repair. So that one is a bit easier to do. So yan na po yung tinututukan din po natin, ano, na kahit na meron pa rin tayong 144,000 na kulang na classroom, at meron tayong na-construct na, no, until April na 21,000 plus po, at meron pa po tayong mga nakadating, no, nakasalang na lahat. Repairs po. Repairs are very important. We are doing that in a very determined manner.
1: So, Yusek, ano naman po yung mga pangunahing pagbabago o innovation sa learning delivery at sa curriculum na dapat abangan ng mga estudyante, guro at mga magulang ngayong pagbabalik eskwela ng 2026?
3: Ayan. Unang-una na po yung nabanggit kanina na yung three-term school calendar. It may appear simple, but you know, to us educators, that's very, very important. No? It reorganizes the school year into just three terms, we are able to avoid administrative peaks, no? So, imbes na apat na beses po maghahanda ng exam, magko-correct ng exam, gagawa ng grades ang ating mga guro, naging tatlong beses na lang to. Sasabihin siguro po ng iba na, ay, one less lang naman. But to us teachers, that's really very significant already. Na-strengthen na rin po natin ang senior high school curriculum. Nagsimula po tayo piloting this in 891 seniors high schools last year. Ngayon po, lahat po ng grade 11 ay dadaan na sa strengthened senior high school curriculum. Importantly, we have reduced the number of core courses. Ang core courses na lang po natin ngayon ay 5, no? Yung sa communication po, English and Filipino, we have general math, we have general science, we have kasaysayan, and life skills. Napakahalaga po ng 5 ito. And instead of offering these in just one semester each, buong taon na po natin i-offer ang mga kurso na yan. Hopefully, we are really able to deepen the lessons in these 5 areas. Lesson planning po, may pagbabago tayo. Inalis na po natin ang mga bagay-bagay na pampabigat sa mga teachers. We are also allowing the teachers now to work collaboratively in the preparation of lessons. Kasi dapat lang po naman, di ba? Collaboration is very important. So that one, hopefully, has eased the burden on the teachers and not simply for the sake of deloading them or easing burden, but for them to be able to have more time with the learners, no? Yung mga one-on-one sessions, which are very important. Isa pa po, yung classroom assessment and grading guidelines natin, binabago na rin po natin yan. Slowly, umaalis po tayo sa tinatawag na transmutation system, which we have observed has really padded grades, no? So, false report po ng performance ng learners ang lumalabas. Meron din po tayo yung education in emergencies, yung increased time for work immersion sa senior high school at yung ating flexible learning program. Yan po, ma'am, medyo marami, exciting. Siguro po ang sasabihin ninyo, bakit sabay-sabay? Ang isasagot ko po dyan, kasi po kailangan sabay-sabay. Hindi po pwedeng pa isa-isa nating gawin ito kasi marami po tayong problema and we want to address them para maramdaman naman po natin yung improvement. Pagpaisa-isa po natin ginalaw ang mga problema yan, wala po tayong mararamdaman na improvement.
2: Ayan, Yusek, dahil napag-usapan na nga rin na kailangan sabay-sabay, sumasabay rin yung pag-usbong ng artificial intelligence at iba pang digital technologies. Ma'am, paano po inaangkop ng DepEd ang mga learning programs upang maihanda pareho ang mga estudyante at mga guro sa mga kasanayang kakailanganin sa hinaharap ng AI?
3: Maraming salamat po sa napakahalaga mong tanong. Unang-una po, we are making it known to everyone that AI is a reality, is a part of life now that we can neither ignore or stay away from, no? Nabanggit ko po kanina yung ating bagong polisiya sa lesson planning. Diyan po ina-acknowledge natin na pwedeng gamitin ang AI para sa tamang paraan, no? Halimbawa po, hindi naman pwedeng yung buong lesson ni teacher, AI ang gagawa. Hindi naman po yata makatarungan yon at hindi rin fair para sa ating mga mag-aaral. Pero may mga pwedeng paggamitan nun eh. How to refine text, how to correct grammar and language, or to source for ideas for presenting this or that. Pwede po yan. Pinag-aaralan din po ngayon ng mabuti ng DepEd kung saan ang tamang pagpasok ng AI at kung paano ang tamang pagpasok ng AI sa iba't ibang baitang ng ating K-12 system.
0: Yusek, para naman sa ating mga guro, ano po yung assistance ng DepEd para sa pagpapatupad po ng mga bagong learning strategies ngayong school year 2026-2027?
3: isa po natin ginawa dyan, no, na talagang conscious po ang Department of Education, sinabi po talaga ni Secretary Angara na ipaliwanag, ipaliwanag, ipaliwanag. Kasi ganyan po ang nangyayari palagi, no? May ilalabas po kaming pulisiya, tapos hindi maliwanag, there's a lot of confusion, ang gulo-gulo. In the end po, hindi natin na-achieve yung intended benefit ng policy. So ngayon po, sabay-sabay nga yan, pero mismo mga kasamahan po natin sa Department of Education ang bumaba sa field. Nasabi na rin po ng ating mga kasamahan sa field noon na bakit ganon. Kapag ang mga training programs or orientation sa mga bagay-bagay ay para sa mga nakatataas na posisyon, grabe talaga, no, ang humaharap sa kanila, mga experts, mga tao talaga from central office. Tapos yung nakasanayan na po natin na cascading approach, pagdating po sa dulo, halos wala na pong natatanggap yung mga teacher na mali. Yung nasabi po namin dito, hindi po pwedeng ang binigyan natin ng full-blown orientation ay yung mga nasa taas, no? Binibigyan natin sila ng sandok, isang buong sandok ng champurado o ng lugaw. Pero pagdating po sa mga teachers natin, kutsarita na lang, hindi po pwede. Because our teachers are our frontliners. Our school heads are our frontliners. So sila po talaga yung dapat makatanggap ng comprehensive na explanation, examples, and so on. No? Chocolate eh, chocolate ah. So, ang ginawa po natin, may basbas ni Secretary Angara, sinabihan niya po kami, lahat kayong mga Execom members, mga directors, kayo ang bumaba sa field. Kayo ang magpaliwanag. So, ginawa po natin yan since parang early May po yata or towards the end of April. So, through that po, sana naman ay naging maliwanag sa ating mga kasamahan sa field ang mga pagbabagong ito.
1: Given that, ma'am, paano naman po sinisigurado ng DepEd na yung mga mag-aral sa mga malalayo at liblib na lugar at yung mga nasa vulnerable sectors ay magkakaroon ng pantay na access dito sa Dekalidad na Edukasyon?
3: Ayan. Unang-una po, sa pag-orient, pag-train ng ating mga school heads and teachers, hindi naman natin, hindi sinasari, ine-echepwera yung mga mag-aaral na natin na nasa malalayong mga lugar. So, yung kakayahan po ng ating mga school heads doon, kakayahan po ng ating mga teachers doon, ay kasing dekalidad ng mga kakayahan ng mga punong guro at guro sa mga syudad at sa mga municipalities na mas nasa sentro, no? Pangalawa po, ang ating textbooks is available to all our learners. Sinikap po natin talagang i-deliver ang textbooks on time. This is a 20-30-year-old problem, so we don't expect to be perfect in solving it, pero ang laki po ng inarangkada ng solusyon natin, no? Being delivered na po ang ating textbook so that every child may have a copy of a book. Nakapag-deliver na po tayo ng more than 60,000. Patuloy pa po ang delivery, including the delivery in our schools in the far areas. Ngayon lang nga po, hindi namin kinaya na abutin sa June 8. Abot po tayo ng July. Pero sobrang malaking diferensya na po yan. Sobrang malaking improvement na po yan. Bukod dyan po, the access to technology, the access to learning materials is also available to our learners even in the far-flung areas.
4: Yes, ma'am. Mensahe nga lang po para sa ating mga magulang at estudyante na naghahanda. I'm sure excited na po sila para sa panibagong school year sa ilalim ng bagong school calendar system. Yusek.
3: Ayan. Gusto ko pong sabihin sa ating mga mag-aaral, pati na rin sa magulang ganito. Unang-una po, nalaman po namin na ang mga mag-aaral po natin pala ay bumubuelo pa pag nagsimula na ang taon. Ang gusto po natin sabihin, pumasok kayo agad. The first few days in a school year are very important. So go to school on day one. Day one is very important. That's where you get to be oriented, that's where you get to know your classmates, that's very, very important. So sana po pumasok lahat. Ang pangalawa ko pong mensahe, sir, pagbigyan mo ako sa pangalawa kong mensahe, ito po, education continues to be an important instrument to a better future. Mahalaga po talaga yan. So, talagang kailangan natin seryosohin ang pag-aaral. But we recognize that many of our learners are studying, are going to school under very, very difficult circumstances. We acknowledge that. Many of our teachers in our public schools are doing their very best, but the conditions are just different, are just very difficult. So ang gusto ko pong sabihin sa ating mga mag-aaral, go lang po tayo, no? Fight lang, laban lang. Go to school every day, study your lessons diligently, sikapin po natin talaga, and one day you will succeed.
0: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Carmela Oracion, Undersecretary for Learning Systems Strand ng Department of Education. Thank you, Yusek.
1: Samantala, monitoring sa supply ng kuryente para sa pagbubukas ng pasukan sa susunod na linggo, ating pag-uusapan kasama si National Electrification Administration Administrator Antonio Almeda. Admin Almeda, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon.
5: Good afternoon, si Kweng.
1: Sir, saan nalalapit na pagbubukas ng klase?
5: Good afternoon po sa lahat ng nanonood.
1: Yes, sir. Sir, saan nalalapit po na pagbubukas ng klase? Ano po yung mga hakbang na ginagawa ng NEA para matiyak yung tuloy-tuloy at maaasang supply ng kuryente sa mga school, lalo na po sa mga lalawigan at sa mga liblib na lugar?
5: Yes, Sir Kweng, every year naman po ang NEA ay sadyang nag-uukol ng mga countermeasures and check and balances, monitoring po sa mga operations ng electric cooperative, no? At every year naman po, meron kaming interagency coordination with DepEd. And so far, wala naman po kaming nakikitang balakid or major issue na pwedeng mangyari aside from the fact na ang Visayas area is on yellow alert, no? So that is some generation issue. But dun po sa ating mga operations ng electric cooperatives on the with respect to distribution, lahat naman po ay nakantabay at para siguruhin ang tuloy-tuloy na pag-supply ng kuryente.
4: Nabanggit niyo rin po, admin, no, yung ating mga electric cooperatives. Kamusta po ang monitoring natin or assessment ng NEA sa kanila, sa mga electric cooperatives? Para dito, para sigurado nga kung sila po ay distribution, ano bang dapat ginagawa nila na para kailangan yung mga pasilidad ng ating mga paaralan ay handa at tataas ang demand ng kuryente kasabay ng pagbubukas ng klase?
5: Yes, Yusek, yan po ay ang edukasyon o ang paaralan ay always considered as a critical service area. So yan ho ay nasa prioridad ng mga electric cooperative na para siguruhin na ang lahat ng infrastruktura leading to the supply ng kuryente sa mga paaralan ay maayos. And on the part of NEA naman po, meron ho tayo dito ng tinatawag namin ang bago namin proyekto na Digital Dashboard Command Center. Namo-monitor naman ho namin ang kanilang mga operations remotely dito sa NEA.
0: Okay. Admin, sa kasalukuyan po, kung magkakaroon po ng biglaang brownout o pagkasira ng linya ng kuryente sa mga paaralan, gaano po kabilis ang inaasahan ninyong pagtugon ng mga electric cooperative para po maibalik agad yung servisyo at hindi maantala yung mga klase?
5: Gaya ng sinabi ko kanina, Joshua, ang mga paaralan ay considered critical service area. So lahat po ng response team ng mga electric cooperative ay may dedicated teams po sila to address any glitch or any cause of outages. Huwag lang po sanang madadaanan tayo ng bagyo, and pag ganyan naman po ay traditionally we have the task force kapatid, no? Immediately, nagpapadala ho tayo ng mga reinforcement, gaya ng mga linemen para sa mga affected areas para maisiguro po na agaran ang pagre-restore ng kuryente.
1: Sir, paano naman po tinutulungan ng NEA ang mga electric cooperatives sa paghahanda laban sa mga posibleng epekto nitong habagat, di ba pangkalamidad, na maaaring magdulot ng power outages habang may pasok na yung mga estudyante?
5: Gaya ng nasabi ko kanina, Ase Koreng, meron ho tayong mga dedicated teams to make sure na wala hong ang response team po ng electric cooperatives ay mabilis, no? Ngayon sa pagdating naman ho ng habagat at lalab naman ho natin may El Nino pa ho, bago pa lang ho dumating ang bagyo, naghahanda na ho ang mga electric cooperatives na kanya-kanyang mga teams para kung sakasakaling may babaksak na poste or may mapuputol na kawad, ang restoration team po ay agaran makakapag-responde.
4: Admin, napag-usapan na rin po natin, no? Alam po namin na priority ng ating mga co-ops yung ating mga eskwelahan. Naman po kami ng konting detalye kasi alam natin sa panahon ngayon, mas gumagamit ng mga digital learning tools, internet, edi mga computer, mga gadgets na kailangan i-charge at iba pang teknolohiya ang mga paaralan. Paano po sinisiguro ng NEA? Alam po ba nila ng co-op yun, yung mga expected na load para sa supply dahil gagamit ka ng digital technology, sir?
5: Opo, yan po ay nakaprograma naman sa mga electric cooperatives. Sa load profile po ng mga eskwelahan ay yan ay naka-disclose na ho sa mga electric cooperatives at yan ho ay may agarang pagtutugon kung may additional load po silang kailangan. Pero hindi naman po ganun kalaki yan. Standard naman po ngayon lahat ng mga eskwelahan na ang kanilang design ay mayroong charging stations para sa mga tablets, computers at iba pang mga gadget.
0: Okay. Well, on that note, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, sir. Go ahead.
5: Sa ating mga mag-aaral, sana po ay sipagin tayo na pumasok sa oras at samahan natin ang dasal na huwag tayong mabisita, madapuan ng mga sakuna or bagyo na makakapag-antala sa pagpasok ng mga mag-aaral.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, National Electrification Administration Administrator Antonio Almeda. Thank you, sir.
0: Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
6: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag din hiyaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Yusek Albert mula sa Department of Health. Yusek Albert, ngayon nga pong opisyal na nagsimula ang tag-ulan, ang rainy season sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ano po yung mga karaniwang sakit na tumataas ang kaso na dapat pakabantayan ng ating mga kababayan?
1: Ayan na nga, Joshua, no? It's time to get wild. Wild with prevention, kasi yung wild yung iniiwasan natin. Yung ating mga waterborne na diseases, yung mga influenza-like illness, sa letrang L, yung ating leptospirosis, at sa letrang D, ang dengue. Para na talaga siyang bingo. Na ayaw nating bumingo at magkaroon ng sakit. Ang pinaka-issue dito, dahil dumadami na yung buhos ng ulan, nagkakaroon tayo ng tubig na pwedeng pamugaran ng mga insekto dun sa dengue, o kaya pwedeng makakontamina sa ating inumin dun sa mga waterborne diseases. Sa influenza naman, ganang nabanggit nyo rin na Joshua, no, Asikweng, yung ating mga pasukan na magsisimula sa Lunes, magtitipon-tipon ng mga bata. Mahalaga po na ang resistensya ay pinapalakas, tamang pagkain, ehersisyo, at disiplina sa katawan. Mapasok ko na lang rin, naku, mga principal, bantayan po natin, baka akala natin USB yung hawak ng mga estudyante, yung pala vape. Bawal po ang vaping, lalo na pag malapit sa eskwelan. To begin with, bawal talaga ang vape sa mga bata.
2: So, Yusek, dahil Dengue Awareness Month ngayon, sa kasalukuyan, kumusta po yung sitwasyon ng dengue sa bansa? May mga lugar ba na naitala na may pagtaas ng kaso ng dengue? Tsaka ano yung ginagawa ngayon ng DOH para mapigilan ito, lalo na sa pagbabalik eskwela?
1: Asikwen, mukhang talab na talab yung ating taob, taktak, tuyo, at takip. No? Kung kailangan ulit-ulitin natin yan, apat na tiyan, taob, taktak, tuyo, at takip. Bakit po? Kasi yung datos natin, mas mababa ng 56% ang bilang ng mga kaso ng dengue sa taong ito kumpara sa nakaraang taon. Mula January 4 hanggang May 23 ng kasalukuyang taon, ang naitala lamang nationwide ay 50,727 na kaso ng dengue kumpara sa 114,308 noong nakaraang taon. Bagamat mas mababa ang overall na bilang sa buong bansa, dun sa mga lugar na nangungunan una dun sa talaan ng 50,727, at hindi naman tayo nagugulat kasi maraming tao sa mga rehiyon na to, ang Central Luzon, ang Calabar Zone, tsaka ang NCR.
0: Okay. Yusek, para mas mabigyan din natin at hindi baliwalain ang ating mga kababayan itong ganito mga babala, katulad yung taob, taktak, tuyo, takip. Totoo ba na pagka nagka-dengue ka, hindi ka na ulit pwede magka-dengue?
1: Totoo yan, ngunit totoo rin na apat ang klase ng dengue. Okay. So, apat po yung tinatawag nating serotype. Kasi ang mga virus niyan, den 1, den 2, den 3, and den 4. Ibig sabihin, kahit lahat sila ay dengue, kakaiba, iba-iba yung kanilang identity. Maaaring nagkaroon ka rin ng dengue 3, pero at ikaw ay hindi na magkakaroon din ng dengue 3, pero pag nakagat ka ng lamok na may dalang dengue 2 or dengue 1 or dengue 4, pwede kang magka-dengue ulit. Mahalaga po itong impormasyon na ito dahil meron tayong ang siklo na sinusundan ng dengue. May mga taon. Ngunit, ang pinaka sa lately, sa datos natin, ang pinaka marami is yung dengue 3.
0: Okay. Now, balikan ko po ulit itong taob, taktak, tuyo, takip tuwing alas 4 ng hapon. Pakipaliwanag po, bakit po mahalaga na gawin ito sa ganitong oras at paano ito epektibo may sasagawa ng mga pamilya at komunidad?
1: Magandang tanong yan, Joshua. Dalawa kasing oras sa araw ang sabihin na natin pinaka-active yung ating lamok na Aedes aegypti. Siya po yung lamok na stripes po yung kanyang paa, at pagka nakita nyo, siya yung nagdadala ng dengue. Yung alas 4, pinili siya ng DOH 4 o'clock ng hapon kasi pag bandang hapon na, mula 4 hanggang 6 p.m. aktibo yung lamok. Sa umaga, mula 6 hanggang 8 a.m. Pero para practical tayo, kailan ba tayo pinaka-mahusay na magtaob, taktak, tuyo, at takip? Maganda to para mag-share na rin tayo ng balita ng Marites sa mga kapitbahay natin. Mga alas 4 ng hapon eh. Well, I mean, biro aside, Joshua and Asikweng, yan yung panahon na lumalabas po yung mga nasa bahay, naglilinis, dun sa nakaugalian na natin na parang ang komunidad nagsasama-sama. Binabalik po natin yung ganung tradisyon na para kunyari, makita mo yung gutter sa tabi ng bahay, may tubig, o nagwawalis, di ba si Lola o kaya si Nani na ganun habang nagsasabi, alam mo na ba ang latest dun sa episode ng ganun? O, di ba?
2: Episode na nga.
1: ng dengue.
2: So, Yusek, para lang paalala no, sa ating mga kababayan, ano nga ulit yung mga sintomas ng dengue? Kasi yung iba, hindi naman talaga lumalabas yung mga rashes, walang fever, or kung magkaroon ng fever, hindi ganun kataas, or sasabi, dapat pabalik-balik, di ba? So, ano nga ulit, paalala lang sa ating mga kababayan, kung ano yung mga dapat antabayanan o bantayan, kung kailan dapat dalhin ang isang tao na suspecho natin na may dengue na?
1: Ang pinaka-symptomas ng dengue na common rin sa mga ibang sakit na infeksyon, yung lagnat. Pero ang lagnat, sekweng ng dengue, ay mataas yung temperatura. Kapag nakuha natin yan sa thermometer, lalabas yan ng mga 39 o kaya 40 degrees centigrade. Ay kalawa, may symptomas yan, yung pananakit or parang, parang mainit yung likod ng mata. Mararamdaman yan ng mga taong na nagka-dengue. Ano? Parang mainit yung likod ng mata ko. At meron din yung pananakit ng katawan, panghihina. Huwag ho nating antayin yung mga late symptoms. Ano yung mga late symptoms? Asikwen, Joshua, yung mga pagdurugo ng gilagid. Nako, medyo advanced na po yan. Yung pamamantal o kaya yung pasintabi sa mga kumakain, yung mga pag-iba ng dumi, ng kulay ng ating dumi, lalo na kung nangitim, bleeding na po yan. Ayaw natin yon. Sa lagnat pa lang po, magandang kumonsulta at sasabihin ko na rin po, kasi kung tayo po ay yakap registered, lahat po ng Pilipino ay entitled at yakap registered kayo, pwede kayo magpa-CBC kung makita ng doktor na may sintomas kayo. At kung kayo naman po ay kailangan ng pumunta sa mga ospital, bukas naman po yung mga dengue fast lanes ng mga DOH hospitals. Zero balance billing po kayo, number one, sa DOH hospital, basic accommodation. Pero maski na sa private or LGU, meron naman po tayong dengue package ng PhilHealth. Yung dengue package ng PhilHealth, kaya niyang sagutin 19,500 para sa moderate dengue, 47,000 para sa severe dengue. Tumaas na po yung mga rate na yan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong BBM.
0: Okay. Yusek, ihabol ko lang, June 8, pasokan na ng ating mga mag-aaral at may mga estudyante tayo na abutin din ng hapon sa mga eskwelahan. Sapat ba yung mga insect repellent na lotion para maiwasan na makagat ng lamok? Ano pa pwede natin ipayos sa kanila?
1: Magandang tanong yan, Joshua. Ito yung ating mga self-protection measures. Merong iba-ibang brand po. Wala kaming ini-endorse na particular brand, pero maganda po na may nakapahid or nakaspray na insect repellent sa ating mga chikiting para hindi sila makakagat. Isa pa po, yung pananamit ng ating mga chikiting. Sa panahon na ito, mas maganda po yung long sleeves or nakapantalon dahil yun ang magiging panangga dun sa pagkagat ng lamok. Pero again, importante ho dito yung vector control. Kaya kanina, nung nag-i-interview tayo kasama si Yusek Orasyon, no, nabanggit na rin niya, at salamat po sa DepEd na yung paglilinis sa paligid para walang napag-iipunan ng tubig.
2: Paano naman yung may mga dengue patch? Di ba? Yun yung mga dinidikit sa mga damit. Effective ba yun? Tsaka ilang oras yung effectivity ng mga ganun at tsaka mga lotion?
1: Opo. Nabalitaan na po namin yan. No? Basta aprobado ng FDA, tingnan po natin, meron naman usually yung parang FDA registration number. Yung mga patch po yan, meron po yung parang hangganan. No? Sabi nga nila, walang forever. Ito na naman tayo may hugot. Walang forever sa mga dengue patch. Hindi yan tatagal ng habang buhay. Kailangan tignan nyo kung hanggang ilang oras ang sabder, tapos kung kailangan kong palitan, palitan.
0: Okay. At ano naman po, Yusek, ang paalala ng DOH laban sa iba pang sakit na karaniwan lumalagal na tuwing tagulan, gaya nga po ng leptospirosis, diarrhea, respiratory infections. Lalo na para sa mga bata at senior citizens.
1: Simulan natin dun sa lepto, no, na pag-uusapan na natin kasi maraming ang tubig. Kung nagbabaha, nagkakaroon ng leptospirosis, kapag tayo po ay napalusong, hanggat kakayanin, umiwas po tayo lumusong sa baha. Kung tayo naman po ay nalusong, hindi natin naiwasan ano man ang dahilan, at kahit anong baha po yan, tayo po ay kumonsulta sa ating pinakamalapit na health center. Meron naman po tayong mga libreng gamot kung kailangan. Hindi naman po lahat kailangan bigyan ng gamot, pero importante, maunahan natin. Ang sintomas ng lepto, parang dengue, nagsisimula sa lagnat, pero ang pinagkaiba sa lepto, ito po medyo advanced na to, no? Kasi incubation period niya medyo mas matagal, lumaabot ng mga 3 to 4 weeks. Ang lepto po, pwede magkaroon ng paninilaw ng mata, medyo advanced na po yan, paninilaw ng balat, at pananakit ng kalamnan, lalo na dun sa likod ng ating hita, or dun sa ating cough na sinasabi. Huwag natin antayin yon, basta tayo po ay napalusong sa baha, kumonsulta po sa pinakamalapit na health center.
2: Okay, ito Yusek, ibang usapin naman, ano, may paalala yung DOH tungkol sa mga peking website o peking social media accounts na peke na ginagaya yung DOH. Ano po ba yung detalye nito?
1: Opo, lagi po yan lumalabas sa maya, iba-ibang version. Pati nga po yung aming former undersecretary na si Yusek Eric Tayag na nananahimik ko ngayon sa private sector ay lumalabas pa rin yung mukha. At ito po yung nakikita natin sa screen natin, si Secretary Ted Erbosa, di umano ay nag-i-endorse ng isang produkto. Paalala po, pag may nakita kayo na nag-i-endorse o kungyari ng produkto na DOH, hindi ho totoo yan. Matic fake po yan kasi bawal po sa lahat ng DOH employees and staff and institutions na mag-endorse ng kahit na anong produkto. Wala po kaming ini-endorse na kahit ano. Yung nakita po yan, fake po yan. Tingnan tingnan niyo rin po yung mga URL. Isa lang po ang legitimate, authentic na Facebook page ng Department of Health Philippines. Meron pong blue check sa Meta. Tingnan niyo rin po kung saan nakalagay yung check, ha. Mauutak yung mga namimeke eh. Minsan nilalagay dun sa profile picture. Hindi po authentic yon. Dapat nandun sa mismong pangalan ng Facebook page.
0: Alright. Well, aside dun sa endorsements, USEC, at yung yun nga, pamimeke ng blue check dun sa Meta, ano pong red flag ang pwedeng bantayan o dapat bantayan ng ating mga kababayan?
1: Tingnan niyo po yung grammars. Hindi, seryoso. Panahon na rin naman ng pagbubukas ng eskwela. No? Napaka-importante po ang mga teachers and learners. Kaya importante ang grammar. Wala po tayong pinapatamaan ni anything, pero chances are kapag mali-mali yung English or maski yung Tagalog mali-mali eh, mali-mali yung spelling, hindi po authentic yan. Dahil si USEC Albert tsaka si Sected, hindi kami, lahat po ng mga DOH employees, hindi kami mapayag na pangit yung pagkasulat dun sa labas. Okay, number one yon. Number two, sinabi na natin, wala ho kaming in-endorse na produkto. At number three, kung ito ay may binibenta or may hinihingan kayo ng pera, at this applies to everyone in government, wala pong government official na hihingi ng pera sa mga social media sites. Or for any matter, hindi ho kami umihingi ng pera. Peke po yan, huwag na ho nating i-forward, lalo na ho dun sa mga Viber groups, no, na usong-usay ng pandemic, puti nga bumawas na ngayon. Doon lamang tayo sa mainstream media, sa Bagong Pilipinas ngayon, sa ating mga kaakibat sa mainstream television na definitely hindi bayaran.
0: Okay.
2: At saka actually, yung grammar na yan, kasi yung iba, English, na tinatagalog, automatic ng AI, di ba?
0: Yes.
2: So, mali talaga yan. So, yun yung huwag talagang paniwalaan. No?
1: Yes.
0: Dapat maging mapagbantay. Well, on that note, maraming salamat, USEC Albert, sa mga impormasyon na inyo ibinahagi mo sa amin mula sa Department of Health.
1: Salamat rin po.
0: Thank you, USEC.
1: Samantala, update sa border system modernization at ang tourist arrivals sa second quarter ng taon, ating tatalakayin kasama si Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ms. Dana, magandang tanghali po.
3: Magandang tanghali po sa inyo at sa lahat po ng tumatangkilik ng inyong programa.
1: Yes, ma'am. Una sa lahat, maraming salamat sa napaka-efficient, no? Dumadaan po kami madalas dyan sa immigration gates at immigration officers. Saludo po kaming lahat sa inyo. Marami pong biyahero ang nababahala sa mga ulat tungkol sa umano'y paniningil ng karagdagang bayad sa mga pasahero. Maaari niyo po bang linawin ang kasalukuyang estado ng Civil Aviation and Immigration Security Services Project at kung bakit hindi pa ito aprobado? Ma'am, go ahead.
3: Yes sir, una sa lahat, thank you po at nakikita ninyo yung mga improvements natin sa ating mga paliparan in particular. That's really the goal of the administration right now is to modernize everything, put in technologies para mas maging efficient ang ating processing. Ito naman pong tinatawag na Civil Aviation and Immigration Security Services Project. Ito po ay nag-undergo pa ng assessment ng iba't ibang government agencies. So ngayon po, the project is not yet final. Ibig sabihin po, wala pa pong napipisamahang kontrata. Hindi pa po na-finalize ang buong kasunduan. So sa ngayon po, wala pa po tayong inaasahan na sinasabi po na meron ng mga collection or sisingilin for this project.
0: Ayon po kay Commissioner Viado, sumasailalim pa sa masusing review at konsultasyon ang panukalang user fee. Ano-ano po ang mga pangunahing konsiderasyon tinitignan ng BI bago po magpasya kung kinakailangan o hindi na ang nasabing singil?
3: Yes, nagdaan po itong unsolicited proposal po na ito sa Public-Private Partnership Center sa PPP. Isa po itong proposal submitted by a private company. Ngayon, ito po ay inaanalisa at ina-assess ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasama po dyan, of course, ang PPP Center. Pino-forward po yan sa BI for checking in the Department of Justice. They were able to hurdle that face dahil kumpleto po lahat ng kanilang mga dokumento ay nakita po ng ahensya at ng DOJ. Ang mga benefits ng proyekto na ito ng ating border management system. Nagkaroon din po ng Swiss Challenge. Ang inisabihin po ng Swiss Challenge ay binuksan po ito sa lahat ng mga tao na maaaring merong counter-offer, counter-proposal, a better proposal for the Philippine government. And the agency went as much as sending out letters to inform yung mga kumpanya na gumagawa po ng mga ganitong technology na baka meron silang other offers bukod dito sa proposal na ito at wala pong iba na nagbigay ng counter-offer. So, ito po ay umikot na Department of Finance, sa Solgen, DOJ of course, OSG, ito po lahat ay dinadaanan sa iba't ibang ahensya. May kanya-kanya po tayong mandato kung anong tinitingnan natin. But essentially, what we are looking at is kung ang proyekto ba na ito ay mabibigyan ng benepisyo ang gobyerno at in the long run, will the general public and the stakeholders be amenable to the stipulations included in the contract? Ito po ba ay makakatulong sa pagpapaangat ng kalidad po ng serbisyo ng ating ahensya? So ito pong mga ito ang tinitingnan at patuloy pa pong tinitingnan ng iba't ibang government agencies.
2: Ma'am Dana, para naman sa kaalaman natin mga kababayan, paano makatutulong itong KAIS project sa pagpapalakas ng border security ng bansa laban sa human trafficking, transnational crimes, terorismo at iba pang banta sa seguridad?
3: Yes po, ang kagandahan po nitong proyektong ito, it's an end-to-end project. So mula frontline, data processing, data collection, data assessment, pinoprovide po nitong entire system na ito. At hindi po ito centralized lang in NAIA. All international airports, so there are 11 international airports na functioning po na nakalagay dito, as well as isang international seaport, which is in Zamboanga, and 6 border crossing stations. So lahat po yan ay mapaprovide ng end-to-end, meaning yung mga electronic gates and the data processing, the AI processing, the biometrics capturing. Meron din tayong pwedeng maglagay ng parameters para kumbaga ma-sort yung mga data and information, and it would be able,

0: financial burden to the government dahil ang gagamit lang, the user pay, user benefit. Kung sino lang yung gagamit, yun lang po ang magbabayad ng serbisyo na iyon. Yung mga kababayan po natin na hindi naman gagamit ng serbisyo na iyon will not be burdened by, financially by this service.
1: Ma'am Dana, nabanggit niyo rin po yun, yung financing at pinapakinggan ko po na yun. Paano niyo babalansin yun? Nabanggit niyo na tama po ba kapag gagamitin yung system, baka sila yung kailangan magbayad, pero kung hindi, hindi naman po yun. Paano po siya pagbabalansihin na bilang gastos ng biyahero or gastos ng gobyerno kung ano man para tuluyang lahat ma-modernize na yung ating border control at pati yung kapakanan ng ordinaryong Pilipinong biyahero?
0: Yes, it's a delicate balance siguro po ng ano ba ang maitutulong nito sa ating bansa in general as well as ano ba yung mga costs nito. At siguro kailangan nating balansehin yun. And mahalaga din sa atin yung opinion ng publiko, ng ating mga stakeholders, kung ano yung sa tingin nila ay makakabuti. We also follow the direction of the national government, kung ano yung direction ng ating Pangulo when it comes to acquiring technologies such as this. Tandaan po natin, this is a proposal from a private company at ngayon po ay nag-undergo pa ng assessment bago natin i-finalize po ang decision dito.
2: Okay. Ms. Dana, sa ibang usapin naman po, kumusta po ang datos ninyo ngayon sa bilang ng mga turistang dumating sa Pilipinas sa ikalawang quarter ng taon at paano po ninyo ito maikukumpara sa parehong quarter na nakaraang taon?
0: Yes, as compared po to last year, nakakatawa po yung figures kasi nakikita natin steadily rising ang ating arrivals for the second quarter of this year. For April last year, nasa 1.337. Ngayon, 1.358. Yung May naman, tumaas din from 1.299 naging 1.309. So, ngayon June, tumataas din po yung bilang ng mga biyahero. Although ito po medyo kinoconsider natin na lean season kasi tapos na po yung mga long holidays. Pero alam natin na marami pa rin po ang bubiyahe kasi kahit pasukan na po so bumababa talaga yung number of travelers during this period at tag-ulan. Pero alam po natin na steadily increasing pa rin yan up until the third quarter of the year, medyo plateau yan. But pagtalo po ng fourth quarter, bigla na namang tataas po yan. So yan yung usual trend natin. And minomonitor po natin. So far, tumataas po. Maganda po yung data natin.
3: So ang Dana, saan pong mga bansa o lugar nagmumula yung malalaking bilang ng mga turistang bumibisita dito sa Pilipinas ngayon? At ano sa tingin ninyo yung dahilan ng patuloy na pagtaas ng pagbabago ng tourist arrivals? Lalo na yes, sa ating ASEAN.
0: Yes ma'am, sa ating data po, ang ating number one pa din for 2025 is South Koreans, followed by the Americans for number two. Tapos naglalaro na yan ng Canadian, Japanese, Chinese. Yun na po yung mga sumusunod na mga bilang ng foreign national na pinakamatataas po yung arrival. Taon-taon po, yan din halos sila-sila din po yung mga nakikita natin na top foreign nationals that are entering our country. But of course, our Department of Tourism is also tapping into other tourism markets, even those outside the ASEAN region. Kasi alam po natin na marami din na interesado doon sa ganda po ng Pilipinas. At we are working closely with the Department of Tourism para makita po nila yung mga datos po natin at magamit po nila doon sa kanilang mga targeted approach when it comes to inviting foreign tourists in the Philippines.
1: Yes ma'am, no? So paano nga natin na pagbabalansin niyo yung Protect the Philippines, which is the Bureau of Immigration, saka yung Love the Philippines, at i-connect niyo rin po sa inyong mensahe para sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
0: Yes, ang atin naman pong pagbabantay sa ating borders to protect our country from outside threats ay hindi naman po naging hadlang para imbitahan po natin ang mga turista na pumasok and love the Philippines. Kasi ito naman po can work hand in hand. Actually, malaking bagay din po sa mga turista ang alam nila na safe yung ating bansa, well-protected po ang ating mga borders, and we have the right technologies para po bantayan ng ating mga pumapasok at lumalabas po ng mga biyahero. And these things can go hand in hand. These things

0: work well together. And we believe po that the stronger our border security is, the greater it helps our country's tourism. So, tayo naman po sa Bureau of Immigration ay tuloy-tuloy po ang ating mga efforts para makahanap po tayo ng ways to improve our processes, improve our systems, para yung ating target ba na bagong immigration ay mai-anchor natin ng tuluyan dun sa bagong Pilipinas na gusto ng ating Pangulo.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Parage. Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration.
2: At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa araw na ito.
1: Samahan nyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
2: Korum po kami ngayong tanghali. Patuloy naming alalayan at tutugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Mula naman sa Department of Health, ako naman po si Undersecretary Albert Domingo.
3: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isa bagong Pilipinas ngayon.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabot eh.
9: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
11: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type command o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission, iisa-isahin ang mga tournament, sports activities at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
1: Maraming salamat, magandang araw sa ating lahat. Welcome muli sa ating lingguhang Philippine Sports Commission R. Dito lamang sa Sports Radio 918. Kami po ay napapanood sa ating Facebook pages, ng ating istasyon at ng ating Philippine Sports Commission. Ako po si Judith Caringal. Isa na naman na natatangi na pagtatanghal ang aming ibibigay sa inyo sa sangalan ng ating PSC Board, from Chairman Pato Gregorio, Commissioners Fritz Gaston, Walter Torres, Ed Haiko, at Commissioner Boong Ku, na nag-celebrate ng kanyang birthday the other day. Happy birthday, Kombong! Sana po mas marami pang birthdays ang dumating, and God bless you. Sa araw nito, ibibigay namin sa inyo ang ating sports update, ang mga programa ng ating Philippine Sports Commission, at iba pang mga ganap, kabilang na ang muling pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa makasaysayan na Rizal Memorial Sports Complex. Nakakatuwa na parating nagagamit itong ating Rizal Memorial Sports Complex sa iba-ibang mga activities, hindi lang pang sports kundi pati ng ating national government. Naging dahilan din ito kung bakit nagkaroon ulit ng pagkakataon na maipresenta ng ating PSC sa pamagitan ni Chairman Pato Gregorio at ng Mayor ng Manila, Mayor Isko Moreno, ang ginagawa na refurbishing, transformation, ika nga, ng ating Rizal Memorial Sports Complex. Sa ating talakayan sa hapon na ito ay lubusan nating aalamin at sabihin natin maiintindihan kung ano ang role ng ating National Sports Agency, ang PSC, ang kanilang kumbaga otoridad sa mga National Sports Associations o NSAs, hindi lang sa mga opisyalis nito, higit sa lahat sa mga atleta at gayon din sa kanilang mga coaches. Funding agency ang ating National Sports Agency, ano, tagabigay ng pondo. Pero more than that, may malawak ito na function. Isa itong regulatory agency na may power na magbigay ng sanction sa mga NSAs sa kung sila ay may paglabag. At syempre, ito ay naaayon sa batas. Ang batas na lumikha sa ating commission, Republic Act 6847. Mamaya tatalakayin natin yan. Makakausap natin si Attorney Al Agra, isang sports law professor, isang National Sports Association leader, at syempre isa ding atleta, isang master's athlete, at host po ng ating programa dito rin sa Sports Radio and Legal Playbook. Magandang talakayan ito, magandang pagpapaliwanag ito, at marami tayong matututunan. Pero bago po ang lahat ng iyan, ay amin munang ibibigay sa inyo ang PSC Sports Update sa pamagitan ng Integrated Communications and Events. Narito si IZ Almazan.
11: Free zone to! Kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
12: Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli ako si IC Almazan mula sa ating Philippine Sports Commission. Maghahatid ng mga latest updates from our Team Philippines and as well as our National Sports Agency. Ito na nga po, no, ang mga kaganapan mula sa ating ahensya for the past week. This Monday nga po, no, PSC Chairman Gregorio, together with the head of the Philippine National Anti-Doping Organization or FINADO, Dr. Alejandro Pineda Jr., attended the recently held Asia-Oceania Intergovernmental Meeting in Beijing, China, joining representatives from over 45 countries to affirm and reinforce foundational policies on clean sport. In view of the Philippines' Grassroots to Gold campaign, Dr. Alex has been spearheading an organizational reboot for FINADO to strengthen its operational independence and flexibility. During the Philippine delegation's bilateral meeting with WADA President Witold Bangka, attended by WADA President Oliver Nigli and Asia Oceania Director Dr. Mayumi Yamamoto, the Philippines' rising sports ambition in both elite competition and sports tourism were recognized. President Bangka and Chairman Gregorio both confirmed the need to anchor the growth of these ambitions in the foundations of clean sport. Chairman Gregorio also reaffirmed his commitment to strengthening the independence of FINADO while also ensuring the long-term sustainability of its programs and operations. Nito Wednesday naman po, no, in a ceremonial meet and greet with presidential scholars at the iconic Rizal Memorial Coliseum, President Ferdinand Bongbong Marcos led the Social Civic Projects Fund Financial Assistance Turnover Ceremony, an initiative to broaden the access of the Filipino youth to education. Warmly welcoming our President Marcos to the complex were PSC Chairman Gregorio, Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso, and Manila City Vice Mayor Chi Atienza. In this landmark ceremonial turnover, over 4,000 Bagong Pilipinas presidential scholars from the 6 districts of Manila received 20,000 pesos in scholarship assistance. After the program, PSC Chairman Gregorio and Mayor Domagoso presented plans to President Marcos for the rehabilitation of the RMSC in partnership with SM Prime Holdings, envisioning a transformation that blends heritage preservation with modern sports development. And another update po, no, this Wednesday, in less than 2 weeks, the absolute best in world volleyball will be bringing the heat to the PhilSports Arena in Pasig City for the explosive Volleyball Nations League or VNL Women's Week 2. In an in-depth meeting with Pasig City Mayor Vico Soto, Local Organizing Committee Event Director Don Caringal, together with our Philippine Sports Commission Chief of Staff Luis Jashil Sonido, discussed preparations for the country's hosting of top-caliber global women's volleyball tournament. Slated from June 17 to 21, the action-packed leg will feature the reigning Olympic gold medalist and back-to-back VNL women's champion Italy, together with powerhouse squads from Czech Republic, the Dominican Republic, Japan, Serbia, and the USA. At yun na nga po ng ating updates, muli po on behalf of our PSX Executive Board, led of course by Chairman Gregorio, and our Commissioners, Commissioner Edward Haiko, Commissioner Matthew Fritz Gaston, Commissioner Olivia Bongku, and Commissioner Walter Torres, ay nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa and events. At para nga po masubaybayan nyo ang mga kaganapan sa ating ahensya, ay you can follow us on our official social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with a blue check. For Instagram, that's at phil.sportscommission. For Twitter, that's at psc_gov. For our YouTube, we have a channel as well, that's Philippine Sports Commission. And for the official updates and announcements from the agency, ay posted po yan sa ating website, that's psc.gov.ph. Muli po maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.
13: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
14: Nagbabalik ang ating Philippine Sports Commission R dito lamang sa Sports Radio 918. Maraming salamat sa iyo, IZ, para sa ating PSC update. Sa pagkakataon na ito, ito na yung sinasabi natin, ang talakayan natin, lalo pa nating kilalanin ang mga function at maintindihan natin ang otoridad talaga ng ating National Sports Agency, ang Philippine Sports Commission. Sa pamagitan nga po ng ating talakayan, sa pamagitan ng ating guest, walang iba kundi si Attorney Al Agra, pakinggan at panoorin natin ang nasabing panayam.
13: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
15: Napapanahon ang ating topic sa araw na ito. Alam po natin, bunga bandera ang balita patungkol sa ating National Sports Association. Yan po yung volleyball, PNVF, Philippine National Volleyball Federation. Kamakailan lamang, nagpataw po ng desisyon ang ating world body, FIVB, Attorney Al. Yan yung world governing body in volleyball. Ang kanilang suspension dito sa ating National Sports Association, PNVF. Dahilan nga daw po ha, sa seryoso na governance concerns at ganun din sa allegation, violations of FIVB code. So, yan po yung bumalaga na balita last weekend at alam ko na nagsumunod na rin ang mga desisyon ng mga kinaukulang sports organizations from the Philippine Olympic Committee, and meron na rin po tayong nadinig na kumbaga ay sunod na action din ng ating national sports agency, which is the Philippine Sports Commission. So, dyan po iikot yung ating talakayan, lalo na PSC, our national sports government, ika nga, for sports, and itong mga national sports associations. Ano nga ba yung authority ng ating PSC? Diba, parati nating nadidinig na may government intervention at bawal yan when it comes to international sports. Yes, Attorney, the floor is yours.
16: Oo, again, nagulat tayo no, nitong mga nangyari, at palagay ko kung alam natin ang batas, hindi rin tayo magugulat, kasi siguro yung gulat dahil baka hindi natin naunawaan kung saan halimbawa ang nanggagaling ang Philippine Sports Commission at syempre ang private sector sa Philippine Olympic Committee, at syempre apektado rito ang NSA, National Sports Association, and unfortunately may epekto nito sa mga atleta, kasi atleta ang pinakabuod o pinakadahilan ng ating mga NSA, no? Siguro magbigay lang ako ng malawak na overview, Judith, no? Alam nyo, lahat naman tayo, we deal with agencies of government, whether we like it or not, whether we know it or not, no? Halimbawa, pag tayo'y nahuli sa traffic, halimbawa, tayo ay nagbabayad ng amilyar, or nakikinig sa isang radio program ng gobyerno, no? Yan ay government agencies, at kailangan natin makilala sila. Paano natin sila, alam naman natin, bawat ahensya, pati LGU, iba't iba ang pangalan. Kaya iba ang pangalan ng Philippine Sports Commission, sa Games and Amusement Board, sa Department of Education, sa Commission on Higher Education. At yung mga nabanggit kong ahensyang yan ay involved sa sports. At bawat ahensyang yan ay iba't iba ang mandato, iba't iba ang jurisdiction, at napakahalaga, iba't iba ang kanilang kapangyarihan. Kaya ang tanong, pwede bang gawin ito ng PSC? Pwede ba itong hindi gawin ng PSC? Ang tanong dyan, ang sagot dyan ay kung ano ang nakasaad sa batas na gumawa ng PSC. Ito yung Republic Act 6847, at tuwing nagtuturo tayo tungkol sa national athlete, syempre kailangan din natin pag-usapan yung Republic Act 10699, kasi dyan nakasaad kung ano ang benepisyo at insentibo ng ating mga national athletes and coaches, no? Alam natin na napakarami ng NSAs ngayon, no? I think there are 80, no? There are 3 levels of NSAs. Merong recognized voting member, may associate, tsaka may regular member. No, recognized, associate, then regular voting members. At bago ka maging NSA, kinikilala ka dapat ng iyong international federation. Kaya itong nangyayari sa usapin ng volleyball, naglabas ng desisyon ang kanilang IF. At syempre, nagkakaroon ng domino effect sa ating Philippine Olympic Committee, although wala pang final decision kasi isasalang pa siya sa General Assembly ng POC, at ang Philippine Sports Commission, ang ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa amateur sports, nagpahayag na rin na magkakaroon ng quote-unquote sanction or parusa. At ngayon, pag-uusapan natin, ano ba, kilalanin natin ang PSC. Siguro, ano ba ang pinakabuod? Ano ba ang pinakalayunin ng PSC? No, lagi nating binabalik-balikan, Judith, ang noble purpose of sports, no? Nakalagay sa mismong batas, yung RA 6847, ang batas na gumawa sa PSC, ang nagsilang sa PSC, no? Mahalaga dito ang self-discipline, teamwork, and excellence for a healthy and alert citizenry. Yan naman ang pinakabuod ng mga ahensya ng gobyerno na involve sa sports. So, linawin din natin, ang Philippine Olympic Committee ay private, ang Philippine Sports Commission ay government. Kasi minsan yung iba nalilito, ang POC government din daw. Hindi po. Although may dalawang batas na kinikilala ang PSC, pero ito ay isang private entity na registered sa Securities and Exchange Commission as a non-stock corporation. While ang Philippine Sports Commission, nabanggit mo nga kanina Judith, isa siyang ahensya ng gobyerno. No? Siya ay isang regulatory national agency. Mahalaga yung katagang regulatory. No? Kasi siya ay nagre-regulate. Siya ay nag-i-enforce ng batas. At alam natin, pag isang aspeto ng regulation, yung pagbigay ng permit. No? At implied sa pagbigay ng permit, ang pagbawi ng permit. So halimbawa, Quezon City man yan, or Makati, or Manila, di ba, minsan nagbibigay sila ng mayor's permit, pero pag ikaw ay lumabag sa mga ordinansya ng LGU, pwedeng bawiin ang iyong permit. So yun yung kailangan natin maunawaan. No? Nagbibigay ang PSC, pero pwede rin nga niyang bawiin kung ano ang binibigay niya kung ikaw ay lumabag sa mga polisiya, rules and regulations ng Philippine Sports Commission. So, compared to GAB, ang Games and Amusement Board, ang kanyang jurisdiction ay professional athletes. Ang Philippine Sports Commission, ang kanyang jurisdiction ay sa national athletes na bahagi ng National Sports Association. Mahalaga kasi yung binanggit nating pagbigay ng parusa or pag-sanction. Pwede kang mag-sanction kung lumabag ka sa mga panuntunan o rules ng ahensya. Kaya maliwanag din, kailangan natin maunawaan na ang Philippine Sports Commission ay pwedeng gumawa ng kanyang rules. Makahalaga yun. Kasi paglabag ng rules, pwede kang ma-sanction. Kaya kailangan, lalo na sa mga NSAs, mga nakikinig, national athletes, kailangan sumunod tayo sa rules. At itong sanction at parusa, no, Judith, hindi lang pagparusa or pag-sanction ng NSA. Maliwanag din sa batas na gumawa ng Philippine Sports Commission, pwede rin mag-sanction at parusa ng mga athletes and coaches. Hindi lang NSA. Pero siyempre, bakit ka paparusahan? Dahil may ginawa kang mali. Ano yung mali na yun? Ito yung hindi pagsunod sa panuntunan ng ahensya. And we're talking about Philippine Sports Commission. Kaya konektado yun. Kailangan alam natin ang rules. And syempre, pag lumabag sa rules, pwedeng maparusahan ng NSA, ito nga sa issue ng volleyball, at mga atleta, at mga coaches. Pero siguro, ibigay ko lang, although hindi ito malinaw sa batas, yung tinatawag na due process. No? Hindi ka naman pwedeng nabalitaan mo lang sa social media, parusa na. No? Kailangan mabigyan ng pagkakataon, in this case, the NSA sa volleyball, mabigyan naman ng pagkakataon magpaliwanag. Yun naman, hindi naman pwedeng may nagreklamo lang, parusa kagad. No? Merong step in between. At palagay ko, sa aking pagkakaalam, nabigyan ng pagkakataon magpaliwanag ang ating volleyball association. So ano ba ang authority ng PSC over the NSA? Mahalaga to, no? Kasi dito nagmumula. Dito ang pinanggagalingan ng PSC, no? Number one, alam naman natin, bago ka mabigyan ng support ng PSC, bago mabigyan ng support ang atleta, ang coaches, ang NSA, kailangan ikaw ay kinikilala ng PSC, no? Pero bago ka kilalanin ng PSC, kailangan muna kilalanin ka ng IF mo, no? Tapos kikilalanin ka ng Philippine Olympic Committee, tapos kikilalanin ka ng PSC. Ganun ang proseso. So hindi pwedeng tatalon ka agad sa PSC, no? Although may kapangyarihan din naman ng PSC, no, to support other organizations which are not really NSAs, no? So number two, no, pwedeng bigyan ng suporta at assistance ang ating mga NSAs, pero maliwanag din sa batas, Judith, na kailangan ang mga NSAs na ito ay in good standing. So kung ikaw ay pasaway, kung ikaw ay hindi sumusunod, parang sa school, no, kung ikaw ay na-suspend dahil meron kang ginawang pandaraya o hindi pagsunod sa panuntunan, hindi ka in good standing. So yun, pwede kang, kaya kung hindi ka in good standing, ang logic doon, pwede i-withhold ang suporta or assistance na binibigay sa iyo. Kanina binanggit natin ang PSC ay isang regulatory agency. At bahagi ng regulatory agency, at maliwanag ito sa batas ng PSC, ang kapangyarihan niya mag-supervise ng NSAs, no? At number two, pwede siyang ang tinatawag nating visitorial powers. Anong visitorial powers? Mag-require ng reports, no? Bumisita at tignan ang venue, no? Kasama yan sa visitorial powers. Siyempre, mahalaga yung pagbisita, mahalaga yung pagbusisi para malaman mo sumusunod ba ang NSA sa panuntunan, no? Sumusunod kasi alam naman natin public funds ang involved dito, Judith, no? Pera natin. Kaya kailangan pangalagaan ng ating POC, ang ating PSC, ang kung paano ginagamit ng NSA ang pondo na galing sa taong bayan. So ang mangyayari dito, ang NSAs ay accountable. Hindi lang puro give, hindi lang puro tanggap. Even ito, even for our national athletes, hindi lang kung gusto natin mag-training, no? Meron tayong accountability because gamit na we represent the flag, we are accountable to the flag. And number two, we receive public funds and therefore accountable naman tayo sa taong bayan. So napakahalaga yun. Regulatory agency pala ang PSC, no? Pwede palang mag-recognize affiliate ng mga NSAs. Pag hindi in good standing, pwede palang bawiin ang suporta. At meron palang kapangyarihan mag-supervise at bumisita ang PSC. So, dun na tayo sa medyo masakit, lalo na pag ikaw ang naparusahan, maliwanag, no? Wala tong ifs and buts. Napakaliwanag sa charter, sa batas na gumawa ng PSC na pwedeng mag-impose ng sanction ang PSC sa mga NSA, athletes and coaches na lumalabag sa panuntunan ng PSC, rules and regulations of PSC. Napakaliwanag nito. No? Nung katatapos lang itong kurso ko sa College of Human Kinetics ng UP, tsaka itong program natin with Inspire, hina-highlight ko yun. Yung iba nga maraming nagulat. Ha? Meron palang ganyang kapangyarihan ang PSC. No? Pwede palang mag-sanction. Hindi lang pala puro bigay. Hindi lang puro allowance. Hindi lang puro suporta. Meron palang kaakibat na kapangyarihan to sanction. At huwag tayo magulat dahil kailangan magbasa tayo ng batas. Yun naman ang layunin ng programa natin, itong legal playbook, Judith. Maunawaan ng ating mga sports stakeholders ang batas. So, pwede mag-impose ng sanction, pwede mag-withhold ng assistance pag hindi ka na in good standing. Kailangan tayo, mga NSAs at athletes, mag-comply. At syempre, kailangan natin alamin kung ano ang ating kailangan sundin, no? At mahalaga nga, binanggit natin kanina, Judith, yung tinatawag nating due process, no? Kung mag-withhold naman ng suporta, kung ako ay paparusahan, then kailangan naman mabigyan ako ng pagkakataon magpaliwanag to explain myself, no? Ang tanong nga, anong uri ng sanction ang pwedeng ibigay, no? So walang maliwanag na panuntunan. So ang aking mungkahi sa Philippine Sports Commission, maglabas ng isang advisory or ng rules. Ano ba ang mga sanction? Ang karaniwan kasi pag nagbibigay ka ng parusa, ano yung offense? Ano yung sanction? No? 'Di ba? Tardiness, ito ang parusa. Kung disorderly behavior, ito ang parusa. Pag ikaw ay nagdispalko ng pondo, ito ang parusa. Syempre may mga offenses na light offense, may mga offenses na grave offense. Hindi naman pwedeng light offense, grave ang penalty. No, meron kasi tayong rule na kailangan commensurate, no? Proportionate naman kung ano ang offense sa parusa. So 'yun ang mungkahi ko sa PSC. Maglatag ng maliwanag na listahan ng offenses. Tapos, katapat ng bawat offense, would be the corresponding penalty. No? At muli, babalikan natin, supervisor natin, mga NSA, supervisor natin, whether we like it or not, supervisor natin ang Philippine Sports Commission. Isa na lang, no? Linawin ko lang, iba kasi ang ibig sabihin ng supervision sa control. No? Ang control, tama or mali ang ginawa ng NSA, pwedeng baguhin ng nagko-control, halimbawa PSC, kung anong ginawa at desisyon ng NSA. Wala pong control ang PSC, wala pong control ang POC sa ating mga NSAs. Pero ang PSC ay may supervision. Anong ibig sabihin ng supervision? To oversee, to ensure ng ating mga NSA ay sumusunod sa mga panuntunan. Pag sumusunod, walang pwedeng gawin. Siyempre, sumusunod ka sa mga panuntunan, sumusunod ka sa batas, and therefore, bakit ka paparusahan kung ikaw ay sumusunod? Pero pag ikaw ay lumabag sa mga panuntunan, kung ikaw ay naging unethical, kung ikaw ay nagkaroon ng pandarambong, then merong, dahil ikaw ay merong ginawang offense, merong karampatang parusa. So muli, no, sa ating mga nanunood, sumusubaybay sa ating legal playbook, kaya naman tayo nag-uusap tungkol sa batas kasi bahagi ng sports law ay maunawaan kung ano ba ang mga kapangyarihan ng ating mga government agencies, in particular our agencies involved in sports. Kaya siguro sa susunod na programa, pag-usapan naman natin ang Games and Amusement Board. By the way, Judith, nasa GAB ako kahapon kasi ngayon meron ng dalawang professional league sa pickleball. No? So, kaya't nag-meeting with GAB yesterday para pag-usapan kung mga standards and rules regarding professional pickleball players and leagues. Again, ibang usapin naman yon. Maybe yan ang ating next topic. Ano ba ang panuntunan? Kilalani naman natin ang Games and Amusement Board. So ngayon, pinag-usapan natin, siguro mas kilala na natin ang Philippine Sports Commission ngayon. And hopefully, makilala pa natin ng ibang ahensya of government na involved sa sports. So yun lamang, Judith, sana nabusog tayong lahat sa usapin ng sports law, Judith.
15: Napakaganda nitong mga nadetalye mo na ito, Attorney Al, kasi mahabang panahon na po na parating ang alam lang natin sa PSC, tagabigay ng pondo para sa mga National Sports Association at sa mga atleta. At noon pa, parating napapagbintangan na nakikialam at yung government intervention parating ibinabato sa PSC kapag medyo nagpuna ang PSC about an NSA or about our Team Philippines. So talaga palang nasa saad sa batas, Republic Act number 86847, itong ganitong pangil, ganitong otoridad, ganitong karapatan ng ating National Sports Agency Attorney. So hindi na pwede nating sabihin, ay, PSC, hindi naman kayo pwedeng makialam sa amin, hindi po ba? Kasi dati yan ang parating napapagtalunan eh, no? Sa panig ng POC, NSA at ng PSC.
16: Linawin ko lang din, siguro hindi naman absoluto or walang hangganan ang kapangyarihan ng PSC. No? Hindi pwedeng sabihin ng PSC halimbawa, ayaw namin si Athlete X, gusto namin si Athlete Y. Ayaw namin kayo magpadala sa Southeast Asian Games. Wala yan sa jurisdiction ng PSC, no? Kaya may kapang so kailangan nga bahagi yan ng pagkilala sa isang ahensya. Ano ang pwede niyang gawin, anong hindi niya pwedeng gawin. So clearly sa usapin ng benefits, clearly sa usapin ng incentives, clearly sa usapin ng support for NSAs, dyan malaki ang role ng ating PSC. Kaya pag hindi ka sumunod, then ano ang sanction ay hindi muna namin kayo bibigyan ng allowance. Hindi muna namin kayo bibigyan, hindi muna namin kayo susuportahan for your international events hanggat maging maayos kayo. No? Or in this case, sa volleyball, hanggat ma-lift siguro yung suspension ng International Federation nila, no? Kaya sa usapin naman ng Philippine Olympic Committee, medyo tali din ng kamay ng POC kasi kailangan in good standing din ang mga NSAs sa kanilang international federation. So yun ang kailangan nating maunawaan, Judith.
15: Ito na lang, pwede ba immediate action kaagad ang gawin ng PSC sa ganitong sitwasyon? O kailangan pa ba nilang hintayin ang desisyon ng kanilang partner na Philippine Olympic Committee, which will be conducting the General Assembly later this month?
16: Oo. Palagi ko, pwede na may gawing action ang Philippine Sports Commission. Hindi kailangan, independent din naman siya from each other. So, at hindi ko alam kung may official communication to PSC about what happened sa volleyball. Wala naman nagdi-deny. Hindi naman dinideny din ng Volleyball Federation here na sila ay suspended, no, ng kanilang international federation. And again, ang maliwanag ko ano ang panuntunan ng PSC, kailangan nating sundin. Pag hindi natin sinunod, then pwedeng merong karampatang parusa. And right now, everything is temporary, no, hindi pa naman permanent. Hindi pa permanent ang ginawa ng International Federation. So hindi rin magiging permanent ang ginawa ng ang gagawin or ginagawa ng Philippine Sports Commission, Judith.
15: Maganda yung sinabi mo kanina na ikaw ay may suhestyon, alam ko, sa ibang mga proyekto ng PSC. Talagang lagi ka namang kinukonsulta ng ating board headed by Chairman Pato Gregorio. Parang andating yung template kung anong klaseng parusa, sanksyon ang ibibigay sa NSA. At hindi lang naman nga NSA yan, higit sa lahat mga atleta. Paano magiging balanse, ika nga, yung magiging sanksyon na tayo nga ay nandito para sa kapakanan ng mga atleta, para maaalagaan pa rin ang kapakanan ng ating mga atleta?
16: Tama yun, no? Kasi kailangan maging malinaw. Bakit mo ako paparusahan kung hindi naman maliwanag kung ano pala ang akin nilalabag? Bakit mo ako paparusahan kung hindi naman pala maliwanag at hindi ko alam kung ano pala ang pwedeng karampatang penalty, no? So kailangan dumaan sa ganyan. Maliwanag dapat kung ano ang offense, maliwanag ang penalty, at uulitin ko lang, mahalaga ang due process. At pag pinag-usapan natin ng due process, dalawang bahagi noon, Judith. Una, yung substantive, meaning yung dahilan. At huwag nating kakalimutan, may pangalawang bahagi ang due process, yung proseso, no? Kaya kailangan may basis, no, may merong ginawa kang infraction or offense. And on the other hand, kahit may basis, kahit meron kang ginawang offense, hindi ka naman nabigyan ng pagkakataon magpaliwanag, then may invalidate yung ginawa mo, dahil kailangan lagi magkasabay yon, ang dahilan at ang proseso.
15: At hindi naman tayo dapat na mag-alala, because this is world body, IF, di ba, ng FIVB. Tayo din ay may POC at syempre pa PSC, na lahat nga ay itinayo para sa kapakanan ng mga atleta. Meron pong ad hoc committee na di ba sinabi din ang FIVB na mangangalaga, ika nga, doon sa volleyball in the Philippines, especially sa athletes. Nahuli din nating balita, aba, for the very first time, dalawang indoor volleyball teams papadala natin at pasado na lumahok sa Asian Games, di ba? Napakataas na level nito. May ranking tayo sa Asia o sa buong mundo. The women and the men, yung ating alas Pilipinas men and women, lalahok dyan sa Asian Games, even our beach volleyball women, di ba, attorney? Maiksing panahon na lang yan, halos Asian Games na in a couple of months.
16: Oo. At again, hindi puro kabig, no? Pardon the term, hindi puro rights. While we all exist, NSA exists for our athletes, no? Lagi kong pinapaliwanag sa aming mga atleta na yes, we recognize you. Thank you very much for representing the flag, pero you are also accountable. The NSAs are accountable, the athletes are accountable, the coaches are accountable, no? So hindi one way. Relationships are never one way. Kaya always two way, of course. Kaya mahalaga maraman natin ng ating karapatan, definitely, no? At the same time, kailangan malaman din natin kung anong ating pananagutan. Hindi puro karapatan, hindi naman puro pananagutan, kaya't mahalagang maunawaan ito, Judith.
15: Yes, okay. Para lang sa specific na topic na ito, ano ulit yung iyong gusto, summary na gustong ipaalam, mapa-NSA yan, mga atleta, at atin ding organisasyon, PSC, POC, at tayo pong mga nakamasid sa ating Philippine sports?
16: Know the law. Yun naman ang trabaho na, yun naman ang ating mission sa legal playbook, para maunawaan ng lahat ano ang batas, ano ang mga kapangyarihan ng ating ahensya, ano ang mga kapangyarihan na outside the jurisdiction ng ating ahensya. Rights always coupled with responsibilities, no? Lalo na pag public funds ang involved, dahil we have to be accountable to the source of these funds, meaning taong bayan sa mga nagbabayad po ng buwis. Kaya paalala po natin sa mga NSAs, paalala po natin sa mga national athletes, paalala din po sa ating mga coaches and officials, no, na know the law, understand the law, follow the law, because if you don't follow the law and regulations, meron po yung epekto. Meron po yung consequence, Judith.
15: Yes, sabi mo nga, halina, mag-aral tayo ng batas. Alamin ang batas para hindi tayo maagrabyado.
16: Oo, kilalanin ang ating mga ahensya ng gobyerno. Palagi ko mahalaga yan. Dahil, lalo na sa ating mga amateur athletes, sa mga national sports associations, national athletes, national coaches, kilalanin natin ang ating kapartner. Of course, bahagi tayo ng Philippine Olympic Committee, at sa gobyerno, bahagi tayo ng Philippine Sports Commission. Kaya't isa sa ating responsibility ay mag-aral, alamin ang batas, kasi dito natin malalaman kung ano ba ang mga polisiya ng Philippine Sports Commission. At pinag-usapan nga natin kanina, hindi lang puro ayuda or pabuya or benepisyo ang binibigay ng ating Philippine Sports Commission. Kasama dito ang accountability, ang ating obligasyon, ang ating responsibility na to follow the rules and regulations na ilalabas at nalabas ng ating Philippine Sports Commission. Kung sakaling hindi tayo sangayon sa mga rules na ito, bukas naman ang kanilang tanggapan para tanggapin ang ating mga suggestion, dahil maliwanag naman we belong to one community, at muli babalikan natin ang noble purpose of sports, a healthy and alert citizenry. Muli, maraming salamat to Sports Radio, maraming salamat Judith, sa ngalan ni Al Agra, sa Legal Playbook, magandang araw sa ating lahat.
17: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
14: Ito pa rin po ang ating Philippine Sports Commission R, dito lamang sa Sports Radio 918. Alam niyo ba, masaya ang Philippine Sports Commission na madalas na madalaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayun din siyempre yung ating makasaysayan na Rizal Memorial Sports Complex, na sabihin natin magamit ng national government natin, ng Malacañang, di ba, at ng siyudad ng Maynila para sa mga iba-iba na mga proyekto, hindi lamang pang sport. Kaya naging venue nga po ang Rizal Memorial Coliseum sa meet and greet ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nung araw ng Miyerkules, June 3. At yan ay sa kanyang pag-meet and greet sa mga presidential scholars. Okay, namigay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tig 20,000 pesos sa mahigit na 4,000 na mga scholars ng lungsod ng Maynila. Ano? Mula mismo kay Pangulo, tinanggap ng mga kabataang ito ang kanilang tulong mula sa ating Pangulo sa seremonya na dinaluhan din ni PSC Chairman Pato Gregorio at ni Mayor Isko Moreno ng Maynila. Naging dahilan din ito kung papaano nagkaroon ng pagkakataon si Chairman Pato at si Mayor Isko na ipresenta mismo kay Pangulo yung update ng ginaganap na rehabilitation, transformation dito po sa ating Rizal Memorial Sports Complex. Ayan. So magandang pagkakataon iyon na parating nakakaniig lalo na ng ating sports official, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So sa pagkakataon na ito, gusto naming ibahagi sa inyo at pakinggan natin ang at panoorin ang pananalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nasabing seremonya sa Rizal Memorial Coliseum.
18: Kaya ang mga pondo na nasa national government ay binabato po namin sa national local government na po ang humahawak para mapabilis. Ganito po ang nangyari dyan. Alam niyo po, meron kasi pondo dati pa na tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Yun po ay para talaga sa local government yun. Ngunit sa nakaraang ilang taon, ay hindi po masyadong nagagamit para sa local government. Kaya tayo sabi ko, di, dapat, ay panahon na talaga, na dapat magamit na natin para bigyan natin sa local government para naman merong gagamitin na pondo ang local government. Diyan po na buhay yung nabanggit po ni Mayor Risco. Yan po ang programa na nagbibigay ng bigas para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong at hindi nakakapiyak sa kanilang pagkakain. At kuminsan yung iba po sa atin, kawawa naman, isang beses lang kumain sa isang araw. Kuminsan isang beses lang sa dalawang araw. Kaya sabi ko, ang maaari natin gawin para tiyakin na kahit papano, meron silang mailagay sa kanilang pagkainan, ay ipapano man natin ang kontong yan. At dahil alam mo naman po, pagka national government ang umagawa lahat ng programa, medyo natatagalan. Dahil mababa pa ang mga opisyal, pupunta pa sa isang lugar, magtatanong, magsesurvey, sino ba rito ang dapat matulungan, ay napakatagal po nan. Ay alam niyo po, ako sanay ako sa local government dahil nagubilbandog ako ng Ilocos Norte ng 9 years. Kaya sabi ko, bakit pa natin pinapahirapan ang sarili natin? Andiyan na ang local government. Nandiyan na sila. Gamitin natin sila. Makipag-ugnayan tayo mabuti sa local government upang mapabilis. Kaya ang ginawa po namin, binabana po namin yung pondo, bahala na ang local government, mabilis ang pag-distribute, mabilis ang pagpaabot ng tulong sa ating mga nangangailangan kababayan. Yan po yung LGSF. Ito naman po, ay kasama po doon sa programa at iba namang pondong ginamit dito, tinatawag Socio-Civic Development Program. Ito po ay ang aming ginawa ay may pondo po ang pamahalaan ang national government. Ako, alam ko naman na pagdating ng panahon ay sa yung mga ating mga barangay ay pagdating ng panahon na nangangailangan sila ng pondo, sa talagang napakakulang ang punto. Kaya sabi ko, dapat tulungan natin ang ating mga barangay dahil kuminsan yung punto hindi na bumababa sa kanila dahil saan nagagamit. Dahil siyempre maraming barangay na nga. Kaya ginawa po natin, bawat barangay po ay binigyan natin ng 200,000 piso. Every barangay sa buong Pilipinas. Ang hiniling lang namin sa ating mga barangay official ay yung sa 200,000 yun, yung 100,000 ay gamitin para sa scholarship. Ito po, ay nakita ninyo, nabigay po tayo na mga check-in para sa mga scholar natin. Tawag kayo sa kanila, mga presidential scholar ngayon kayo. Kaya ito naman, pagbutihan ninyo ang pag-aaral ninyo. Pag-deserving naman kayo sa team bago ninyong titulo. At sabi namin, mamili kayo sa bawat barangay, mamili kayo ng 5 na estudyante na bibigyan natin ng tulong. Ang piliin ninyo yung mga magtatapos na. Pero baka hindi makapagtapos dahil ay kulang sa pambayad, na kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. At itong tulong na ito ay bibigay natin para naman matiyak na sila'y makapagtapos. Kaya, yung 100,000, hinati sa 5, at mamibili natin 5 scholar ang bawat barangay. Bawat scholar ay tumanggap ngayon ng 20,000, 20,000, bawat isa. Para sila ay may gagamitin para sa pag-aaral nila. akin ang sinasabi sa ating mga presidential scholar ay sana mapakinabangan ninyo ng mabuti itong pondong ito, itong 20,000 na ito, at pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo. At napakahalaga para sa administrasyon ito ang magandang edukasyon para sa ating mga kabataan. Bakit po, alam naman po natin na pagka nakapagtapos, may hawak na na diploma, may hawak na na certificate, ang isang tao ay mas maganda ang kanyang kinabukasan. Mas maraming magagawa, mas madaling makahanap ng trabaho, mas maganda ang kinabukasan na hindi lamang ng estudyante na nag-graduate, kung hindi pati na yung pamilya nila, pati na yung kumulunyan nila, yung barangay nila, yung lunsod nila, at yung Pilipinas. Ito po ay ginawa natin hindi lamang po dito sa Maynila. Ginawa po natin ito sa buong Pilipinas. Kaya ang mahalaga rito, sa buong Pilipinas, mahigit kulang 42,000 ang barangay. So sa 42,000 times 5, labis na, higit pa sa 200,000 ang magiging presidential scholar. Napakahalaga po nito. Dahil ang kagaya ng sinasabi ko sa ating mga scholar na dapat nilang alalahanin na ang pag-aaral at ang edukasyon ay isang biyaya yan na parang binigay sa inyo, at dahil pinaghirapan ninyo, nag-aral kayong mabuti, nagkaroon kayo ng magandang edukasyon, meron kayong napag-aralan, marami na kayong nalaman, marami na kayong natutunan, ay magiging mas maganda po ang mga buhay. At yung yaman na yan, yung yaman na binigay sa inyo ng edukasyon, ay ito po ay yaman na hindi na maaring makuha sa inyo. Sasa sa inyo na yan habang buhay. Araw-araw mararamdaman ninyo kung bakit maganda na magkaroon ng magandang training, magandang edukasyon, dahil po ito ay tutulong na sa inyong pagpaganda ng inyong buhay. At ito pong yaman na ito, hindi na maaaring buwagin, hindi malulusaw yan, hindi na mawawala yan, hindi pwedeng nakawin, hindi pwedeng agawin sa inyo yan. Kaya ito ay napakahalaga para sa amin. Bakit? Magiging mahalaga para sa isang bansa ang maraming nagtapos na mga kabataan. Dahil po, ang katotohanan talaga, eh kami naman ay wala naman forever. Nandito na lang kami habang buhay ay sa darating ang panahon. Darating ang araw na kami, na mga literato ngayon, eh, matatapos na ang aming mga terpino, matatanda na kami, magre-retire na kami. Kayo naman ang titignan ng ating bansa na mamuno. Kayo naman ang magiging leader. Kayo na ang gagawa ng mga mabibigat na desisyon. Kaya kailangan ay handa kayo at alam na ninyo ang gagawin. At may kayo ay subok na, marami na po kayo na pag-aralan, at sa ganung paraan, magagandahin ninyo ang inyong sariling buhay, magagandahin ninyo ang buhay ng inyong pamilya, magagandahin ninyo ang inyong komunidad, at sa ganung paraan, kapag naparami po natin itong ating mga scholar, mapapaganda rin ang buong Pilipinas. Kaya po, napakalaga po nito. Kaya tumitingin ng pabuti, napakinabangan ninyo yung 20,000 piso, at sa ganung paraan, ito po ay magbibigay sa inyo ng napakahalaga na yaman na magagamit ninyo sa buong buhay ninyo. Ito po ay ang tulong, at alam niyo po, dahil nga sa pinanggalingan kong local government, ay sinasabi ko, dapat na mas magandang ugnayan ng national government at saka ng local government. Ay sabi ko, nasasayang ang daming maraming mga magagaling sa local government. Dapat isama natin sa lahat ng programa ginagawa natin. Kaya po nabuhay yung pong LGSM, kasi nasabi ko na nagbigay ng bigas at itong mga scholarship. Sa mga barangay chairman naman, 200,000 ang binigay namin sa mga chairman, 100,000 ang para sa scholar, yung 100,000 na natira, nasa sa inyo na yun. Dahil alam ko naman na sa paratangan tayo, ang talagang nakakaalam sa mga pangangailangan sa barangay ay yung chairman. Kaya pinagbigyan natin na yung mga magbigyan naman natin sila na konting magamit na pondo para yung mga inisip-inisip sa people, mga nais nila, ay

0: tax base. Government figures show the total fertility dropped of 0.01 from the year earlier to 1.14, the 10th straight year of decline. The number of babies born in the country fell by 15,000, just over 670, the lowest figure since the records began in 1899. Philippine Standard Time, it's 1:58 in the afternoon. Mantiling natin itong Sports Radio para sa mga pinabagong balita itong kasalanan ng sports. Muli ako si Timothy Tabales at isang magandang hapon sa inyong lahat.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Hindi lahat ng istasyon sa radyo ay merong programa sa sports. Hindi rin lahat ng programa sa radyo ay merong segment sa sports law. Having both sends a clear message to the public. Sports is for all and sports law is for all. I am privileged to be part of Sports Radio. Together with Ms. Judith Caringal, we will bring you Legal Playbook. Happy 40th anniversary, Sports Radio.
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasan.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Dito kaya. Kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
9: Ay, aircon ba ako?
8: Ay, Nay. Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
9: FYI lang ha. Kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
8: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Flight PR1043, now boarding.
10: Hey, that's us!
11: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
12: Dreaming of love while cruising at high altitude.
13: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
12: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
11: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
13: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
12: Leave all your worries as we soar over the clouds.
11: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
12: They'll be shooting stars through time and space.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
14: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
14: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
14: Unang simptoma pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
14: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
15: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
16: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
15: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
17: Kasama po namin si Secretary Henry po.
18: Si Sec. Asan na si Sec? Kamis mo yata ang nakakabit ko eh.
19: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
15: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
20: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado.
10: Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
21: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
22: DZSR Sports Radio 918 presents Motorsport Paddock. From lights out to the checkered flag, get all the previews and reviews in the world of motor racing. Know the latest news, technical details, and the buzz about your favorite teams and drivers on the grid and outside the racetrack. Motorsport Paddock, only here on your institution in Philippine Sports Broadcast. Sports Radio 918.

0: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
2: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
2: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
0: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin,
9: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nagkakabit?
14: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
16: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
17: Alright, isang magandang hapon po sa inyong lahat ngayong araw ng Biyernes. It's June 5, 2026. Ito po ang Sports Radio Magazine at ako po si Dennis Silanga. Magsama-sama po tayo mamayang hanggang alas 5 ng hapon para po sa mga pinakabagong updates sa mundo ng palakasan. Live po tayo ng pakikinggan sa 918 kHz sa inyong mga radyo at napapanood din po tayo sa ating official Facebook live streaming at DZSR Sports Radio 918. Kamusta po kayo lahat? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan dahil it's a rainy afternoon ngayong araw ng Biyernes. Kung wala naman po kayong ginagawa, tutok na po dito sa Sports Radio. And marami po tayong ihahatid sa inyo for our time slot today. Nariyan ang pag-usad ni Alex Ayala sa quarterfinals po ng WTA 125 Birmingham Open. At may isa po ulit na atletang Pilipino ang nag-qualify sa Youth Olympic Games, no? At ang Gymnastics Association of the Philippines din inanunsyo na magkakaroon din po ng dalawang representative ang Pilipinas for the YOG, no? So alamin natin ang detalye niyan mamaya. Also, sa mundo naman ng volleyball, nagpapatuloy ang laban ng Alas Pilipinas sa ginaganap pong second AVC Pingtung Open sa Chinese Taipei. And speaking of Alas Women, bukas naman ang indoor volleyball team natin susuong na sa aksyon ng ABC Women's Volleyball Nations Cup dyan po sa Kandon, Ilocos. So sa mga punto pong ito, hinihintay natin yung final roster ng Alas Pilipinas Women dahil wala pa pong formally ina-announce na magiging 14 player lineup po for this continental event. Also, noong isang araw po nakadalo po tayo dyan sa Premier Volleyball League draft sa Novotel, Manila, kung saan nga 11 players ang na-draft, no? So we have some interviews dun sa mga second round draftees natin dito po sa PBL draft. Also, some of the players and coaches na nakausap po natin, no? Paparinig po natin yung naging panayam sa kanila dun sa naging reaction nila after the draft. And sa PBA naman, game 2 na ng PBA Commissioner's Cup Finals between Barangay Ginebra at ng TNT Tropang Giga, no? And sa basketball din as well, no? Filipino player Bobby Ray Parks mananatili sa Japan para po doon pagpatuloy yung kanyang basketball career kasi kamakailan nang nagbalik sa Pilipinas si Ray Parks, no? And speculations na mabalik ng PBA pero hindi. So mamaya puntahan natin yan. Unahin natin itong update natin kay Alex Ayala, mga kaibigan, dahil siya po patuloy ang pamamayagpag dito po sa Birmingham Open dyan sa Great Britain. Nakarating sa quarterfinal si Alex Ayala after scoring 6-2 and 7-5 win over Alina Charaeva ng Russia, no? Yan po yung kanilang round of 16 match kanina. Madaling araw po yan halos sa atin, no? So, nakuha po ng Russian player ang 5-2 lead, no, sa second set. Pero hindi po doon nagpaawat si Alex, no. So yung the next 5 games, yun po ay ipinanalo ng world number 37 Filipina player para tuluyang tapusin itong laban niya sa Russian player na si Charaeva. So ito po ay yung ikalawang sunod na head-to-head win na ni Alex, no, for some trivia lang, no, against Charaeva. Kasi the last time they met, noong round of 32 po sa Philippine Women's Open na ginanap po dito sa Manila noong January. So, overall, third meeting na yan ni Ayala at saka ni Charaeva. Yung una nilang pag-aharap way back juniors days pa nila sa WTA yun. So, yung medyo matagal na after nung last time na sila po ay nagharap. No? So, ngayon, in the pro, second meeting nila yan. So, ngayon, Alex will be playing sa quarterfinals and aiming for a semifinals berth. Ito, magandang laban din ang naghihintay kay Alex kasi ang kanya pong makakatapat sa quarterfinals, si Mananchaya Sawangkeo ng Thailand. No? Very familiar yung pangalan, di ba? Kasi siya po yung tinalo ni Alex sa Southeast Asian Games noong 2025. Women's singles, no? Gold medal game po yun kung saan nagwagi doon si Alex Ayala. So we are seeing a Southeast Asian quarterfinal, no, dito po sa Birmingham Open. So dun sa nakita nating schedule is sabi kanina nakita ko 10 p.m. Hindi pa rin nagbago. 10 p.m. today, no? Oras po sa Pilipinas 'yan. So, tingnan natin if mare-reschedule na kasi alas ka kapapos ng lunga game nga ni Alex, no? Baka ma-move yan. Pero based on the schedule so far, is 10 PM Philippine time, yan po yung quarterfinal game ni Alex against Sawang Keo ng Thailand. So, moving on sa Youth Olympic Games naman po tayo, no? Pinangalanan na po, no? Or napangalanan, no? Yung another athlete from the Philippines who will compete sa Youth Olympics game dyan po sa Senegal, no? Sa Dakar, Senegal. Yung walang iba kundi ang wushu athlete na si Angel Palo. Nakapanayan po yan ng ating himpilan ng sports radio kung saan isinair ni Angel Palo yung kanya pong naging pakiramdam, no? After qualifying for this year's Youth Olympics Olympic Games, no? So, this one is another development for the Philippine team sa YOG, no? Kasi sina Pider Del Wangkay at si Naomi Cesar ng Athletics, sila po yung nauna na nag-qualify. So Angel Palo will be joining them, kasama po dyan si Ems Krog ng cycling, no? So very well represented po ang Pilipinas dito po sa Youth Olympic Games after the last time na sumali po tayo dito noong 2018, kasi dapat 2022 meron pong YOC, but because of the COVID pandemic that time, ay hindi po nakapagdaos ng event na ito. So, after 6 years, no, since 2018, magbabalik po ang YOG. Ito, pakinggan po natin yung naging cut nung interview with Angel Palo kung saan idinatali niya yung naging way of her qualification at kung paano nga ba siya napunta dito sa sport na wushu.
18: Pag uwi po namin ng galing ng Plant World Junior po, hindi ko pa po alam na naka-qualify po pala ako sa Youth Olympics. Mga ilang weeks po, nagsabi po sa akin si coach na may Dakar po pala ako this coming October. Syempre po, masaya po kasi makakapag-Youth Olympic test. Magpo-focus pa po sa training. May coach po kami na Chinese coach po na nagtuturo sa amin, si Coach Lee Jian Pang po. Sila po, Kuya Jones po, si Ate Agatha. Yung event ko po sa Wushu is yung Tai Chi Chen po. It's like, bare hand po siya, tas slow po siya na movement, tas more on balance lang po talaga siya. Yung Tai Chi Chen po, nagkaaral po ako sa North Pasay High School po. Nung 8 years old po ako, like sinabihan po ako ng kuya ko kung gusto ko ba daw po sumali sa wushu, tas sabi ko po, itatry ko naman po. So, international ko pa lang po na competition is dalawa po. Mm-hmm. Yung una ko pong competition is sa Brunei. Tas, wala po akong nakuhang medal nun. Tas, yung event ko po din is yung Changchen po. Like, yung mabilis po ng movement. Okay. Siyempre po, ginawa ko po yung best ko. Like, kung paano po ako nagte-training sa dito sa gym, ginawa ko lang doon sa sa competition. Iniisip ko po ngayon is kung paano ko po siya magagawa ng maayos sa Youth Olympic para po mag-medal. Yeah. Start pa lang po ngayon. So last ko na po next year. So magsi-senior na din po ako, like kaya Kuya Jones po. Tas, advice ko lang po sa mga nag-wushu is mag-training po everyday. Tas, enjoy lang po yung araw-araw. Tas, enjoy lang po talaga yung sports.
19: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
17: Okay, at inyo pong napakinggan, ha? Clear lang natin, no? Erratum lang, no? So not Angel Polo, it's Angel not Angel Palo, it's Angel Polo po. Angel Polo yung nang wushu. Siya po yung isa pang atleta natin na nag-qualify for the Youth Olympic Games sa Senegal ngayong taon. So again, ang kasama niya na po diyan si Pider Del Wangkay, Naomi Cesar, and M. Scrog. And still no, sa YOG pa rin, ito wala pang sinasabi, pero dalawang atleta naman from gymnastics, no? So two gymnasts po ang sigurado na rin na seeded dyan po sa Youth Olympic Games. Isang babae sa artistic gymnastics at isang lalaki din sa artistic gymnastics, no? So ayan po yung kinumpirma mismo ni GAP or Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion, no, sa atin pong himpilan kung saan ay wala pa rin sinasabi kung sino exactly, no, pero sure is dalawa na po yung napili, no. Pero ayun nga, mahanapin pa nila kasi magkakaroon po tayo ng mga sasalihan ng mga competition at mula doon sa mga contingent na ipadadala po natin, doon natin na malalaman kung sino po yung mapipili ng Gymnastics Association of the Philippines, no. So as part of the selection process, no, ay sasali po ang Pilipinas sa 19th Junior Asian Artistic Gymnastics Championship sa Zunyi, China from June 18 to 21. So ito yung field of gymnasts natin na mga posible, no, isa sa kanila yung magrepresent sa Pilipinas sa YOG. So sa MAG or sa Men's Artistic Gymnastics, nandiyan yung anim, no, sina Rodrigo Juan Woods, Hilarion Pales, King CJ Pernia, Jose Matito, John Anthony Pales at si Mark Nathan Ison. So sa WAG naman or sa Women's Artistic Gymnastics, nandiyan sina Jelian Bantilan, Chelsea May Maayo, Maxine Amira Bondoc, Aluna Margo Labrador at si Maria Adriana Pasto. So ito po sa mga nabanggit natin pangalan, sa mga magtatanong, bakit walang Yulo? No, kasi po sina Carl Eldrew Yulo, no, at saka yung babaeng si Yulo ay ano na po sila, wala na po sila sa ano, wala na po sila sa juniors natin, no. Kasi nga nakapaglaro na po sila sa ano, nakapaglaro na po sila sa mga matataas na level of competitions. Naglalaro na po yan sa Junior Worlds, no. So yun sa youth, hindi na kasi pasok yung edad nila. Yun yung sister na Yulo, si Iza Yulo, no. So ibig sabihin po niyan, this is passing of the torch na dun sa mga mas batang players po natin in gymnastics sa ating bansa. Kasi kumbaga, we are searching for the next Yulos, no. Kasi yung magkakapatid na yan, talagang sila po yung naging mukha ng Philippine gymnastics. So ngayon, it's time for the other gymnasts sa ating bansa na magpakitang gilas and start, no, yung kanilang journey in making the Philippines proud, no, pagdating po sa gymnastics. So mula po dun sa mga nabanggit natin, sila po yung mga susunod na magiging mukha ng Philippine gymnastics, no. At sila yung mga pagpipilian po again for the Youth Olympic Games, no. So sa June 7 po, sa Sunday, no, ay aalis na po yung ang Men's Artistic Gymnastics team. So sundan po yan sa susunod na linggo, sa June 14, yung women's team naman natin. And then the Filipino gymnasts will undergo a week-long training sa Guangxi, China bago po sila mag-compete sa Junior Asian Championships, no. So good luck sa ating future gymnasts ng ating bansa, no. So yan po yung magiging laban po nila for the coming days, no, in preparation and in search ng gap sa mga magiging gymnasts natin for the Youth Olympic. It's 4:17 ng hapon, magbabalik po ang Sports Radio Magazine makalipas ang ilang palad.
20: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
21: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
20: Self-protection.
21: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
20: Seek early consultation.
21: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
20: Support fogging and spraying.
21: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
20: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
20: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
17: Nagbabalik po ang Sports Radio Magazine. Dito na po sa Sports Radio 918. It's 4:19 in the afternoon. Puntahan naman natin yung ongoing second AVC Pingsong Open dyan po sa Chinese Taipei. No, so kanina, before tayo mag-programa, no, at naibalita rin natin sa Sports News Round at natatlong pares ng Alas Pilipinas beach volleyball teams natin led by CC Rondila and Bernadette Pons ang nakaabot sa ano po, sa round of 16. Ito pong Asian level tournament na ito. Pero as of the moment, no, eh, meron na pong resulta yung round of 16 kasi supposedly base dun sa schedule bukas pa dapat, pero mukhang napaaga yung paglalaro ng round of 16 games natin. At from 3, the last pair standing is sina Sipons na lamang, no, kasi nangalas na po ng mga kabiguan sina Digia Rodriguez at Sonny Villapando, gayon din sina sina Progelia, no, si Kylie Progelia at si Sofia Pagara. Ayan, so si Rondina and Pons, sila na lang yung natitira, and because they won over Taiwan, no, so eto yung score for Sonny Villapando and Digia Rodriguez. They lost against Australia, no, sina Tipladi and Rowley. So ang score diyan ay ito. Ang score natin is 15-21 and 18-21. So against sa Australia po 'yan. No, and then sina Kylie Progelia naman po and si Sofia Pagara against sa Japan, no. So very close. Kasi sa first set 21-9 yung Japan, pero in the second set, naging dikdikan yung laban, 27-25 in favor of the Philippines. But in the third set, muli nakabawi po yung Japanese pair na si Rico and Take for a 15-10 win. So 2-1 po yung sets, no, na nakuha nitong Japan, kaya po sila yung umabante sa quarterfinals, no. So si Rondina and Pons, eto na lang, no, since sila po yung talagang masasabi nating front runner ng Alas Pilipinas sa team ho natin, ay nakakuha po ng 21-10 and 21-16 decisive victory over Chinese Taipei. Ayan. So kaya po sila ay uusad na sa quarterfinals, sa last 8. Ito, may schedule na rin yung game ni Rondina and Pons bukas. No, so another hard match for them. Kasi sila po ay napipinto na humarap against Australia, no, sa quarterfinals and aiming for a seat dito po sa ano, dito po sa semifinals ng Pingtung Open. So bukas po 'yan, that is June 6 na Sabado, Fleming and Alchin ng Australia. Yan po yung magiging katunggali nitong pares ni Rondina and Pons. So nagpapatuloy po kasi yung paglalaro ni Rondina and Pons, no. Alam naman natin sila pong dalawa will be playing for Alas Pilipinas sa Asian Games this coming September. So kaya po kung napapansin niyo, the past week sila po ay lumaban naman doon sa AVC Beach Pro Tour Nubali Open dito sa ating bansa, kung saan ay hindi naman sila nakapag-podium din, pero nakatalo sila ng or nakapag-score sila ng dikitan dun sa mga Olympic teams, no, na nakapares din nila. So maganda to na as early as now nagkakaroon na ng training, no, not just training, kasi pag training lang, walang competition, but ito kumbaga parang hitting two birds in one stone. So masali sila sa competitions para mas talagang yung level of play makasabay sila dun sa mga kalaban nila, as well as nakakapag-training sila, no, na for the Asian Games, kasi nga malaki din yung inaasahan ng Pilipinas sa SeaPoints, lalo na po nung napanalunan nila yung historic first gold ng Pilipinas sa SEA Games noong December. Ayan, so bukas again is the quarterfinal match ni CC Rondina and Bernadette Pons against Fleming and Alchin of Australia. Ayan, so good luck sa SeaPoints. And speaking of Alas Pilipinas pa rin, bukas din po, nakatakda ng simulan ng Alas Pilipinas Women ang kanila pong campaign dito po sa ABC Women's Volleyball Nations Cup sa Candon, Ilocos Sur, diyan po mismo sa Candon City Arena. Itong Candon City talagang kumbaga parang naging mecca of volleyball sa northern part ng Pilipinas, dahil sunod-sunod po yung nagiging mga volleyball events diyan, hindi lang po sa PVL, no, pati ang pag-host ng mga regional Southeast Asian level. Ngayon, ABC level na ito, Asian na level na po ang hilo-host ng Candon City. Sino ba namang mag-aakala na ang isang simple na lungsod diyan po sa Ilocos Sur, kayang mag-host ng ganitong klaseng tournament. Ano? So, ito, Alas Women will open yung kanila pong Pool A assignment sa against Uzbekistan bukas, June 6 po yan. And then, sa Linggo, June 7, Australia naman po ang makakatunggali ng Alas Women. On June 8, they will face Kyrgyzstan and then South Korea on June 9. Magdating ng June 10, magkakaroon po ng isang araw ng pahinga ang lahat ng koponan, so wala pong laro yan. And then magre-resume on June 11 at on the same date ay makakalaban po ng Pilipinas ang Chinese Taipei for the last game ng eliminations. No? So, paano ba magiging exciting ang laban for the Philippines? Kailangan nilang maging top 2 finisher dito po sa kanilang grupo for them to earn a ticket patungo po sa semifinals. Alam naman natin, the last 2 editions nakapag-podium po ang Pilipinas. 2024, nung nag-focus din ang Maynila, dyan po sa Rizal Memorial Coliseum po yung ginawa, bronze medal finish po ang Alas Women. Noong 2025 naman, first silver medal, first finals appearance noon ng Pilipinas in any Asian level tournament po. No? So, yan na po yung pinakamataas na napuntahan o narating ng ating bansa. Kaya naman, ngayong taon, it will be a pressure pack, no, for the Nationals, kasi malaki po yung expectations sa kanila na mag-deliver, lalo na nga ngayon na alam natin na may pinagdadaanan ng Philippine Volleyball with the suspension ng PNVF, ng Philippine National Volleyball Federation, from the FIVB or the International Volleyball Federation. So ngayon, ang nagpapatakbo ng mga kalakaran ng Philippine Volleyball is an ad hoc committee, no, ang Philippine Olympic Committee po. So sila po muna yung mag-oversee ng mga galaw po ng national team natin, lalo na po pagdating sa Asian Games, no. So samantala, no, sa Pool B naman, ito po ng ABC Women's Volleyball Nations Cup ay meron mo pong ano din diyan, anim na koponan din po ang maglalaban-laban diyan. So sino ba ang favorite doon sa Pool B naman? Syempre nandiyan yung three-time defending champion na Vietnam, kasama din po diyan ang Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hong Kong and Lebanon. So sa mga nagtatanong, isang araw na lang, no, at magsisimula na nga yung campaign ng Pilipinas, pero sino ba yung bubuo sa ating final lineup, yung 14 players po na magko-compete dito po sa ABC Women's Volleyball Nations Cup. So hanggang sa ngayon, hinihintay pa po natin yan, nakamonitor nga po tayo, no, kung sino-sino po yung mga papasok for the final roster. May mga lumalabas-labas na mga
5: pangalan na nakuha daw dun sa website ng FIVB. But still, we are waiting for the final and official announcement mismo from the Alas Pilipinas team mismo, no? Kasi mahirap naman na magsabi tayo ng mga names, pero mali naman pala LTL, no? Posible kasi magbago pa yan, but isa dun sa mga nakalagay dun eh si Aliza Valdez, si Cez Molina, at si Joe Gonzaga. So the same people, no? The same players na umattend doon po sa Philippine Sports Writer Association na forum last week, kung saan nga po muling nag-reunion. Ito po nga tatlong veteran players na ito para po pangunahan ang ating bansa for this ABC Women's Nations Cup. So again, mga kaibigan, no, ang punteriya po ng Nationals dito is to retain the silver, or siyempre the highest mission naman, or the bigger mission is to win the gold medal here sa ABC Women's Nations Cup. Pero yun nga, dahil nandiyan ang Vietnam na talagang solid na kalaban po ng Pilipinas kahit sa ang tournament na yan, magiging mahirap yung laban for the Alas Pilipinas women. Pero who knows, di ba, nung nakalipas ng taon, nakagawa sila ng history. Ngayon, siguro, di ba, anong malay natin, baka isang kasaysayan na naman po ang mangyari sa Philippine volleyball. So, it's 4:30 po ng hapon, at kukuha tayo ng isa pang break sa ating magbubulig. Second half na po ng ating sports discussion. Ito lang po sa Sports Radio Magazine.
0: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
22: Anak, bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak, makay ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo!
23: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
24: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: Nagbabalik po ang Sports Radio Magazine, 4:32 Philippine Standard Time po yan. Ayan. So eto, mga kaibigan, Celine, updates po natin sa volleyball, no? Noong Miyerkules nga, dinaos yung ikatlong edisyon ng PVL Draft, no, kung saan one-third lamang nung kabuuan aplikante natin ang nakuha. So that was 11 out of 38. Ibig sabihin, 27 po ang hindi po na draft, no? At naging exciting yung draft din despite na kakaunti po, no, dahil nga nagkaroon ng mga surprises, no, lalo na yung pagkakapik ng Capital One Solar Spikers kay Det Pepito. But pagdating sa second round, no, tatlo na lamang po yung napili. No, si Kai Sipada ng Capital One, si Ann Assis ng Galleries, at si Ella Aragas ng Farfresh. No. So,
17: Ito pong mga to, sila po yung mga nahuli na nakuha, but still, meron po silang ibubuga, kaya po yan mga napick pa doon sa second round. Pagdating ng third round, wala lang nakuha, no? Nag-pass na po lahat ng mga teams po natin. Ayan, so also, at the sidelines po nung event na yon, nung PBL draft, ay nakausap din po natin ang ilan sa mga players, no? The likes of Pavela Belen, Ea Laure, Julia Coronel, and Jem Magalanza, at ilan sa mga coaches, no? Si Coach Ronald Ricoport ng PLDT, Galleries Tower Coach Aying Esteban. Yun po sa kanilang naging reaction about po sa kanilang naging draft proceedings, kasi yun nga, ipinaliwanag nila yung, especially the coaches, kung bakit yung mga picks nila ay yung mga nakuha nila, at yung mga players naman, yung reaction nila dun sa magiging tulong na maibibigay po ng mga kanilang nakuhang mga bagong players. Ito, pakinggan po natin some of the interviews from the PBL draft last Wednesday.
2: Isa pa.
3: Ganito. You were the
2: sobrang saya.
3: First pick of 2024.
7: Yeah.
3: And then yung setter ulit for gallery. So, kumusta lang yun?
7: Actually, naging teammate ko na rin kasi si Lam sa national team. So, sobrang excited din ako na we get to play together. Kasi obviously, knowing na the experience that she has despite being a very young setter. And actually, nung high school pa nagkakalaban na kami. So, it's great to see na we're both going to be on the same team. Kaya titingnan namin kung how we both can help the team na rise this conference.
2: May isa pa.
8: Usually, like people would look from the outside and say, we should get scorers, attackers, yeah. Yun yung foundation
2: si
8: team.
2: Lang.
8: As a setter, talk us lang yung importance din mismo na, sure, maraming great spikers, pero important pa rin talaga to have like a pool of great setters like you and Lance.
7: Actually, syempre yung team kasi namin, we have a very talented set of spikers din naman, and obviously right now we really need more help din siguro in terms of I would say also playmaking, and definitely that is something that we will look into paano yung magiging dynamic namin overall as a team, and definitely ngayong coaches syempre have a plan for all of us and for the team moving forward sa future ng team, kaya si Lams din talaga ang napili namin for this year.
8: Siguro lastly lang, take us through what will be the experience like playing with a former college rival nga din siguro. Even though you've been teammates with the last, kumbaga, for so long na binabasa niyo yung isa't isa ngayon, you'll help each other naman for galleries.
7: Yeah, again, I'm very excited to see our dynamic moving forward. Kung syempre, paano kami magtutulungan, knowing the set of skills and talents that we already have in the team, so that is something that we will have to
2: Kasha.
7: See nga moving forward in practice. And on how the coaches will be able to
2: system sa amin lahat
7: yung that we have the new additions including
2: Anna's support. Tapos, first game.
3: Thank you. Junior, with the
9: magiging teammate mo yung huli mo pa naging
2: teammate. Next time, no more, going once, going once, going twice, so...
25: Ah, syempre masaya. Kasi alam ko naman kung ano yung kakayanan ni Death.
2: Standby, farm fresh.
25: Marami siyang matutulong sa team namin. And yun nga, huli ko pa siya naging teammate is elementary pa. Hindi,
2: yes.
25: National team kami nung parang post-pandemic ganyan era. So, ayun. So, masaya lang ako na nabigyan ulit kami ng pagkakataon
2: ng teammate. Okay, coach.
25: Ay, wala. Di talaga ako papatalo.
2: Number
25: ba ako? Oo, 4 ako. Ano siya? Kung gusto niya mag-4, pwede naman siya mag-0-4 or 44. Yan. So, ayun. Ako na talaga to. Depth.
2: Far fresh, standby. If may happen ako, far fresh. Lapit ako dito. Thank you. Definitely stay high. Request ko ng software.
25: Siguro yun. Excited din akong
2: thank you.
25: Makalaban siya. Kasi syempre all this time, siya yung kasama ko sa loob mo.
2: And
25: ayun, ngayon
2: next
25: na sa
2: PBL
25: na siya. Excited ako na makita kung ano yung
2: standby next.
25: Ano pa yung pwede niyang ma-improve as an athlete. And kung ano yung pwede niyang madala sa PBL. And ayun, excited na rin ako kung paano ako magpa-perform pag siya yung kalaban ko. Lams, stare down ka sa akin. Ayan. Charot. So, ayun. Masaya lang ako. Masaya ako for Lams kasi deserve niya talaga maging first pick.
2: Sino pa ulang? Check mo sino.
26: What does this say lang? What the NU program na may Lams, may Lela na Entayan na dating NU Nazareth na top picks dito sa
25: Siguro, ano siya, hindi ko ma-explain din eh. Pero siguro masaya lang na isa sa volleyball program na umaangat is yung NU, yung program ng NU. And sana pagpatuloy okay. Tuloy, kumbaga hindi lang dito ihintok yung programa ni Edu, and sana marami pang ma-produce na magagaling na players from Edu.
10: Dela, yung reaction lang naman sa lumalim din yung spiker rotation niya dito kaysa pa na kaming inols.
25: Ah, yun. Ano, masaya din ako syempre kasi yung nadagdagan kami ng another scorer. Alam naman natin na sobrang palaban niya rin taon. Like, nakita natin yung last performance niya, yung UAAP season niya sa UE. Kumbaga talagang binigay niya yung best niya. And ayun, excited din ako kung paano pa siya mag-improve sa PBL at kung ano yung pwede niya maitulong sa team.
10: Sa tingin mo, ma'am, mas parang gagaan yung workload mo this time kasi the past conference, parang sa'yo lahat yung scoring options?
25: Ah, siguro, since marami na kaming na-recruit this year, and hopefully maging maganda yung team composition namin now. And syempre, hindi naman porket naka-recruit kami ng mag-talented na players is magiging madali. Syempre, okay, training pa rin, and chemistry pa rin, kailangan pa rin. Pero yun, excited lang ako sa magiging journey ni Capital One.
10: Jema, Barbie coming from Adamson din. How proud are you lang na two Adamson players ngayon is nasa Karim din?
11: Yeah, sobrang happy. And hindi na ako mag-isa kasi diba nag-umalis si Ate Pao. So I'm so happy na meron ulit Falcon sa Creamline. And na-excite ako sa kanila, sa growth nila sa team.
10: How happy are you lang sa mga newest additions ng team?
11: Nakakagaan din sa feeling kasi ayun niya, sabi lang ng Ate din na hindi na kami pabata. And yun niya, sabi ko rin sa isang interview na ang pinakabata sa amin sa outside hitters, 29 na. So at least ngayon, talagang bumubuo na yung Creamline ng mga bagong players. And masasabi ko na talaga, excited ako sa kanila. And sobrang happy na nandito sila sa team na may sistema and sana makasabay sila.
10: Thank you, Uja. Okay. Hey, how's the draft? Kamusta yung mga naging picks niyo?
11: Oh, syempre masaya kasi malaking bagay din na nadagdagan din kami ng setter, of course. And we're looking forward kasi sa Dean, nakalaman ko lang din siya during UAAP. So I can't wait na as a teammate naman niya.
26: Ano may welcome si Dean sa team?
11: Syempre, I think nakita ko si Dean ng UAAP kung paano maglaro. Kaya for sure, yung hard work, determination, and super excited kung ano man yung madala niya din sa team. Kasi syempre ngayon, na maglalaro siya sa ABC, malaking bagay talaga din yun. Na makakatulong din sa kanya as a player. And of course, sa amin, na dadating siya sa Shockers. Thank you!
12: Thank you! Dr. Solomon, sila Mina po talaga yung first pick niya.
13: Hindi. Kasi pinag-usapan pa rin namin sino yung mga dapat namin makuha. So, lahat naman ng pagpunta namin dito is naka-plan naman talaga kung sino yung mga ipipip. So, kahit na walang change, yung talagang ini-aim ng mga teams. Pero malaking pagbabagat part si maging nakuha namin sila sa team namin.
12: Ano na lang po naging parang clincher, kumbaga, naging pinaka-final like point na kinonsider nyo para kunin na talaga si Lance?
13: Actually, we have only two setters ngayon. So, syempre sa position namin, hindi kami pwedeng sumugal na dalawa lang yung setters namin. Hindi natin alam kung anong pwedeng mayari minsan. So, at least may pang fill-in pa rin kami, makukompleto pa rin yung lineup namin. Yung sa roster nga naging okay.
12: And kay Anne lang din po, in yung buong draft night nyo po, paano nyo i-describe lang yung mga nakuha nyong pyesa? Gano'ng kalaking bagay sila all together?
13: Actually, bago ka naman mag-draft, nagki-training na nakikisabay sila sa training namin. So, nakita rin namin yung mga potentials nila kung paano. Nakita ko rin kung paano sila nakipag-ano doon sa mga players namin. Complacent na sila na naglalaro sa loob ng team. So, nakita ko na mag-grow sila pagdating sa training.
10: Sir, Coach, pili niya si Fiona,
14: Fian,
10: o, Ariola ng Perpetual. Ano kumbaga, unheralded player, hindi masyadong matunog yung pangalan. Pero, bakit siya yung nakita niyong may potential yung makasama sa Fiona?
14: Yun, yung potential kita-kita namin. Based sa performance sa NCAA, siya naman yung nasa top 2 rin normally. And yun nga, sa nilaro niyo sa training namin, kita namin na may potential.
10: Pero isa lang talaga for tonight yung naka-plan nyo or wala na yung ibang nakita mas sasuwak dun sa rotation nyo?
14: Well, hindi rin kasi namin, ano ba sabihin, hindi namin goal na magparami lang. Mm. I mean, lahat ng role players namin, alam naman yung magiging trabaho. Position-wise, medyo loaded pa talaga yung team. Mm. So, meron din naman kami igagalaw for the free agents.
10: Pero for now, isa muna sa tatlo. Nasa lang, coach, but expect ba namin na medyo magkaroon ng pagbabago dun sa line? May mga ititrade ba or may mga dadating na bago?
14: Pagbabago, wala. Yun nga, intact and gusto natin i-sustain para magtuloy-tuloy yung program na magkakasama sa
10: iyo. Thank you.
4: Kaya yun nga, nabanggit ko na dito sa PBL, gusto mong makakuha ng maraming leads. Yung sasama mo pang team, Capital One na yung team din, ano lang pakiramdam na magsisimula na yung journey mo, mapunta mo?
15: Very excited po na maka-training po sa kanila, makalaban po yung ibang teams, and ma-represent po yung Capital One. Kasi hindi ko po talaga ina-expect na matatawag po yung pangalan ko agad this second round. Very happy po. Sobra.
4: Ano na siguro nilook forward mo sa mga magiging teammates mo? Sila Bella, sila Bani, Erica?
15: Ano po, kasi yung UAAP idol, IPBL idol ko po talaga ngayon is si Ate Bell po. So parang sabi ko po, ano, parang nung chineshake ko po yung hand niya doon sa stage, parang sabi ko, oh my God, totoo ba to? So ayun po, sobrang na-shock talaga ako. Parang nothing but gratitude po din sa Capital One kasi na-pick po nila.
12: Hindi man naging madali yung college career mo, parang do you see it as an advantage lang din na marami ka na agad na pagdaanan as early as college, papasok dito sa pros na siyempre magiging mahirap at mataasin yung level ng competition?
15: Siyempre po, yung mga experience ko po sa college na maganda po, itatry ko po na dalhin po yun sa bago ko pong team.
16: Kaya nung college, sobra explosive mo for UE and now you're joining explosive outside hitters then like Vani and Bella, siguro ano lang sa tingin mo yung magiging contribution mo in this team in the next conference?
15: Yun nga po, yung palagi ko pong sinasabi na lalaban po ako. Magiging mas palaban po ako kasi sila po yung kasama ko po sa line up, si Ate Bell, si Ate Vani. So, laban pa rin.
16: And yun, sobrang saya kasi nagtiwala sila sa akin. Nasa isip ko lang na kung sino man yung team na magpipili sa akin. Sabi ko talaga, ipapangako ko na ibibigay ko talaga lahat na kaya ko ibibigay sa kanila. And grateful ako na galing yung sumunod sa
4: akin. Lalo ka lang siguro excited makasama yung mga veterans like si Jose, tapos yung number 2 pick last year na si Jean dito sa galing.
16: Ano, sobrang excited po. Especially kay Jean kasi teammates naman kami sa FPU. Talagang sister-sister kami. Talagang meron siya nung offense at ako naman sa defense sa back. Yun yung parang yung laging tandem namin. And yun, sobrang excited ako kay Ate. Kay Ate Balita na makasama siya sa court kasi sobrang galing niyang mag-block. And I think sobrang laki pa ng matututunan ko po sa kanya.
18: Are you taking on the challenge of being part of a rebuilding team as your first team in the team?
16: Yes po. Excited naman po ako na kung ano po yung may ibibigay sa akin na role and kung ano po yung skills and nakuha ko po sa FPU, yung mga nakuha ko, yung pagiging resilient po and yung discipline. Lahat yung player naman po ako. So, willing po ako na talagang ibigay lahat din yun sa galleries na yun.
4: Start ng pro journey mo with Barfresh. Ano lang naramdaman mo yung natawag yung name?
16: Sobrang while waiting po, sobrang po talaga akong kinabahan kasi nga po, nasa baba, parang nasa second round na po. So parang nung natawag po yung name ko, parang sobrang hindi po sa feeling. And then at the same time po, gaya po nasabi ko, parang sobrang excited din po ako na to play with the veteran players po. And like, naging coach ko rin po si Coach Kung Fu way back, junior high school po. And yun, excited din po ako na maging coach mo siya.
18: Hello po, maraming former Lady Spike Resetters na nag-thrive nung pumasok sa PBL. Parang, how much are you looking forward to the chance to join that distance from Mars to Jules and dito pa mga Lasal Setters?
16: Siguro step by step po. Kasi nga, sila Ate Mars at si Ate Jules po. Amalam ko po lahat ng pinagdaanan nila kasi nga po nag-teammate po sila. Siguro, naging role model ko rin po talaga sila. Parang ote-ote po, parang this is just the beginning of a long journey. Thank you po.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
20: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
17: And we are on the last part po ng ating programa, 4:50 ng hapon ng ating oras. And this is a breaking news, no? Kasi ito wala pa mga formally ina-anunsyo po yung ating national team para po sa Final 14 players sa ABC Women's Nations Cup. And nakita po natin ito, meron ng naka-post dito po sa website ng Volleyball World, no, from FIVB po mismo, at nandiyan po kasi yung mga schedule for the Asian competitions, no, at kasama diyan sa ABC Women's Volleyball Cup. So pakita natin yung screenshot mula dun sa website ng Volleyball World kung saan nakalista na po doon yung 14 players na naka-line up for the Philippines para po dito sa ABC Women's Nations Cup. Siyempre, pinangungunahan po yan ng team captain ng kupunan, no, ang veteranong si Aliza Valdez. Kasama rin po niya dyan sa 14 players, no, sina Kyle Negrito, ang kanya pong kakampi sa cream line na magsisilbi po ng setter. Tin Ubaldo from FEU at naging third overall pick sa nakalipas pong PBL draft, also one of the setters. Si Aliza Solomon ang ay nakasama din po dito po sa lineup as opposite spiker, kasama niya po dyan the veteran na Job Gonzaga, and sila pong dalawa yung magsisilbing opposite spikers ng koponan. For the middle blockers naman, si Nina Itang at ng UP, Clalo Resco ng FEU, at si Thea Gagate from Zeus Copy, sila po ang magiging net defenders natin as the middle blockers. For the outside hitters natin, siyempre si Valdez, Seth Molina, one of the veterans din po ng national team. Nandiyan din si Royce Tubino, si Tox Carlos na ng cream line, at si Aragalang. For the liberos naman, Kyle Achenza and si Aliza Eroa. So, ito po ang lineup na ito ay sila na po, I think, yung magiging official na final players natin with Coach Chuck De Los Santos. De Los Santos calling the place for the Alas Pilipinas women. So, a mix of veterans, no? So, nagbabalik again for the national team si Valdez, Molina, and si Gonzaga. Gayun din si Royce Tubino, no? Na veteran na rin po yan sa ating national team. So, punta naman tayo, no? Bago tayo magtapos sa PBA, because it's the game to na po ng 50th commissioner 50th season ng PBA Commissioner's Cup finals, no, between Ginebra and TNT, no. So ang Ginebra po is targeting a 2-0 lead sa best of 7 series na ito, samantala ang Tropang Giga pinaplanong makatabla sa 1-1 after losing sa opener po last Wednesday, no. So again, it's 7:30 po ang unang sultada diyan sa Smart Araneta Coliseum. Game 1, napanalunan po ng Ginebra with Justin Brownlee's fall away game winner with the 6/10 of a second na lang ang natitira noon para po iigiya ang Ginebra sa 100-100 victory over TNT. No? So, ayan, at

0: si Parks will be helping ang Ibaraki Robots na makaahon kasi nag 10th place finish lang sila sa East Division in the last season ng B-League. 19 wins, 41 losses, so medyo pangit talaga yung naging performance ng bagong kumpanya ni Parks. Kaya siya po bilang one of the successful Asian imports dyan sa B-League, eh, siya po rin yung inaasahan sa kanyang pagdating. So with that, no, eh, natapos yung mga haka-haka, yung mga marites na si Parks daw eh magbabalik na sa PBA kasi sumipot siya doon sa naging event ng B-League sa Manila last month, yung B-League final week. So doon eh nasabi kasi ni Parks ang mga naging panayam sa kanya na he is weighing options to return or to accept offers again from an international play. So yun na, nasagot na with Bobby Parks staying in Japan. Ayan. So yan po ang mga biggest updates natin sa sports, no, dito po sa ating programa. Maraming salamat sa ating nakasama sa Master Control, kay Boss Mika G, kay Boss Winston, kay Daniel, sa Sir Edmond, at sa ating Malolos transmitter as well. I just want to greet my wife, Jam, I love you, and Jaden, Tatay loves you. Ito po ang Sports Radio Magazine. Ako po si Dennis Ilanga. Maraming salamat po sa inyo lahat.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Ngayon!

0: Montenegro, with a population of 630,000, would be easy to absorb into the EU, a bloc of 450 million people, and boost Brussels' stuttering enlargement project ahead of candidates such as Ukraine. Hurdles would remain as the former Yugoslav Republic must still pass tough reforms, including corruption, while all 27 EU states would have to ratify Montenegro membership before it could join. In sports, Cebos Identity 5 and Naraka Blade Point teams qualified for the 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan after advancing through the qualifiers in Singapore. The Identity 5 squad placed third in Group A with a 2-2 record, defeating Mongolia and Kyrgyzstan while falling to Malaysia and South Korea. The team consists of Santer Gallio, Joaquim Timtiman, Cyril Julian, Sam Cortez, Johannes Husho, Joshua Gumaro, and Jafet Ongkit. Meanwhile, the Naraka Blade Point team finished second in Group B at 3-1, earning wins over Singapore, Laos, and Tajikistan, with its only loss coming to China. The squad is composed of Richard Espejo, Rafael Ron Paclibar, Kenneth Perez, and Oric Teneso. Philippine Standard Time is 5:01 p.m. and that's it for the early news. This is Mikago. Good afternoon.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS,
5: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
7: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
6: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
7: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabit eh.
12: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission, iisa-isahin ang mga tournament, sports activities at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
14: Maraming salamat, magandang araw sa ating lahat. Welcome muli sa ating lingguhang Philippine Sports Commission R, dito lamang sa Sports Radio 918. Kami po ay napapanood sa ating Facebook pages, ng ating istasyon at ng ating Philippine Sports Commission. Ako po si Judy Caringal. Isa na naman na natatangi na pagtatanghal ang aming ibibigay sa inyo. So, sa ngalan ng ating PSC Board, from Chairman Pato Gregorio, Commissioners Fritz Gaston, Walter Torres, Ed Haiko, at Commissioner Boong Ku, na nag-celebrate ng kanyang birthday the other day. Happy birthday, Kombong! Sana po, mas marami pang birthdays ang dumating, and God bless you. Sa araw nito, ibibigay namin sa inyo ang ating sports update, ang mga programa ng ating Philippine Sports Commission, at iba pang mga ganap, kabilang na ang muling pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa makasaysayan na Rizal Memorial Sports Complex. Nakakatuwa na parating nagagamit itong ating Rizal Memorial Sports Complex sa iba-ibang mga activities. Hindi lang pang sports kundi pati ng ating national government. Naging dahilan din ito kung bakit nagkaroon ulit ng pagkakataon na maipresenta ng ating PSC sa pamagitan ni Chairman Pato Gregorio at ng Mayor ng Manila, Mayor Isko Moreno, ang ginagawa na refurbishing, transformation, ika nga, ng ating Rizal Memorial Sports Complex. Sa ating talakayan sa hapon na ito ay lubusan nating aalamin at sabihin natin maiintindihan kung ano ang role ng ating National Sports Agency, ang PSC, ang kanilang kumbaga otoridad sa mga National Sports Associations o NSAs, hindi lang sa mga opisyalis nito, higit sa lahat sa mga atleta at gayon din sa kanilang mga coaches.
15: Pwedeng maparusahan ng NSA ito ngang sa isyo ng volleyball at mga atleta at mga coaches. Pero siguro ibigay ko lang, although hindi ito malinaw sa batas, yung tinatawag na due process, no? Hindi ka naman pwedeng nabalitaan mo lang sa social media, parusa na, no? Kailangan mabigyan ng pagkakataon, in this case the NSA sa volleyball, mabigyan naman ng pagkakataon magpaliwanag. Yun naman, hindi naman pwedeng may nagreklamo lang, parusa kagad, no? Merong step in between. At palagay ko, sa aking pagkakaalam, nabigyan ng pagkakataon magpaliwanag ang ating volleyball association. So ano ba ang authority ng PSC over the NSA? Mahalaga to, no? Kasi dito nagmumula. Dito ang pinanggagalingan ng PSC, no? Number one,

0: Alam naman natin, bago ka mabigyan ng support, bago ka mabigyan ng support ng TSC, bago mabigyan ng support ang atleta, ang coaches, ang NSA, kailangan ikaw ay kinikilala ng TSC. No? Pero bago ka kilalanin ng TSC, kailangan muna kilalanin ka ng IF mo, no? Tapos kikilalanin ka ng Philippine Olympic Committee, tapos kikilalanin ka ng TSC. Ganun ang proseso. So hindi pwedeng tatalon ka agad sa PSC, no? Although may kapangyarihan din naman ng PSC, no, to support other organizations which are not really NSAs, no? So number two, no, pwedeng bigyan ng suporta at assistance ang ating mga NSAs, pero maliwanag din sa batas, Judith, na kailangan ang mga NSAs na ito ay in good standing. So kung ikaw ay pasaway, kung ikaw ay hindi sumusunod, parang sa school, no? Kung ikaw ay nasuspend dahil meron kang ginawang pandaraya o hindi pagsunod sa panuntunan, hindi ka in good standing. So yun, pwede kang, kaya kung hindi ka in good standing, ang logic doon, pwede i-withhold ang suporta or assistance na binibigay sa iyo. Kanina binanggit natin ang PSC ay isang regulatory agency. At bahagi ng regulatory agency, at maliwanag ito sa batas ng PSC, ang kapangyarihan niya mag-supervise ng NSAs, no? At number two, pwede siyang ang tinatawag nating visitorial powers. Anong visitorial powers? Mag-require ng reports, no? Bumisita at tignan ang venue. Kasama yan sa visitorial power. Siyempre, mahalaga yung pagbisita, mahalaga yung pagbusisi para malaman mo sumusunod ba ang NSA sa panuntunan. No? Sumusunod kasi alam naman natin, public funds ang involved dito, Judith. No? Pera natin. Kaya kailangan pangalagaan ng ating POC, ang ating PSC, ang kung paano ginagamit ng NSA ang pondo na galing sa taong bayan. So ang mangyayari dito, ang NSAs ay accountable. Hindi lang puro give, hindi lang puro tanggap. Even ito, even for our national athletes, hindi lang kung gusto natin mag-training, no? Meron tayong accountability because gamit na we represent the flag, we are accountable to the flag. And number two, we receive public funds and therefore accountable naman tayo sa taong bayan. So napakahalaga 'yon. Regulatory agency pala ang PSC, no? Pwede pa lang mag-recognize affiliate ng mga NSAs. Pag hindi in good standing, pwede pa lang bawiin ang suporta at meron pa lang kapangyarihan mag-supervise at bumisita ang PSC, no? So dito na tayo sa medyo masakit, lalo na pag ikaw ang naparusahan, maliwanag, no? Wala tong ifs and buts. Napakaliwanag sa charter, sa batas na gumawa ng PSC na pwedeng mag-impose ng sanction ang PSC sa mga NSA, athletes and coaches na lumalabag sa panuntunan ng PSC, rules and regulations of PSC. Napakaliwanag nito. No, nung katatapos lang itong kurso ko sa College of Human Kinetics ng UP, tsaka itong program natin with Inspire, hinighlight ko yun. Yung iba nga maraming nagulat. Ha? Meron palang ganyang kapangyarihan ang PSC. No? Pwede palang mag-sanction. Hindi lang pala puro bigay. Hindi lang puro allowance. Hindi lang puro suporta. Meron palang kaakibat na kapangyarihan to sanction. At huwag tayo magulat dahil kailangan magbasa tayo ng batas. Yun naman ang layunin ng programa natin, itong legal playbook, Judith, eh. Maunawaan ng ating mga sports stakeholders ang batas. So, pwede mag-impose ng sanction, pwede mag-withhold ng assistance pag hindi ka na in good standing, kailangan tayo, mga NSAs at athletes, mag-comply. At syempre, kailangan natin alamin kung ano ang ating kailangan sundin. No? At mahalaga nga, binanggit natin kanina, Judith, yung tinatawag nating due process. No? Kung magwi-withhold naman ng suporta, kung ako ay paparusahan, then kailangan naman mabigyan ako ng pagkakataon magpaliwanag to explain myself. No? at ang tanong nga, anong uri ng sanction ang pwedeng ibigay, no? So walang ganung, walang maliwanag na panuntunan. So ang aking mungkahi sa Philippine Sports Commission, maglabas ng isang advisory or ng rules. Ano ba ang mga sanction? Ang karaniwang kasi pag nagbibigay ka ng parusa, ano yung offense? Ano yung sanction? No? 'Di ba? Tardiness, ito ang parusa. Kung disorderly behavior, ito ang parusa. Pag ikaw ay nagdispalko ng pondo, ito ang parusa. Siyempre, may mga offenses na light offense, may mga offenses na grave offense. Hindi naman pwedeng light offense, grave ang penalty. No, meron kasi tayong rule na kailangan commensurate, no? Proportionate naman kung ano ang offense sa parusa. So, yun ang mungkahi ko sa PSC. Maglatag ng maliwanag na listahan ng offenses, tapos katapat ng bawat offense would be the corresponding penalty. No? At muli, babalikan natin, supervisor natin, mga NSA, supervisor natin, whether we like it or not, supervisor natin ang Philippine Sports Commission. Isa na lang, no? Linawin ko lang, iba kasi ang ibig sabihin ng supervision sa control. No? Ang control, tama or mali ang ginawa ng NSA, pwedeng baguhin ng nagko-control, halimbawa PSC, kung anong ginawa at desisyon ng NSA. Wala pong control ang PSC, wala pong control ang POC sa ating mga NSAs. Pero ang PSC ay may supervision. Anong ibig sabihin ng supervision? To oversee, to ensure ng ating mga NSA ay sumusunod sa mga panuntunan. Pag sumusunod, walang pwedeng gawin. Siyempre, sumusunod ka sa mga panuntunan, sumusunod ka sa batas, and therefore, bakit ka paparusahan kung ikaw ay sumusunod? Pero pag ikaw ay lumabag sa mga panuntunan, kung ikaw ay naging unethical, kung ikaw ay nagkaroon ng pandarambong, then merong, dahil ikaw ay merong ginawang offense, merong karampatang parusa. So muli, no, sa ating mga nanunood, sumusubaybay sa ating legal playbook. Kaya naman tayo nag-uusap tungkol sa batas kasi bahagi ng sports law ay maunawaan kung ano ba ang mga kapangyarihan ng ating mga government agencies, in particular our agencies involved in sports. Kaya siguro sa susunod na programa, pag-usapan naman natin ang Games and Amusement Board. By the way, Judith, nasa GAB ako kahapon kasi ngayon meron ng dalawang professional league sa pickleball. No? So, kaya't nag-meeting with GAB yesterday para pag-usapan kung mga standards and rules regarding professional pickleball players and leagues. Again, ibang usapin naman yon. Maybe yan ang ating next topic, ano ba ang panuntunan, kilalani naman natin ang Games and Amusement Board. So ngayon, pinag-usapan natin, siguro mas kilala na natin ang Philippine Sports Commission ngayon, and hopefully makilala pa natin ang ibang ahensya of government na involved sa sports. So yun lamang, Judith, sana nabusog tayong lahat sa usapin ng sports law, Judith.
1: Napakaganda nitong mga nadetalye mo na ito, Attorney Al, kasi mahabang panahon na po na parating ang alam lang natin sa PSC, tagabigay ng pondo para sa mga National Sports Association at sa mga atleta. At noon pa, parating napapagbintangan na nakikialam. At yung government intervention parating ibinabato sa PSC kapag medyo nagpuna ang PSC about an NSA or about our Team Philippines. So talaga palang nasa saad sa batas, Republic Act number 86847, itong ganitong pangil, ganitong otoridad, ganitong karapatan ng ating National Sports Agency Attorney. So hindi na pwede nating sabihin, ay, PSC, hindi naman kayo pwedeng makialam sa amin, hindi po ba? Kasi dati yan ang parating napapagtalunan eh, no? Sa panig ng POC, NSA at ng PSC.
0: Linawin ko lang din, siguro hindi naman absoluto or walang hangganan ang kapangyarihan ng PSC. No? Hindi pwedeng sabihin ng PSC halimbawa, ayaw namin si Athlete X, gusto namin si Athlete Y. Ayaw namin kayo magpadala sa Southeast Asian Games. Wala yan sa jurisdiction ng PSC, no? Kaya may kapang so kailangan, yun nga, bahagi yan ng pagkilala sa isang ahensya. Ano ang pwede niyang gawin, anong hindi niya pwedeng gawin. So clearly sa usapin ng benefits, clearly sa usapin ng incentives, clearly sa usapin ng support for NSAs, diyan malaki ang role ng ating PSC. Kaya pag hindi ka sumunod, then ano ang sanction ay hindi muna namin kayo bibigyan ng allowance. Hindi muna namin kayo bibigyan, hindi muna namin kayo susuportahan for your international events hanggat maging maayos kayo, no? Or in this case sa volleyball, hanggat ma-lift siguro yung suspension ng International Federation nila, no? Kaya on sa usapin naman ng Philippine Olympic Committee, medyo tali din ng kamay ng POC kasi kailangan in good standing din ang mga NSAs sa kanilang international federation. So yun ang kailangan nating maunawaan, Judith.
1: Ito na lang, pwede ba immediate action kaagad ang gawin ng PSC sa ganitong sitwasyon? O kailangan pa ba nilang hintayin ang desisyon ng kanilang partner na Philippine Olympic Committee, which will be conducting the General Assembly later this month?
0: Oo. Palagay ko pwede na may gawing aksyon ang Philippine Sports Commission. Hindi kailangan, independent din naman siya from each other. So at hindi ko alam kung may official communication to PSC about what happened sa volleyball. Wala naman nagdi-deny. Hindi naman dinideny din ng Volleyball Federation here na sila ay suspended, no, ng kanilang international federation. And again, ang maliwanag ko ano ang panuntunan ng PSC, kailangan nating sundin. Pag hindi natin sinunod, then pwedeng merong karampatang parusa. And right now everything is temporary, no, hindi pa naman permanent. Hindi pa permanent ang ginawa ng International Federation. So hindi rin magiging permanent ang ginawa ng ang gagawin or ginagawa ng Philippine Sports Commission, Judith.
1: Maganda yung sinabi mo kanina na ikaw ay may suhestyon, alam ko, sa ibang mga proyekto ng PSC. Talagang lagi ka namang kinukonsulta ng ating board headed by Chairman Pato Gregorio. Parang andating yung template kung anong klaseng parusa, sanksyon ang ibibigay sa NSA. At hindi lang naman nga NSA yan, higit sa lahat mga atleta. Paano magiging balanse, ika nga, yung magiging sanksyon na tayo nga ay nandito para sa kapakanan ng mga atleta, para maaalagaan pa rin ang kapakanan ng ating mga atleta.
0: Tama yun, no? Kasi kailangan maging malinaw. Bakit mo ako paparusahan kung hindi naman maliwanag kung ano pala ang akin nilalabag? Bakit mo ako paparusahan kung hindi naman pala maliwanag at hindi ko alam kung ano pala ang pwedeng karampatang penalty, no? So kailangan dumaan sa ganyan. Maliwanag dapat kung ano ang offense, maliwanag ang penalty, at uulitin ko lang, mahalaga ang due process. At pag pinag-usapan natin ng due process, dalawang bahagi noon, Judith. Una, yung substantive, meaning yung dahilan. At huwag nating kakalimutan, may pangalawang bahagi ang due process, yung proseso, no? Kaya kailangan may basis, no, may merong ginawa kang infraction or offense. And on the other hand, kahit may basis, kahit meron kang ginawang offense, hindi ka naman nabigyan ng pagkakataon magpaliwanag, then may invalidate yung ginawa mo dahil kailangan lagi magkasabay yon, ang dahilan at ang proseso.
1: At hindi naman tayo dapat na mag-alala because this is world body, IF, di ba, ng FIVB. Tayo din ay may POC at syempre pa PSC na lahat nga ay itinayo para sa kapakanan ng mga atleta. Meron pong ad hoc committee na di ba sinabi din ang FIVB na mangangalaga, ika nga, doon sa volleyball in the Philippines, especially sa athletes. Nahuli ding nating balita, aba, for the very first time, dalawang indoor volleyball teams, papadala natin at pasado na lumahok sa Asian Games, diba? Napakataas na level nito. May ranking tayo sa Asia o sa buong mundo. The women and the men, yung ating alas Pilipinas men and women, lalahok dyan sa Asian Games, even our beach volleyball women. Diba, attorney? Maiksing panahon na lang yan eh. Halos Asian Games na in a couple of months.
0: Oo. At again, hindi puro kabig, no? Pardon the term, hindi puro rights. While we all exist, NSA exists for our athletes, no? Lagi kong pinapaliwanag sa aming mga atleta na yes, we recognize you. Thank you very much for representing the flag, pero you are also accountable. The NSAs are accountable, the athletes are accountable, the coaches are accountable, no? So hindi one way. Relationships are never one way. Kaya't always two way, of course. Kaya't mahalaga maraman natin ng ating karapatan, definitely, no? At the same time, kailangan malaman din natin kung anong ating pananagutan. Hindi puro karapatan, hindi naman puro pananagutan, kaya't mahalagang maunawaan nito, Judith.
1: Yes, okay. Para lang sa specific na topic na ito, ano ulit yung iyong summary na gustong ipaalam? Mapa NSA yan, mga atleta at atin ding organisasyon, PSC, POC at tayo pong mga nakamasid sa ating Philippine sports.
0: Know the law. Yun naman ang trabaho na, yun naman ang ating mission sa legal playbook, para maunawaan ng lahat ano ang batas, ano ang mga kapangyarihan ng ating ahensya, ano ang mga kapangyarihan na outside the jurisdiction ng ating ahensya. Rights always coupled with responsibilities, no? Lalo na pag public funds ang involved, dahil we have to be accountable to the source of these funds, meaning taong bayan sa mga nagbabayad po ng buwis. Kaya paalala po natin sa mga NSAs, paalala po natin sa mga national athletes, paalala din po sa ating mga coaches and officials, no, na know the law, understand the law, follow the law, because if you don't follow the law and regulations, meron po yung epekto, meron po yung consequence, Judith.
1: Yes, sabi mo nga, halina, mag-aral tayo ng batas. Alamin ang batas para hindi tayo maagrabyado.
0: Oo, kilalanin ang ating mga ahensya ng gobyerno. Palagi ko mahalaga yan. Dahil, lalo na sa ating mga amateur athletes, sa mga national sports associations, national athletes, national coaches. Kilalanin natin ang ating kapartner. Of course, bahagi tayo ng Philippine Olympic Committee at sa gobyerno, bahagi tayo ng Philippine Sports Commission. Kaya't isa sa ating responsibility ay mag-aral, alamin ang batas, kasi dito natin malalaman kung ano ba ang mga polisiya ng Philippine Sports Commission. At pinag-usapan nga natin kanina, hindi lang puro ayuda or pabuya or benepisyo ang binibigay ng ating Philippine Sports Commission. Kasama dito ang accountability, ang ating obligasyon, ang ating responsibility na to follow the rules and regulations na ilalabas at nalabas ng ating Philippine Sports Commission. Kung sakaling hindi tayo sangayon sa mga rules na ito, bukas naman ang kanilang tanggapan para tanggapin ang ating mga suggestion, dahil maliwanag naman, we belong to one community. At muli, babalikan natin ang noble purpose of sports, a healthy and alert citizenry. Muli, maraming salamat to Sports Radio. Maraming salamat, Judith, sa ngalan ni Al Agra, sa Legal Playbook. Magandang araw sa ating lahat.
2: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
3: Ito pa rin po ang ating Philippine Sports Commission R dito lamang sa Sports Radio 918. Alam niyo ba, masaya ang Philippine Sports Commission na madalas na madalaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayun din siyempre yung ating makasaysayan na Rizal Memorial Sports Complex na sabihin natin magamit ng national government natin ng Malacañang, di ba, at ng siyudad ng Maynila para sa mga iba-iba na mga proyekto, hindi lamang pang-sport. Kaya naging venue nga po ang Rizal Memorial Coliseum sa meet and greet ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong araw ng Miyerkules, June 3. At yan ay sa kanyang pag-meet and greet sa mga presidential scholars. Okay, namigay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tig 20,000 pesos sa mahigit na 4,000 na mga scholars ng lungsod ng Maynila. Ano? Mula mismo kay Pangulo, tinanggap ng mga kabataang ito ang kanilang tulong mula sa ating Pangulo sa seremonya na dinaluhan din ni PSC Chairman Pato Gregorio at ni Mayor Isko Moreno ng Maynila. Naging dahilan din ito kung papaano nagkaroon ng pagkakataon si Chairman Pato at si Mayor Isko na ipresenta mismo kay Pangulo yung update ng ginaganap na rehabilitation, transformation dito po sa ating Rizal Memorial Sports Complex. Ayan. So magandang pagkakataon iyon na parating nakakaniig lalo na ng ating sports official, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So sa pagkakataon na ito, gusto namin ibahagi sa inyo at pakinggan natin ang, at panoorin ang pananalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nasabing seremonya sa Rizal Memorial Coliseum.
4: Kaya ang mga pondo na nasa national government ay pinabatong namin sa national and local government na po ang bumahawa para mapabilis. Ganito po ang nangyari dyan. Alam niyo po, meron kasi pondo dati pa na tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Yun po ay para talaga sa local government yun. Ngunit sa nakarang ilang taon, ay hindi po masyadong nagagamit para sa local government. Kaya tayo sabi ko, di, dapat, ay panahon na talaga, na dapat magamit na natin para bigyan natin sa local government para naman meron gagamitin na pondo ang local government. Diyan po na buhay yung napanggit po ni Mayor Isko. Yan po ang programa na nagbibigay ng bigas para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong at hindi nakakapiyak sa pagkanilang pagkakain. At kuminsan yung iba po sa atin, kawawa naman, isang beses lang kumain sa isang araw. Kuminsan isang beses lang sa dalawang araw. Kaya sabi ko, ang maaari natin gawin para tiyakin na kahit papano, meron silang mailagay sa kanilang pagkainan, ay ipapano man natin ang kontong yan. At dahil alam mo naman po, pagka national government ang kumakuha lahat ng programa, medyo natatagalan. Dahil mababa pa ang mga opisyal, pupunta pa sa isang lugar, magtatanong, magsesurvey, sino ba rito ang dapat matulungan, ay napakatagal po nan. Ay alam niyo po, ako sanay ako sa local government dahil nagubintanong ako ng Ilocos Norte ng 9 years. Kaya sabi ko, bakit pa natin pinapahirapan ang sarili natin? Andiyan na ang local government. Andiyan na sila. Gamitin natin sila. Makipag-ugnayan tayo mabuti sa local government upang mapabilis. Kaya ang ginawa po namin, binabana po namin yung pondo, bahala na ang local government, mabilis ang pag-distribute, mabilis ang pagpaabot ng tulong sa ating mga nangangailangan kababayan. Yan po yung LGSF. Ito naman po, ay kasama po doon sa programa at iba naman po itong ginamit dito. Tinatawag Social Civic Development Program. Ito po ay ang aming ginawa ay may pundo po ang pamahalaan ang national government. Ako, alam ko naman na pagdating ng panahon ay sa pagdating yung mga ating mga barangay ay pagdating ng panahon na nangangailangan sila ng pondo, kuminsan talagang napakakulang ang pondo. Kaya sabi ko, dapat tulungan natin ang ating mga barangay dahil kuminsan yung pondo hindi na bumababa sa kanila dahil na kung saan-saan nagagamit. Dahil siyempre, marami pa natin lang ha. Kaya, ginawa po natin, bawat barangay po ay binigyan natin ng 200,000 piso. Every barangay sa buong Pilipino. Ang hiniling lang namin sa ating mga barangay official ay yung sa 200,000 yun, yung 100,000 ay gamitin para sa scholarship. Ito po, ay nakita ninyo, nabigay po tayo na mga check-in para sa mga scholar natin. Tawag kayo sa kanila, mga presidential scholar ngayon kayo. Kaya kailangan pagbutihan ninyo ang pag-aaral ninyo. Para deserving naman kayo sa team bago ninyo yung titulo. At sabi namin, mamili kayo sa bawat barangay, mamili kayo ng 5 na estudyante na bibigyan natin ng tulong. Ang piliin ninyo yung mga magtatapos na. Pero baka hindi makapagtapos dahil ay kulang sa pambayad, na kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. At itong tulong na ito ay bibigyan natin para naman matiyak na sila'y makapagtapos. Kaya yung 100,000 hinati sa 5 dahil mamimili ng 5 scholar ang bawat barangay. Bawat scholar ay tumanggap ngayon ng 20,000, 20,000 bawat isa para sila ay may gagamitin para sa pag-aaral nila. Ang akin ang sinasabi sa ating mga presidential scholar ay sana mapakinabangan ninyo ng mabuti itong pondong ito, itong 20,000 na ito, at pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo. At napakahalaga para sa administrasyon ito ang magandang edukasyon para sa ating mga kabataan. Dahil po, alam naman po natin na pagka nakapagtapos, may hawak na na diploma, may hawak na na certificate, ang isang tao ay mas maganda ang kanyang kinabukasan. Mas maraming magagawa, mas madaling makahanap ng trabaho, mas maganda ang kinabukasan na hindi lamang ng estudyante na nag-graduate, kung hindi pati na yung pamilya nila, pati na yung gubernur nila, yung barangay nila, yung lungsod nila, at yung Pilipinas. Ito po ay ginawa natin hindi lamang po dito sa Maynila. Ginawa po natin ito sa buong Pilipinas. Kaya ang mahalaga rito, sa buong Pilipinas, mahigit kulang 42,000 ang barangay. So sa 42,000 times 5, labis na, higit pa sa 200,000 ang magiging presidential scholar. Napakahalaga po nito. Dahil ang kagaya ng sinasabi ko sa ating mga scholar na dapat nilang alalahanin na ang pag-aaral at ang edukasyon ay isang biyaya yan na parang binigay sa inyo, at dahil pinaghirapan ninyo, nag-aral kayong mabuti, nagkaroon kayo ng magandang edukasyon, meron kayong napag-aralan, marami na kayong nalaman, marami na kayong natutunan, ay magiging mas maganda po ang mga buhay. At yung yaman na yan, yung yaman na binigay sa inyo ng edukasyon, ay ito po ay yaman na hindi na maaring makuha sa inyo. Nasa sa inyo na yan habang buhay. Araw-araw mararamdaman ninyo kung bakit maganda na magkaroon ng magandang training, magandang edukasyon, dahil po ito ay tutulong na sa inyong pagpaganda ng inyong buhay. At ito pong yaman na ito, hindi na maaaring buwagin, hindi malulusaw yan, hindi na mawawala yan, hindi pwedeng nakawin, hindi pwedeng agawin sa inyo yan. Kaya ito ay napakahalaga para sa amin. Bakit magiging mahalaga para sa isang bansa ang maraming nagtapos na mga kabataan? Dahil po, ang katotohanan talaga, ay kami naman ay wala naman forever. Nandito na lang kami habang buhay ay sa darating na panahon. Darating ang araw na kami, na mga liderato ngayon, ay matatapos na ang aming mga terpino. Matatanda na kami, magre-retire na kami. Kayo naman ang titignan ng ating bansa na mamuno. Kayo naman ang magiging leader Panginoon. Kaya kailangan ay handa kayo at alam na ninyo ang gagawin. At may nagtayo kayo ay subok na, marami na po kayong napag-aralan at sa ganung paraan, pagagandahin ninyo ang aming sariling buhay, pagagandahin ninyo ang buhay ng inyong pamilya, pagagandahin ninyo ang inyong komunidad at sa ganung paraan. Kapag naparami po natin itong ating mga scholar, mapapaganda rin ang buong Pilipinas. Kaya

0: SM na sinasabi ko na nagbigay ng bigas at mga scholarship. Sa mga barangay chairman naman, 200,000 ang binigay namin sa mga chairman, 100,000 ang para sa eskola, yung 100,000 na natira, nasa sa inyo na yun. Dahil, alam ko naman, nasa palaparangay, ang talagang nakakaalam sa mga pangangailangan sa barangay ay yung chairman. Kaya pinagbigyan natin na yung mga pagbigyan naman natin sila na konting magamit na pondo para yung mga inisiyatibo, mga nais nila, i-inibunsa, ay makikita natin sila mag-design, sila mag- sila may kinalaman doon sa kanilang lugar. Kaya at yung 100,000 gagamitin ng ating mga barangay official sa sinang mamimili kung saan kilalagay. Yung ibang lugar, bumili ng bigas para magdagdagan yung binibigay ng national at saka local government. Yung iba, nagdagdag ng scholarship. Yung iba, nagkaroon ng proyekto. May barangay, bumili ng motorsiklo para yung mga barangay tanod, meron silang gagamitin para maikot-ikot. Yan po ay kaya binigay na namin, sabi namin, may initiative naman ng mga barangay chairman. Mabayaan natin sila mag-design kung ano yung dapat gawin sa kanilang barangay. Sa kasalukuyan ay dahil po napapahala kami, meron po tayo mga statistiko na nalaman yung ENCO, yung Commission on Education, yung pangalawa, 2025, 28.29% na college student ang drop out noong 2025. Napakasayang. Ito po ay mga malalapit na magtapos. Kaya na sa ngayon, sa halos 15,000 na po na barangay ang nabigyan ng suporta nitong programa na ito. Dito naman sa Maynila, mahigit 4,000, 4,000 ang magiging presidential scholar dito. At ito yung mga malaking bagay upang makatulong sa inyong edukasyon. At yan po, mga aming magiging programa at tinitiyak po natin na ito ay mabilis kumaba at diretso po sa taong bayan. At hindi dumadaan kung saan-saan pa at sa inyo tuloy-tuloy galing sa national government distribute ng local government mabilis ang pagtanggap ng ating mga mamamaya. Kaya kita, yan po ang ating programang bawat bayan ay makikinabang. Dagdagan na rin natin ng bawat barangay ay makikinabang.
1: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
2: Salamat sumainyo ang ating Philippine Sports Commission R dito lamang sa Sports Radio 918. Sa ngalan po ng ating guest, Attorney Al Agra, ganun din kay IZ ng Integrated Communications and Events ng PSC. Sa production side natin, sina Jess Laid, Ayang Malyare, Team Tapales at sa Master Control, sina Susane at Ren. Ako po muli si Judith Karingal. Maraming salamat hanggang sa susunod na araw ng Biyernes dito lamang sa Philippines Sports Commission R dito sa Sports Radio.
3: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask.

0: Commissioner para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast.
1: Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine Sports Broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of Sports Radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is Radio Station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Updates na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot eh.
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo

0: Init na balita ngayong umagang ito. Sa ulo ng ating mga balita, Malolo sa Regional Trial Court, naglabas na ng warrant of arrest laban kina Curly at Sara Discaya at iba pang individual sa kasong malversation.
1: Headlines.
0: Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo, naglabas na rin ng investigasyon kaugnay ng gagawing pagdinig tungkol sa flood control anomaly sa Lunes.
1: Headlines.
0: National Bureau of Investigation ibinunyag na mayroon itong natanggap na impormasyon ukol sa panunuhol umano na sa 18 dating sundalo.
1: Headlines.
0: Paulong Ferdinand R. Marcos Jr. posibleng magpatawag ng special session sa Kongreso para ipasa ang mga priority bills.
1: Headlines.
0: At National Grid Corporation of the Philippines tiniyak ang dedikasyon nito sa pagpapalakas ng transmission network ng bansa.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita, naglabas na ng warrant of arrest ang korte sa Malolos City, Bulacan laban sa contractor na si Curly Discaya at iba pa niyang kapwa akusado sa kasong malversation kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Sa inalabas na kautusan ng Malolos Regional Trial Court Branch 20, kabilang ang mga ipinaaresto ang mag-asawa nitong si Sara Discaya, mga dating engineer ng Department of Public Works and Highways na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza, gayon din ang iba pang opisyal ng St. Timothy Construction. Walang piyansa ang kasong malversation. Sa ngayon, nakaditine si Curly Discaya sa Senado matapos na ma-contempt. Samantala, nakakulong naman si Sara Discaya sa Cebu kaugnay ng kasong kinaharap niya sa umano'y manumalyang flood control projects sa Davao Occidental.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Noong Webes, nagsampa ang Office of the Ombudsman ng mga kasong graft and malversation laban sa mag-asawang contractor na sina Curly Discaya at Sara Discaya. Personal na inihain ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang reklamo sa Regional Trial Court sa Malolos, Bulacan. Kasama rin sa mga kinasuhan ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa manumalyang flood control project. Nagugat umano ang rehabilitasyon ng river structure sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan na ipinatupad ng DPWH Bulacan First District Engineering Office.
4: These collective actions resulted in an unwarranted benefit to St. Timothy Construction Corporation totaling approximately 53 million pesos, causing significant financial injury to the government. The investigation further established that the accused officials allowed the contractor to take possession of and misappropriate these funds, which constitutes the illegal act of malversation of public funds.
0: Yan po ang payag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naihanda na ng Senado ang kontratistang si Pacifico Curly Discaya para sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa kanya. Kahapon, naglabas na ng arrest warrant ang Bulacan Regional Trial Court Branch 20 laban kay Discaya at 10 iba pa para sa kasong malversation kaugnay nga ng flood control anomaly. Napagalaman na naisaayos na ang mga gamit ni Discaya para sa pag-turnover sa mga otoridad. Naisailalim na rin ang kontratista sa medical examination at nabigyan siya ng medical certificate ng mga doktor ng Senado. Sinabi naman ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa isang payag na nakipag-ugnayan na sa kanila ang Department of Interior and Local Government o DILG at inaayos na nila ang mga dokumento ni Discaya para ma-turn over sa Philippine National Police. Target ani ang ma-turn over si Discaya sa PNP sa Lunes. Nakatitinin na si Discaya sa Senado mula pa noong September 2025 dahil sa contempt order ng Senate Blue Ribbon Committee.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naglabas na rin ho ng imbitasyon ang Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo kaugnay ng gagawin niyang pagdinig tungkol sa flood control anomaly sa Lunes, June 8. Mahigit 20 personalidad ang inanyayahang dumalo sa naturang pagdinig. Kabilang nga dito, sina later Representative at dating House Speaker Martin Romualdez, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Batibaga, mga opisyal ng Department of Public Works and

0: Highways, Department of Justice at Department of Budget and Management. 18 individual na dating manong staff at bodyguard ni Saldico at dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Pinadaan ng Blue Ribbon Committee kay House Speaker Faustino D. ang imbitasyon para kay Romualdez at hihingi ng permiso sa Sandigan Bayan si Hernandez para mapadalo sa nasabing pagdinig.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantalang nanawagan si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa publiko na habaan pa ang pasensya at maging masigasig sa paghihintay sa serya ng mga kaso at reklamong inilabas ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Kaugnay pa rin ito ng pagpapanagot sa mga may kaugnayan sa mga anomalyang flood control projects. Ani ni Dizon, hindi nagpapadalos-dalos ang pamahalaan dahil nais nitong maging matiyak, matibay, malakas at matatag ang mga kasong isinasampa rito. Kumpayansa naman ng kalihim na ang mga bagong kasong isinumite laban kay Curly Diskaya ay malakas at hindi matitinag dahil sa mga ebidensyang masusing kinalap.
2: Nagdadasal tayo na for patients kasi tagagang kailangan, hindi tayo pwedeng basta-basta lang mag-file ng kaso. Kailangan matibay ang ebidensya at dito sa kasong final ngayon ng ombudsman na pinagtrabahuan po ng COA, ng DPWH, ng DOJ, ng ombudsman, kampante tayo na talagang mananagot si Curly Diskaya at yung iba pang 10 kasama sa kasong to.
0: Yan po ang tinig ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ibinunyag ng National Bureau of Investigation o NBI na meron itong natanggap na impormasyon ukol sa panunuhulumano sa 18 dating sundalo. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Mathibag, meron dumulog sa kanilang tanggapan at nagbahagi na salaysay ukol sa mga nabanggit na alegasyon. Aniya, isiniwalat ng nasabing individual na nagkaroon ng bayaran at panunuhol sa 18 dating sundalo para lamang humarap sa publiko at tumestigo sa isyo ng korupsyon. Matay sa salaysay nito, 5 milyong piso ang ibinayad sa mga dating sundalo. Nag-isyo na rin ng sampina ang NBI kay dating Congressman Mike Defensor na tinuturong nagbigay ng suhol sa mga dating sundalo.
3: Sinabi niya may bayaran eh. Sa kapera. 5 million nga yung sinasabing presyo. I-allege talaga base dun sa nung may natanggap na sila, parang sinasabi 700. Yun yung gusto naming linawin. That's why we are subpoenaing si Mike Defensor para magbigay linaw dito. Again, hindi natin sinasabi pa na siguradong-sigurado na gano'n. Kaya nga natin siya tinatawag para maibigyan.
0: Samantala, isiniwalat din ni Mathibag ang impormasyon na bukod sa lumutang na 18 dating sundalo, ay posibleng madagdagan pa ang mga magpapakilalang testigo sa flood control anomaly, bagay na iniimbestigan na at pinag-aaralan ng NBI.
3: Na-monitor ng CCD namin na yung mga marines kinakausap na mukha talaga nagkakapataasan ng presyo. Yun yung parang additional na marines sa pag-aaral namin, additional marines na gusto pa nilang ilabas ulit. Di ba may 80 na parang gusto nilang...
0: Yan po ang tinig ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Mathibag.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinabulaan na ni House Prosecutor at Bicol Saro Partylist Representative Tere Ridon ang payag ng nagpakilalang dating sundalo na si Howley Cadiao na sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umanoy, mali-maletang inihahatid sa kanya. Ani ni Ridon, pawang kasinungalingan ang testimonya ni Cadiao at walang anumang maleta ang na-deliver sa kanya sa anumang oras o lugar. Sa kabila nito, tiniyak ng House Prosecution Panel na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Lahat na lang may maleta, lahat na lang bayaran. So, di kayo na, di ba? Ayun yung una. Pangalawa, lahat na lang po na nga sinasabi na 18 Marines parang puro kasinungalingan na lang. At linilinaw ko na kasinungalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadiao. No? Kahit anong panahon, sa kahit anumang lugar, wala po nga diniliver sa akin na kahit ano pong maleta.
0: Yan po ang bayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Partylist Representative Tere Ridon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, maring itinanggi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua ang alegasyon naman ng 18 dating sundalo na maging siya ay nakatanggap ng maletang pera. Ani ni Chua, makikita naming naglulubid-lubid ang testimonyo ng mga dating sundalo na indikasyon ng kanilang pagsisinungaling.
5: Tinatanggi ko na mariin itong kanilang mga kasinungalingan. Kitang-kita na yung pagsisinungaling sa kanila. Dahil dun sa unang affidavit na kanilang sinumite, according to them, binigyan daw ako ng maleta doon sa HOR. Pero ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. So dito kitang-kita na yung pagsisinungaling nila, magkaibang venue na yung sinasabi nila. Siguro nalito na sila dahil sa kanilang mga kasinungalingan.
0: Yan po ang tinig ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Plano ni Senator Erwin Tulfo na kasuhan ng libel ang 18 nagpakilalang dating bagman at nagatid ng mali-maletang kickback mula kay dating Congressman Saldico. Sa testimonya kasi ng mga ito, tinukoy nila si Senator Tulfo na di umano'y nakatanggap rin ng mali-maletang kickback. Panindigan ng senador, gawa-gawa lang ang storya ng naturang 18 individual. Hindi ano niya palalagpasin ang akusasyon ng mga ito, kaya naghanda na siyang sampaan sila ng kaso. Sa ganitong paraan, sinabi ni Tulfo na maobliga ang mga ito na magpresenta ng ebidensya sa korte. Hinamon rin ni Senator Erwin ang 18 na sampaan siya ng kaso sa Office of the Ombudsman kung talagang may katibayan sila sa naging mga akusasyon. Samantala, para kay Tulfo, may tuturing lang na forum at hindi opisyal na Blue Ribbon Committee hearing ang ginawa noong Webes ng Cayetano Block kung saan pinaharap ang 18 ex-Marines. Binigyan din ng senador na siya ang naialal na chairman ng Blue Ribbon Committee ng bagong majority block.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Posibleng magpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session sa Kongreso para ipasa ang priority bills na naantala dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng Senado. Ayon kay Communications Undersecretary at Paras Press Officer Attorney Claire Castro, agad na tutugon ang Pangulo sa official request ng bagong liderato ng Senado para sa special session. Kabilang sa mga nais ng Pangulo na maipasa kaagad ang anti-political dynasty law at supplemental budget para pondohan ng ilang mahalagang programa.
6: Hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nanindigan si Senator Erwin Tulfo na wala ng kapangyarihan si Senator Alan Peter Cayetano dahil idineklarang bakante na ang mga posisyon sa Senado ng bagong majority block. Kasunod ito ng butuan itong Miyerkules ng bagong mayorya ng Senado. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, nilinaw ni Tulfo na sila ang bagong mayorya matapos mabuo ang quorum bunsod ng pagdalo sa sesyon ni Senator Chis Escudero. Binatikos din ni Senator Erwin ang mga pahayag ni Senator Cayetano at ang iba pang senador sa kanilang mga social media patungkol sa naging motion ng Senado nitong Miyerkules.
7: Anong yaw-yaw ni Senator Cayetano, ngak-ngak ng dalawang chuwariwap niya sa likod niya, wala na pong kapangyarihan dahil na-outvote po sila. Tanggapin na lang po nila masaklap na katotohanan na 10 na lamang po sila. Hindi ko maintindihan, si Senator Alan ni vlogger na po yata. Nakalimutan niya nang binoto po siya, hindi po siya binoto sa social media, hindi po siya binoto sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Binoto po siya ng constituent niya, ng mga botante. Hindi po sila bumoto sa Facebook.
0: Yan po ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Maraming iginiit ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na legal at valid ang mga isinagawang sesyon ng Senado noong Hunyo at 3, kasunod ang mga kumukwestiyon sa validity nito sa pagkakaroon ng quorum sa panayaw ng programang Boses, sinabi ni IBP National President Attorney Alan Panolong na nakabata ang kanilang posisyon sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco noong 1949. Ani ni Panolong, ang lahat ng aksyon, resolusyon at desisyong ginawa sa sesyon kabilang ang pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at ang pagtatalaga ng mga bagong pinuno ng komite ay itinuturing na opisyal at may bisa. Paliwanag pa ng IBP, sapat ang presensya ng 12 senador upang magkaroon ng quorum dahil may 2 senador na hindi maituturing na available para gampanan ang kanilang tungkulin sa Senado. Dahil dito, 22 lamang ang itinuturing na available na miyembro ng Senado at ang presensya ng 12 senador ay sapat upang makabuo ng quorum.
4: Paano mo ngayon makumpel yung isang senador na nakadeting? Hindi mo pwedeng i-compel yun dahil yung detention niya is by reason of a warrant because he is facing a charges or charge which is non-bailable. Pangalawa, yung isa, paano mo makumpel? Hindi mo nga alam kung nasaan siya kung nasaan o saan mo hahagilapin. So yung coercive power ng Senate to compel the attendance of members, hindi niya magagawa. So doon na lang siya sa kung sino yung pwede niyang makumpel. Sino po sila? Yung 22 senators. Ano po ang majority ng 22 senators? 12.
0: Yan po ang tinig ni Integrated Bar of the Philippines National President Attorney Alan Panolong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Philippine Standard Time. 6:19 ng umaga. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide makalipas ng ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
8: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Dito kaya eh, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
10: Ay, aircon ba ako?
9: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin.
10: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
9: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nakahanda ng Philippine National Police General Hospital sa oras na may lipat muli si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Ito'y matapos na pumayag ang Sandigan Bayan na pansamantalang ma-hospital arrest ang dating kalihim. Sa pulong balitaan sa Camp Crames, sinabi ni PNP General Hospital Chief Police Colonel Dr. Cleto Manongas na makikipagtulungan sila sa mga doktor ni Bunoan at papayagan nitong makapasok sa loob ng kampo para matugunan ang kondisyong medikal ng dating kalihim. Ayon kay Manongas, ang PNPGH ang isang level 2 hospital at may mga medical examination at procedure na wala rito at nasa isang level 3 hospital na gaya ng Medical City. Aniya, makikita rin na niya ang stress ay isa sa mga dahilan sa mga sakit ng dating kalihim. Sinabi rin ng opisyal na nakanda na ang mga doktor, nurse at kwarto na tutuluyan ng dating kalihim sakaling ilipat ito. Sa ngayon, sinabi ni Dr. Manongas na stable ang kondisyon ni Bunoan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nananatiling on track ang paghahanda ng House Prosecution Panel kaugnay ng isasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, walang epekto sa kanilang mga paghahanda ang mga nangyayari ngayon sa Senado. Ani ni Adyong, nananatiling nakatoon ang 11 member ng House Prosecution Panel sa kanilang mandato at sang-ayon sa konstitusyon. Dagdag naman babatas, kumpiyansa rin ang prosecution panel sa lakas ng kanilang mga hawak na ebidensya sa nalalapit na paglilitis.
12: We're already confident with the evidence that we have. We're confident with how our House Prosecution Panel will present the evidence and also present our witnesses. On that aspect, we're confident that we can deliver to the Filipino people what they deserve to know. Now, as to the changes in the Senate, again, we maintain that that's an internal matter that is being discussed or has already been resolved by the Senate. So we maintain our institutional respect to our co-equal branch.
0: Si House Impeachment Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binigyan din ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro na dapat pag-aralan mabuti at ikonsidera ng bagong liderato ng Senado ang pagsasagawa muli ng outtaking ng Senate Impeachment Court. Ito'y upang maiwasan ang anumang constitutional questions sa pagpalit ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ani ni Luistro, nakikipag-ugnayan sila kay Gatchalian hinggil sa retaking ng oath ng Senator Judges upang hindi maantala ang nakatakdang pag-aarangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
13: Mas maganda pag-aralan muna ng bagong leadership kung kailangan bang magkaroon ulit ng oath-taking ang mga senator judges. Because we will remember, nag-convene na sila, nag-oath-taking na rin, no? And we do not want to compromise the impeachment trial to the issues on leadership that is happening in the Senate, no? So we will be reaching out to the new leadership.
0: Iginit din ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Risto na hindi magsusumite ng reply ang House Prosecution Panel sa naging tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Ito'y dahil sa kabiguan ng kampo ng Vice Presidente na direktang kontrahin ang mga aligasyon. Ani ni Luistro na wala ni isang aligasyon na nasagot at nabigyan linaw ang kampo ng Vice Presidente. Salip ay magpapasa na lang ang Prosecution Panel ng manifestation na nagpapaliwanag ng desisyon nitong hindi sumagot sa naging tugon ang kampo ni Vice President Duterte.
13: Our position is not to file a reply because we believe na they did not dispute any allegation of facts doon sa articles of impeachment. Nevertheless, we will be filing a manifestation hopefully today or tomorrow upang ipaliwanag ang aming posisyon why we opted not to file a reply.
0: Si House Lead Prosecution at Batangas Representative Gerville Luistro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Handang personal na humarap sa Senado si House Impeachment Trial Spokesman si Alonto Adyong upang komprontahin ang mga nagpakilalang dating Marines na nag-akusa sa kanya sa pagtanggap umano ng malemaleta na cash mula kay dating Congressman Saldico. Ayon kay Adyong, handa niyang i-waive ang parliamentary courtesy para direktang harapin ang mga nag-akusa at hiniling na patunayan ang kanilang mga aligasyon bilang tagapagsalita ng House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay Sara Duterte. Iginit ni Adyong na wala siyang kinatatakutan at nais niyang mailahad ang buong detalye ng umano'y cash delivery. Aniya, may CCTV footage sa kanyang bahay na maaaring magsilbing ebidensya upang pabulaanan ang mga paratang. Paulit-ulit nang itinanggi ni Adyong ang akusasyon at sinabi niyang handa siyang direktang usisain ang mga nag-akusa sakaling humarap ang mga ito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa halip na sabina, isang sulat ang ipinadala ng National Bureau of Investigation o NBI kay Ginang Nancy De La Rosa, ang may bahay ni Senator Bato De La Rosa kaugnay pa rin ng nangyaring shootout sa Senado. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nais lamang nilang mabigyan linaw ang naging mensahe ni Ginang De La Rosa kay na Senator Alan Peter Cayetano at kung naging kasangkapan ang nangyaring insidente sa Senado sa pagtakas ni Senator Bato. Samantala, iginit naman ng NBI na naniniwala silang nasa loob pa ng bansa si Senator Bato De La Rosa.
3: We are sending her a letter instead ng sabihin na siya. Sulatan namin siya to explain kasi ang gusto naming malaman naman dun is yung kung nagpadala ba talaga siya ng mensahe kay Senate President Alan Peter Cayetano at yun yung binasa mismo ni Senator Alan Cayetano na sinabi dun yung term na escape. Naniniwala kami na nandirito. Kasi mas mahirap kung aalis siya. There are about 122 countries na member ng ICC. Tapos almost all of the countries have obligation to the Interpol. So mas mahirap for it.
0: Yan ang pahayag ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hinamon ng Presidential Task Force on Media Security o PTFMO o OMS si Senator Rodante Marculeta na patunayan ang kanyang akusasyon na bayaran ng mga media personnel sa panayam ng Radyo Pilipinas kay PTFOMS Executive Director Undersecretary Joe Torres na ang mga ganitong pahayag ay nagbabanta sa kredibilidad ng media at naglalagay sa kanila sa panganib. Aniya, tungkulin ang mga mamamahayag na mag-ulat ng wasto at walang kinikilingan. Git ni Torres na mahalagang igalang ng mga opisyal ng gobyerno ang kanilang papel bilang tagapagbantay ng katotohanan at pananagutan. Binigyan din ng task force na dapat panindigan ni Senator Rodante Marculeta ang kanyang mga pahayag. Ito'y sa pamamagitan ng pagpapakita ng matibay na ebidensya o kaya ay bawiin ang kanyang mga komento at humingi ng tawag sa mga mamamahayag na kanyang pinararatangan ng mali.
14: Ito po sa tingin ng Presidential Task Force on Media Security ay maaari pong naglagay sa alanganin yung security and safety ng ating mga mamamahayag, lalong-lalo na ang statement na yun ay nanggaling sa isang senador at alam naman po natin na influential siya at marami siyang maraming nakikinig sa kanya, marami nationwide isang meeting na yun kanina sa Senado, kung yun ang pagtingin ng mga tao sa media, pwede pong magkaroon ng banta sa kanilang buhay. At tayo naman po sa Presidential Task Force on Media Security ay pinangangalagaan lang po natin yung seguridad at kaligtasan ng ating mamamahayag. Kaya nag-issue po tayo ng statement na calling out on the senator na sana po huwag magpadalos-dalos sa mga ganong statement kasi nagkakaroon ito ng
0: Yan po ang pahayag ni Presidential Task Force on Media Security Executive Director Undersecretary Joe Torres.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagalok ang International Criminal Court o ICC ng tinatayang nasa 322 o 32,000 pesos na sahod kada buwan para sa magiging interpreter sa pagdinig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, kailangan mahusay siya sa pagsasalin ng Tagalog, Bisaya at Ingles. Dapat din may advanced university degree siya sa interpretation, translation at linguistics or law at first level degree sa meron 2 taon na relevant experience. Ang paghahanap ng interpreter ay kasabay ng pagdinig ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC kaugnay ng mga kasong crimes against humanity at may kinalaman sa kanyang war on drugs.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill sa kanyang termino. Ginawa ni Communications Secretary at Palace Press Officer Claire Castro ang pahayag. Makaraang lumusot ang panukala sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives. Aniya, matamang suriin ito ng Pangulo at lagdaan kung makitang katanggap-tanggap ang panukala.
6: Titignan po ng Pangulo dahil pag ito po ay naipasa na at napakita na po sa Pangulo, ay titiyakin po na ito ay isa sa magiging priority bills. Dahil ito po talaga ang nais ng Pangulo na sa kanyang pamumuno ay maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill.
0: Si Communications Secretary at Palace Press Officer Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Tiniyak ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang dedikasyon nito partikular sa pagpapalakas ng transmission network ng bansa. Ginawa ng NGCP ang pagtiyak sa gitna ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy na respetuin ang status ng mga proyekto ng NGCP. Ayon sa NGCP, napatuloy na nagpapatupad ang korporasyon ng mga kritikal na transmission projects upang matugunan ang lumalaking demand at masuportahan ang integration ng mga bagong planta ng kuryente at renewable energy sources. Welcome sa NGCP, ang nasabing direktiba ni Pangulong Marcos sa gitna din ng patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa sektor ng enerhiya at mabilis na matugunan ang iba't ibang usapin na may kinalaman sa power situation ng bansa. Umapila naman ang kumpanya para sa isang holistic industry-wide long-term development plan. Gitnang NGCP dapat bigyang halaga ng ahensya ang mga critical na issue tulad ng sapat na non-intermittent at baseload supply na may pagtutok sa mga critical na issue.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa energy officials ang pagsasaayos ng power supply at grid issues sa Visayas sa lalong madaling panahon. Iniutos ito ng Pangulo makaraang makapulong ang mga opisyal mula sa Department of Energy. Ayon kay Communication Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, inatasan din ang government agencies na bantayan ang deployments at agad rumesponde sa anumang issue na makaka-apekto sa supply ng kuryente.
6: The directive is to fix or normalize the situation the soonest possible time.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Philippine Standard Time. 6:34 ng umaga. Short break po muna tayo. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
1: Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
16: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
17: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ikatlong sigwana ng ating balitaan ngayong umagang ito, sinaksihan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Lisa Araneta Marcos ang pagtatapos ng mga mag-aaral sa West Visayas State University College of Law sa La Paz, Iloilo City. Ang batch na ito ay kinabibilangan ng 25 graduates. 17 sa mga ito ay mga mag-aaral mismo ng unang ginang sa kanilang legal studies na nagsimula noong 2022. Ginamit ni Pangulong Marcos ang kaganapan upang manawagan sa mga graduates na maging instrumento sa ilalim ng bagong Pilipinas. Ito'y kung saan mabibigyan nila ng proteksyon ang mga mahihirap, vulnerable sector at marginalized. Aniya, ang tagumpay ng mga ito ay makikita sa kung paano nila ipamamalas ang integridad kahit walang nanonood. Nagbilin din ang punong ekotibo sa mga bagong law graduates na maging tapat sa sinumpaang tungkulin at huwag kailanman magpadala sa mga mali at baluktod na pamamaraan. Ang West Visayas State University College of Law ay tinatag noong taong 2020. Ito ang kaisa-isang state university sa Western Visayas Region na nag-aalok ng legal education, nagsasanay sa mga mag-aaral na maging biyasang mga abogado at tutulong sa pagsusulong ng rule of law at hustisya sa bansa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng Bureau of Fire Protection na handa silang rumesponde sa anumang oras na posibleng pagbanta o pagbaha, lalo na ngayong ay dineklara na ang tag-ulan sa bansa. Sa programang Boses, sinabi ni Fire Superintendent at BFP spokesperson Anthony Arroyo na anumang oras ay aalalay sila kung kailangan ng rescue operation, evacuation at iba pang tulong sa local government unit. Nagpaalala naman ang BFP na kung sakaling may mga baha sa mga komunidad sa tahanan, i-off ang main switch ng kuryente dahil posibleng magkasunog kung mababasa ang live electrical wires.
18: Yes. Pag-ugnayan tayo sa mga barangay diyan sa community, ano naman ang dapat gawin in case na bumaha sa paligid, no, sa agarang mag-evacuate at alam na nila kung saan ang magiging evacuation center, coordinated na sa mga barangay and other local government units para meron na silang kasanayan.
0: Yan po ang tinig ni Bureau of Fire Protection spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng pamahalaan ang mabilis na pagresponde kasunod ng inilunsad na Unified 911 Satellite Command Center sa apat na lugar sa Luzon at Visayas. Libre at 24/7 ang Unified 911 Emergency Hotline. Talayong padaliin ang mga kontak sa pulisya, ambulansya at iba pang serbisyong pang-emergency. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartantes, patuloy na ang pagkikipagtulungan ng gobyerno sa telecommunication companies para malagyan ng signal ang iba pang malalayong lugar at magkaroon din ng ganitong inisyatiba.
19: May mga lugar na hindi pinupuntahan or hindi nalalagyan. But of course, those telcos are very willing to establish their satellite offices at mga tower. It is now. Tutulungan po natin sila makapagtayo.
0: Yan po ang tinig ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartadas Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pumalo na sa 70% ng mga rice retailers ang sa Metro Manila ang nakasunod sa ipinatupad ng 50 pesos price cap para sa imported na bigas. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture mula sa 1,004 na rice stalls na na-inspeksyon sa buong bansa, 822 ang nagbenta ng imported rice at 368 ang sumunod sa itinakdang presyo, katumbas ng 44.77% compliance rate sa national level. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, welcome ang development ng 70% compliance rates in National Capital Region. Aniya, mataas ito kumpara sa 20 to 30% compliance rate noong pinaiiral ang price ceiling sa ilalim ng Executive Order 39. Pinakamataas ang compliance rate na naitala sa Region 10 na umabot sa 91.67%, habang sa Region 3 naman ay naitala ang pinakamurang imported rice sa halagang 42 pesos kada kilo. Sa Cordillera Administrative Region o CAR, umabot naman sa 70 pesos ang kada kilo ng bigas, ang pinakamataas na presyong naitala.
20: Kung titingnan mo to, mataas ito compare, at least for NCR ha, yung dating price ceiling, yung mandated price ceiling na na-issue, kung ako nagkakamali, last, nasa 20 to 30% lang yung level of compliance, even at Metro Manila. So, ito mataas. na 70 for Metro Manila may 90%. But still, yung 45% noong June 1, relatively higher at nationwide front ito.
0: Samantala, sumampa naman sa mahigit 30 rice retailers ang sinabihan ng notice of violation at pagpapaliwanag dahil sa hindi pagsunod sa price cap sa imported na bigas. Idinatali rin ni DEMESA na ang naghihintay na parusa sa mga mapapatunayang nananamantala sa presyuan ng bigas habang umiiral ang price cap.
20: Kung mapapatunayan na profiteering, bigat yung kaparusahan mo. As per Anti-Agricultural Economic and Sabotage Law and the Price Act, pwede silang magmulta up to 1 million at may kasama rin ang kulong. 8 sa NCR, 4 sa Region 3, sa Region 5 ay 2, sa Negros Island Region ay 3. So a total of 36 notices of violation were recorded.
0: Kinumpirma rin ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel DEMESA ang panibagong pondo ang naghihintay nilang mailabas para sa nagpapatuloy na fuel subsidy program ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka. Papalo po kasi sa 25 million pesos ang inaasahang dagdag na pondo para sa fuel subsidy program ng DA. Ani ni DEMESA ay nilabas na kasi ng Department of Budget and Management o DBM ang Special Allotment Release Order o SARO para sa fuel subsidy upang masalag ang epekto ng mataas na presyo ng langis at mapigilan ang pagsipa ng presyo ng pagkain. Ani, malaking tulong din ito sa mga magsasaka lalo't umarangkada na ang planting season.
20: I-release na bago na 25 million na SARO ang DBM para doon sa farmers na fuel subsidy. Bagong ano, aside, di ba may nauna na 150 million? So nag-release sila ng additional 25 million. Ito sa DA, nag-release ng additional 25 on top of the 150. Ano yan? 5,000 pesos per farmer.
0: Yan po mga pahayag ni Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel DEMESA.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maliit lamang ang epekto ng El Nino sa industriya ng itlog sa bansa. Paliwanag ni Philippine Egg Board Association President Francis Uyihara, walang ganang kumain ng mga manok dahil sa mga maalinsangang panahon. Dagdag pa niya, kailangan ng tamang ventilasyon ng hangin upang mapreskuhan ang mga manok at hindi mapani sa mga naka-stock na itlog. Iginiit pa ni Uyihara ang nadagdag gastos ang pag-aayos ng mga pasilidad, ngunit maliit lang ang epekto nito sa merkado dahil babawiin ng mga negosyante ang gastos sa mahabang panahon. Binigyan din ng asosasyon president ng na mas pinaghahandaan ng mga egg farmer ang pasukan kumpara sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa darating na Hunyo 8. Ipinunto pa niya na mayroong target market ang bawat sukat ng mga itlog kung kaya't naapektuhan ang presyuan nito sa merkado.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Matamang babantayan ng Council for Welfare and Children o CWC ang insidente ng mga bullying sa mga paaralan sa harap ng nalalapit na pasukan. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales na aktibo silang nakikipag-ugnayan sa mga paaralan na para matiyak na ligtas sa mga estudyante sa bullying. Maaari ring gamitin ang makabatang helpline number 1383 para sa ganitong insidente o iba pang uri ng pang-aabuso sa mga bata.
21: Panatiliin po natin ligtas ang mga bata sa bahay, pero syempre lalo na sa paaralan. Mahaba ang oras na ginugugol nila sa mga eskwela. Huwag po natin silang papabayaan. Maging digitally literate and educated po tayo. Tsagin nyo pong aralin ang cyberspace at internet dahil po kailangan bantayan natin ang mga bata.
0: Si Council for Welfare and Children Executive Director Undersecretary Angelo Tapales.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tatlong top-notcher ng Philippine Military Academy Talang Dangal Class 2026 mula Batangas, ginawaran ng parangal ang ulat mula kay Lawrence Tanhoko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kinilala sa dangal ng Batangan na Ward ng tatlong Batanggenyo na nanguna sa pagkatapos ng Philippine Military Academy Talang Dangal Class of 2026. Ginawara ng parangal ang valedictory ng PMA Class 2026 na si Second Lieutenant Christine Librada, Top 7 na si Ensign Elixa Hernandez at Top 8 na si Second Lieutenant Catherine De Chavez. Iginawad ang pagkilala ng Batangas Forum at Kapatirang Mabini Foundation sa Mabini Shrine sa Tanawan, Batangas sa pangunguna ni na dating Batangas Governor Tony Leviste, dating Tanawan Mayor Paquito Lirio at retired General Edgar Arevalo. Ayon kay Leviste, iginagawad ang dangal ng Batangan sa mga Batanggenyo na nagbibigay ng karangalan at pagkilala sa Batangas sa pamamagitan ng kanilang mga natatanging nagawa, tagumpay at serbisyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 2.7 million overseas Filipino workers na i-deploy na noong 2025. Proteksyon sa trabaho abroad, pinalakas ng Department of Migrant Workers. May report si Jared Moreno.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho abroad, mas pinalalakas ang Department of Migrant Workers ang proteksyon laban sa illegal recruitment, contract switching at iba pang anyo ng pang-aabuso. Ayon sa datos ng DMW, mahigit 2.7 milyong OFWs ang na-deploy noong 2025. Mas mataas ito ng 15.4% kumpara noong 2024. Sa panayam ng Radyo Magazine, binigyan din ni DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay ang kahalagahan ng pag-verify ng employer at pakikipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa bansang pupuntahan upang matiyak ang ligtas at legal na pagtatrabaho. Paalala rin ang ahensya sa mga recruitment agencies na agad i-report sa DMW ang namang paglabag o reklamo ng mga OFW.
23: Yung mga recruitment agencies po na involved doon po sa specific worker po natin ay i-report din po yan dito sa Department of Migrant Workers dahil may tungkulin po ang ating mga Philippine recruitment agents, private recruitment agencies na i-report lahat po ng mga paglabag na nagawa po laban po sa ating mga migrant workers.
22: Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagpaalala ang Commission on Philippine Overseas o CFO sa mga Pilipinong nagdanais mag-migrate sa ibang bansa na tiyaking dumaan sa tamang legal na proseso ng pag-alis. Ayon kay CFO Secretary Dante Ang II ay nagiging mas delikado kasi ang sitwasyon ng mga migranteng may planong permanenteng maninahan sa ibang bansa ngunit hindi sumusunod sa mga itinakdang legal na pamararaan. Aniya, ang mga hindi dokumentado dumaan sa illegal na proseso ay mas nagiging vulnerable sa iba't ibang uri ng pang-abuso. Kabilang nga po dito ang pagsasamantala sa trabaho, paglililang at iba pang mga paglabag sa kanilang mga karapatan. Patuloy namang hinikayat ni Ang ang mga nagnanais mag-migrate na makipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan upang makakuha ng tamang impormasyon at gabay kaugnay ng kanilang pag-alis.
24: Problem is, if their intent is to stay abroad permanently or long-term, and then they use another pathway, such as an exchange program, then they become vulnerable to all sorts of abuses. And this is what we want to prevent. So if their plan is to stay abroad, and our recommendation is to follow the right conditions. Apply for the green card, and that's what they want, or a permanent residency after the investment. But not to use the au pair, the J-1, or other exchange programs if their intention is not to return.
0: Si Commission on Philippine Overseas Secretary Dante Ang II.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nakikita ang malaking naitutulong ng pag-migrate ng mga Pilipino sa ibang mga bansa at hindi maituturing na kawalan para sa bansa. Ayon kay Commission on Philippine Overseas o CFO Secretary Dante Ang II, ang pag-migrate ay hindi isang pagkawala para sa bansa kung hindi isang mahalagang bahagi ng pag-unlad. Ayon kay Ang, noong 2000 hanggang 2006 ang mataas na demand para sa mga nurse sa ibang bansa ay nag-udyok sa mas maraming Pilipino na kumuha ng kursong nursing. Dahil dito, mas dumami ang mga nagtapos na nurse kaysa sa mga umalis upang magtrabaho sa ibang bansa.
24: There's the other aspect where the nurses abroad also contribute to the Philippines
4: not only through remittances, many of them come back here for medical missions, for educational missions where they give talks, share their knowledge through various organizations like the Philippine Nursing Association of America, who does a number of capacity building events and activities here in the country.
0: Si Commission on Filipino Overseas Secretary Dante Ang II.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Opisyal nang idineklara ng PAGASA nitong Webes ang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa. Ayon kay PAGASA Weather Specialist Obet Badrina na bata ito sa kanilang obserbasyon ng paulit-ulit na pag-ulan sa nakalipas na 5 araw na kaugnay ng Southwest Monsoon o habagat na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Sinabi ni Badrina na ang pattern ng pag-ulan ay malinaw na indikasyon ng pagpasok ng rainy season. Gayunpaman, nagpaalala ang weather specialist na posible pa rin na tinatawag na monsoon breaks o pansamantalang paghina ng ulan ang maaaring tumagal ng ilang araw o linggo.
9: Ang PAGASA ay nagdeklara na ng pagsisimula ng tag-ulan. Partikular na nga dito sa may western section ng Luzon at Visayas. Kahapon po, dineklara na ng PAGASA ang onset ng rainy season. At dahil po rito, asahan na natin na mas mapapadalas pa yung mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi at maging sa madaling araw, lalong-lalo na po sa may western section ng Luzon at Visayas. Ito po yung area tinatawag na nasa loob ng Type 1 climate kung saan kitang-kita po yung or nararamdaman yung maulang panahon, lalong-lalo na pagdating ng Hunyo hanggang bandang Oktubre or hanggang mga bandang Nobyembre.
0: Yan po ang bayag ni PAGASA Weather Specialist Obet Badrina.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine Standard Time, 6:53 ng umaga. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide makalipas ng ilang paalala.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ikaling sigwada ng balitaan, Bangko Sentral ng Pilipinas patuloy na imino-monitor ang inflation data bago ang nakandang pulong ngayong Hunyo. May report si Melanie Valdos Reyes.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
29: Inihayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ibabase nila ang inflation data bilang gabay sa monetary decision sa nakatakdang pulong ngayon buwan ng Hunyo. Ito ang inihayag ng BSP kasunod ng naitalang 6.8% na May inflation mula 7.2% inflation noong buwan ng Abril. Ayon sa BSP, ang May inflation ay mas mababa rin kesa sa inaasahan ng merkado at sa forecast range ng BSP na nasa pagitan ng 7.1 hanggang 7.9%. Ayon sa Bangko Sentral, nakatulong sa pagbagal ng inflation ang pagbaba ng gastos sa transportasyon dahil sa unti-unting pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo, nakatulong din ang mas murang presyo ng ilang pangunahing pagkain lalo na ang bigas. Muling susuriin ng BSP ang kalagayan ng ekonomiya gamit ang pinakabawagong datos kabilang ang Consumer Price Index para sa May 2026, first quarter GDP growth, macroeconomic outlook na maaaring makaapekto sa inflation at paglago ng ekonomiya. Gayunman, sinabi ng BSP na patuloy nitong binabantayan ang mabilis na pagbabago ng sitwasyon sa Middle East dahil maaari itong makaapekto sa presyo ng langis at iba pang mahalagang produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iminungkahi ni dating Finance Secretary Margarito Gray Teves na dapat mapanatili ng pamahalaan ang pagbaba ng inflation rate sa Pilipinas sa programang Bagong Bayang Mahal. Sinabi ng dating kalihim na ang dapat tutukan ay ang food inflation, transport inflation at ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Aniya, ito ang mga pangunahing nakakaapekto sa ekonomiya at mga kinokonsidera sa mga negosyo at investment na pumapasok sa Pilipinas. Dagdag ni Teves na dapat din bigyan ng suporta ang mga magsasaka, manufacturers, consumers para tuluyang makabawi ang ekonomiya.
3: Hindi masyadong umakyat yung waste yung ating sweldo, pero ang presyo ng ating bilhin tumataas masyado. So nakakaawa ang ating taong bayan. So tulungan natin yung mga manufacturers, mga farmers, but at the same time, consumers tayo lahat eh. So kailangan affordable naman yung pagkain dun sa...
0: Yan po ang tinig ni dating Finance Secretary Gary Teves.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng bagong gabay sa pamimili ng school supplies o school supplies price guide para sa school year 2026-2027. Ito ay upang tugunan ang mga mamimili na magkumpara ng presyo habang naghahanda ang mga pamilya para sa pagbubukas ng klase. Ayon sa DTI, layunin ng price guide na magbigay ng gabay sa karaniwang binibiling gamit sa eskwela tulad ng notebooks, papel, lapis, ballpen, crayola, pambura, pantasa at ruler. Pinapayuhan din ng ahensya mga mamimili na mag-ingat na suriin ang mga label at detalye ng produkto upang makasiguro na ang bibilihin ay ligtas at akma sa pangangailangan ng mga mag-aral.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bureau of Internal Revenue nilinaw na hindi saklaw ng VAT o value added tax ang lifeline na subsidy at green energy allowance. Alamin natin sa ulat ni Ray Ferrer.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nilinaw ng Bureau of Internal Revenue na hindi na papatawan ng value added tax at withholding tax ang lifeline subsidy at green energy auction allowance. Ito ay matapos ilabas ng ahensya ang Revenue Memorandum Circular Number 60-2026 na naglilinaw na ang dalawang singil ay mga government mandated charges o pass-through collections at hindi bahagi ng kita ng mga distribution utility at electric cooperatives. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, nagsisilbi lamang na taga-kolekta ang mga distribution utility at electric cooperative kahit hindi dapat patawan ng VAT at withholding tax ang naturang mga koleksyon. Ang lifeline subsidy ay para makatulong sa mga kwalipikadong low-income electricity consumers. Amang ang green energy auction allowance naman ay sumusuporta sa mga programa ng pamahalaan para sa renewable energy. Sinabi ni Mendoza na makatutulong ang paglilinaw na ito upang maiwasan ang dagdag na pasanin sa buwis at makatulong sa pagpapanatiling mababa ang gasto sa kuryente ng mga consumer. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, Bhutan, nagalok ng cash incentive sa mga magulang para mahikayat ng mas maraming panganganak. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni J.R. Revalo.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagpatupad ang pamahalaan ng Bhutan ng bagong programa upang tugunan ang patuloy na pagbaba ng bilang ng kanilang populasyon. Ayon sa Royal Government ng Bhutan, simula nitong Webes, makatatanggap ng buwan ang ayuda ng 10,000 Uncle Trump o humigit kumulang $105 ang mga pamilya magkakaroon ng ikatlo at mga susunod pang anak hanggang sa umabot sa 3 taong gulang ang bata. Ayon pa sa pamahalaan, layon ng programa na mapataas ang bilang ng mga ipinapanganak sa bansa at maiwasan ang kakulangan ng manggagawa sa hinaharap. Ipinakita ng datos na bumaba ng halos 26% ang bilang ng mga kapanganakan sa Bhutan mula 2015 hanggang 2024. Isa rin sa mga dahilan ng pagbaba ng populasyon ang paglipat ng maraming kabataang Bhutanese sa ibang bansa, partikular sa Australia, upang maghanap ng magandang oportunidad. Naniniwala ang Bhutan na makatutulong ang programa upang mapanatili ang paglago ng populasyon at matiyak ang pangmatagalang kaunlaran sa bansa. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas. Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: At sumayin niyo po ang mga balita at impormasyon mula ngayong araw, June 6, 2026. Sa ngalan po ni Efraim Gaitos, pansamantalang humalili sa kanya ngayong araw na ito, AJ Ignacio. Nagpapasalamat din po ako sa mga nakatuwa ko sa technical side, si Rolly Bumatayo at Arnel Delgado. Ako po muli, AJ Ignacio, isang mapagpalang umaga, Bayan Sinilangan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero
14: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
14: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
17: Nagkalat sa internet ang fake news.
18: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
19: What they are doing is creating panic.
14: We say no.
20: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
21: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
14: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
20: Stop telling us fake news because you're wrong.
14: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
26: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar.

0: na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asa na si Mr. yata ang nagkakabit.
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabisig ang Philippine Sports Commission, iisa-isahin ang mga tournament, sports activities, at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur, at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
7: Maraming salamat. Magandang araw sa ating lahat. Welcome muli sa ating lingguhang Philippine Sports Commission R. Dito lamang sa Sports Radio 918. Kami po ay napapanood sa ating Facebook pages, ng ating istasyon at ng ating Philippine Sports Commission. Ako po si Judith Caringal. Isa na naman na natatangi na pagtatanghal ang aming ibibigay sa inyo. So, sa ngalan ng ating PSC Board, from Chairman Pato Gregorio, Commissioners Fritz Gaston, Walter Torres, Ed Haiko, at Commissioner Boong Ku, na nag-celebrate ng kanyang birthday the other day. Happy birthday, Kombong! Sana po, mas marami pang birthdays ang dumating, and God bless you. Sa araw na ito, ibibigay namin sa inyo ang ating sports update, ang mga programa ng ating Philippine Sports Commission, at iba pang mga ganap, kabilang na ang muling pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa makasaysayan na Rizal Memorial Sports Complex. Nakakatuwa na parating nagagamit itong ating Rizal Memorial Sports Complex sa iba-ibang mga activities, hindi lang pang sports kundi pati ng ating national government. Naging dahilan din ito kung bakit nagkaroon ulit ng pagkakataon na maipresenta ng ating PSC sa pamagitan ni Chairman Pato Gregorio at ng Mayor ng Manila, Mayor Isko Moreno, ang ginagawa na refurbishing, transformation, ika nga, ng ating Rizal Memorial Sports Complex. Sa ating talakayan sa hapon na ito ay lubusan nating aalamin at sabihin natin maiintindihan kung ano ang role ng ating National Sports Agency, ang PSC, ang kanilang kumbaga otoridad sa mga National Sports Associations o NSAs. Hindi

0: ilang sa mga opisyalis nito higit sa lahat sa mga atleta at gayon din sa kanilang mga coaches. Funding agency ang ating National Sports Agency, ano, tagabigay ng pondo. Pero more than that, may malawak ito na function. Isa itong regulatory agency na may power na magbigay ng sanction sa mga NSAs kung sila ay may paglabag. At syempre, ito ay naaayon sa batas. Ang batas na lumikha sa ating commission, Republic Act 6847. Mamaya tatalakayin natin yan. Makakausap natin. Si Attorney Al Agra, isang sports law professor, isang National Sports Association leader, at syempre, isa ding atleta, isang master's athlete, at host po ng ating programa dito rin sa Sports Radio and Legal Playbook. Magandang talakayan ito, magandang pagpapaliwanag ito, at marami tayong matututunan. Pero bago po ang lahat ng iyan, ay amin munang ibibigay sa inyo ang PSC Sports Update sa pamagitan ng Integrated Communications and Events. Narito si IZ Almazan.
1: Free zone to! Kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
2: Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli ako si Icy Almazan mula sa ating Philippine Sports Commission. Maghahatid ng mga latest updates from our Team Philippines and as well as our National Sports Agency. Ito na nga po, no, ang mga kaganapan mula sa ating ahensya for the past week. This Monday nga po, no, PSC Chairman Gregorio together with the head of the Philippine National Anti-Doping Organization or FINADO, Dr. Alejandro Pineda Jr., attended the recently held Asia-Oceania Intergovernmental Meeting in Beijing, China, joining representatives from over 45 countries to affirm and reinforce foundational policies on clean sport. In view of the Philippines' Grassroots to Gold campaign, Dr. Alex has been spearheading an organizational reboot for FINADO to strengthen its operational independence and flexibility. During the Philippine delegation's bilateral meeting with WADA President Witold Bangka, attended by WADA President Oliver Nigli and Asia-Oceania Director Dr. Mayumi Yamamoto, the Philippines' rising sports ambition in both elite competition and sports tourism were recognized. President Bangka and Chairman Gregorio both confirmed the need to anchor the growth of these ambitions in the foundations of clean sport. Chairman Gregorio also reaffirmed his commitment to strengthening the independence of FINADO while also ensuring the long-term sustainability of its programs and operations. Nitong Wednesday naman po, no, in a ceremonial meet and greet with presidential scholars at the iconic Rizal Memorial Coliseum, President Ferdinand Bongbong Marcos led the Social Civic Projects Fund Financial Assistance Turnover Ceremony, an initiative to broaden the access of the Filipino youth to education. Warmly welcoming our President Marcos to the complex were PSC Chairman Gregorio, Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso, and Manila City Vice Mayor Chi Atienza. In this landmark ceremonial turnover, over 4,000 Bagong Pilipinas presidential scholars from the 6 districts of Manila received 20,000 pesos in scholarship assistance. After the program, PSC Chairman Gregorio and Mayor Domagoso presented plans to President Marcos for the rehabilitation of the RMSC in partnership with SM Prime Holdings, envisioning a transformation that blends heritage preservation with modern sports development. And another update po, no, this Wednesday, in less than 2 weeks, the absolute best in world volleyball will be bringing the heat to the PhilSports Arena in Pasig City for the explosive Volleyball Nations League or VNL Women's Week 2. In an in-depth meeting with Pasig City Mayor Vico Soto, Local Organizing Committee Event Director Don Caringal, together with our Philippine Sports Commission Chief of Staff Luis Jashil Sonido, discussed preparations for the country's hosting of top-caliber global women's volleyball tournament. Slated from June 17 to 21, the action-packed leg will feature the reigning Olympic gold medalist and back-to-back VNL Women's Champion Italy, together with powerhouse squads from Czech Republic, the Dominican Republic, Japan, Serbia, and the USA. At yun na nga po ng ating updates. Muli po on behalf of our PSX Executive Board, led of course by Chairman Gregorio, and our Commissioners, Commissioner Edward Haiko, Commissioner Matthew Fritz Gaston, Commissioner Olivia Bongku, and Commissioner Walter Torres, ay nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa and events. At para nga po masubaybayan nyo ang mga kaganapan sa ating ahensya, ay you can follow us on our official social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with a blue check. For Instagram, that's at phil.sportscommission. For Twitter, that's at psc_gov. For our YouTube, we have the A channel as well, that's Philippine Sports Commission. And for the official updates and announcements from the agency, ay posted po yan sa ating website, that's psc.gov.ph. Muli po maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.
1: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
0: Nagbabalik ang ating Philippine Sports Commission R dito lamang sa Sports Radio 918. Maraming salamat sa iyo, IZ, para sa ating PSC update. Sa pagkakataon na ito, ito na yung sinasabi natin, ang talakayan natin, lalo pa nating kilalanin ang mga function at maintindihan natin ang otoridad talaga ng ating National Sports Agency, ang Philippine Sports Commission. Sa pamagitan nga po ng ating talakayan, sa pamagitan ng ating guest, walang iba kundi si Attorney Al Agra, pakinggan at panoorin natin ang nasabing panayam.
1: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
0: Napapanahon ang ating topic sa araw na ito. Alam po natin, bunga bandera ang balita patungkol sa ating National Sports Association. Yan po yung volleyball, PNVF, Philippine National Volleyball Federation. Kamakailan lamang, nagpataw po ng desisyon ang ating world body, FIVB, Attorney Al. Yan yung world governing body in volleyball. Ang kanilang suspension dito sa ating National Sports Association, PNVF. Dahilan nga daw po ha, sa seryoso na governance concerns at ganun din sa allegation, violations of FIVB code. So, yan po yung bumalaga na balita last weekend at alam ko na nagsumunod na rin ang mga desisyon ng mga kinaukulang sports organizations from the Philippine Olympic Committee, and meron na rin po tayong nadinig na kumbaga ay sunod na action din ng ating national sports agency, which is the Philippine Sports Commission. So, dyan po iikot yung ating talakayan, lalo na PSC, our national sports government, ika nga, for sports, and itong mga national sports associations. Ano nga ba yung authority ng ating PSC? Diba, parati nating nadidinig na may government intervention at bawal yan when it comes to international sports. Yes, Attorney, the floor is yours.
3: Oo, again, nagulat tayo no, nitong mga nangyari. At palagay ko, kung alam natin ang batas, hindi rin tayo magugulat. Kasi siguro yung gulat dahil baka hindi natin naunawaan kung saan halimbawa ang nanggagaling ang Philippine Sports Commission at syempre ang private sector sa Philippine Olympic Committee, at syempre apektado rito ang NSA, National Sports Association, and unfortunately may epekto nito sa mga atleta kasi atleta ang pinaka buod o pinaka dahilan ng ating mga NSA, no? Siguro magbigay lang ako ng malawak na overview, Judith, no? Alam nyo, lahat naman tayo, we deal with agencies of government, whether we like it or not, whether we know it or not, no? Halimbawa, pag tayo'y nahuli sa traffic, halimbawa, tayo ay nagbabayad ng amilyar, or nakikinig sa isang radio program ng gobyerno, no? Yan ay government agencies at kailangan natin makilala sila. Paano natin sila, alam naman natin bawat ahensya pati LGU, iba't iba ang pangalan. Kaya iba ang pangalan ng Philippine Sports Commission, sa Games and Amusement Board, sa Department of Education, sa Commission on Higher Education. At yung mga nabanggit kong ahensyang yan ay involved sa sports. At bawat ahensyang yan ay iba't iba ang mandato. Iba't iba ang jurisdiction. At napakahalaga, iba't iba ang kanilang kapangyarihan. Kaya't ang tanong, pwede bang gawin ito ng PSC? Pwede ba itong hindi gawin ng PSC? Ang tanong dyan, ang sagot dyan ay kung ano ang nakasaad sa batas na gumawa ng PSC. Ito yung Republic Act 6847. At tuwing nagtuturo tayo tungkol sa national athlete, siyempre, kailangan din natin pag-usapan yung Republic Act 10699 kasi dyan nakasaad kung ano ang binipisyo at insentibo ng ating mga national athletes and coaches, no? Alam natin na napakarami ng NSAs ngayon, no? I think there are 80, no? There are three levels of NSAs. Merong recognized voting member, may associate, tsaka may regular member. No, sorry. Recognized, associate, then regular voting members. At bago ka maging NSA, kinikilala ka dapat ng iyong international federation. Kaya itong nangyayari sa usapin ng volleyball, naglabas ng desisyon ang kanilang IF. At syempre, nagkakaroon ng domino effect sa ating Philippine Olympic Committee, although wala pang final decision kasi isasalang pa siya sa General Assembly ng POC, at ang Philippine Sports Commission, ang ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa amateur sports, nagpahayag na rin na magkakaroon ng quote-unquote sanction or parusa. At ngayon, pag-uusapan natin ano ba, kilalanin natin ang PSC. Siguro ano ba ang pinakabuod? Ano ba ang pinakalayunin ng PSC? No, lagi nating binabalik-balikan na Judith, ang noble purpose of sports, no? Nakalagay sa mismong batas, yung RA 6847, ang batas na gumawa sa PSC, ang nagsilang sa PSC, no? Mahalaga dito ang self-discipline, teamwork and excellence for a healthy and alert citizenry. Yan naman ang pinakabuod ng mga ahensya ng gobyerno na involve sa sports. So, linawin din natin, ang Philippine Olympic Committee ay private, ang Philippine Sports Commission ay government. Kasi minsan yung iba nalilito, ang POC government din daw. Hindi po. Although may dalawang batas na kinikilala ang PSC, pero ito ay isang private entity na registered sa Securities and Exchange Commission as a non-stock corporation. While ang Philippine Sports Commission, nabanggit mo nga kanina Judith, isa siyang ahensya ng gobyerno, no? Siya ay isang regulatory national agency. Mahalaga yung katagang regulatory, no? Kasi siya ay nagre-regulate. Siya ay nag-i-enforce ng batas. At alam natin, pag isang aspeto ng regulation, yung pagbigay ng permit, no? At implied sa pagbigay ng permit, ang pagbawi ng permit. So halimbawa, Quezon City man yan, or Makati, or Manila, di ba, minsan nagbibigay sila ng mayor's permit, pero pag ikaw ay lumabag sa mga ordinansya ng LGU, pwedeng bawiin ang iyong permit. So yun yung kailangan natin maunawaan, no? Nagbibigay ang PSC, pero pwede rin nga niyang bawiin kung ano ang binibigay niya kung ikaw ay lumabag sa mga polisiya, rules and regulations ng Philippine Sports Commission. So, compared to GAB, ang Games and Amusement Board, ang kanyang jurisdiction ay professional athletes. Ang Philippine Sports Commission, ang kanyang jurisdiction ay sa national athletes na bahagi ng National Sports Association. Mahalaga kasi yung binanggit nating pagbigay ng parusa or pag-sanction. Pwede kang mag-sanction kung lumabag ka sa mga panuntunan o rules ng ahensya. Kaya maliwanag din, kailangan natin maunawaan na ang Philippine Sports Commission ay pwedeng gumawa ng kanyang rules. Makahalaga yun. Kasi paglabag ng rules, pwede kang ma-sanction. Kaya kailangan, lalo na sa mga NSAs, mga nakikinig, national athletes, kailangan sumunod tayo sa rules. At itong sanction at parusa, no, Judith, hindi lang pagparusa or pag-sanction ng NSA. Maliwanag din sa batas na gumawa ng Philippine Sports Commission, pwede rin mag-sanction at parusa ng mga athletes and coaches. Hindi lang NSA. Pero siyempre, bakit ka paparusahan? Dahil may ginawa kang mali. Ano yung mali na yon? Ito yung pag hindi pagsunod sa panuntunan ng ahensya. And we're talking about Philippine Sports Commission. Kaya konektado yon. Kailangan alam natin ang rules. And siyempre, pag lumabag sa rules, pwedeng maparusahan ng NSA ito ngang sa isyo ng volleyball at mga atleta at mga coaches. Pero siguro, ibigay ko lang, although hindi ito malinaw sa batas, yung tinatawag na due process, no? Hindi ka naman pwedeng nabalitaan mo lang sa social media, parusa na, no? Kailangan mabigyan ng pagkakataon, in this case, the NSA sa volleyball, mabigyan naman ng pagkakataon magpaliwanag. Yun naman, hindi naman pwedeng may nagreklamo lang, parusa kagad, no? Merong step in between. At palagay ko, sa aking pagkakaalam, nabigyan ng pagkakataon magpaliwanag ang ating volleyball association. So ano ba ang authority ng PSC over the NSA? Mahalaga to, no? Kasi dito nagmumula. Dito ang pinanggagalingan ng PSC, no? Number one, alam naman natin, bago ka mabigyan ng support ng PSC, bago mabigyan ng support ang atleta, ang coaches, ang NSA, kailangan ikaw ay kinikilala ng PSC, no? Pero bago ka kilalanin ng PSC, kailangan muna kilalanin ka ng IF mo, no? Tapos kikilalanin ka ng Philippine Olympic Committee, tapos kikilalanin ka ng PSC. Ganun ang proseso. So hindi pwedeng tatalon ka agad sa PSC, no? Although may kapangyarihan din naman ng PSC, no, to support other organizations which are not really NSAs, no? So number two, no, pwedeng bigyan ng suporta at assistance ang ating mga NSAs, pero maliwanag din sa batas, Judith, na kailangan ang mga NSAs na ito ay in good standing. So kung ikaw ay pasaway, kung ikaw ay hindi sumusunod, parang sa school, no, kung ikaw ay na-suspend dahil meron kang ginawang pandaraya or hindi pagsunod sa panuntunan, hindi ka in good standing. So yun, pwede kang, kaya kung hindi ka in good standing, ang logic doon, pwede i-withhold ang suporta or assistance na binibigay sa iyo. Kanina binanggit natin ang PSC ay isang regulatory agency. At bahagi ng regulatory agency, at maliwanag ito sa batas ng PSC, ang kapangyarihan niya mag-supervise ng NSAs, no? At number two, pwede siyang ang tinatawag nating visitorial powers. Anong visitorial powers? Mag-require ng reports, no? Bumisita at tignan ang venue, no? Kasama yan sa visitorial powers. Siyempre, mahalaga yung pagbisita, mahalaga yung pagbusisi para malaman mo sumusunod ba ang NSA sa panuntunan, no? Sumusunod kasi alam naman natin public funds ang involved dito, Judith, no? Pera natin. Kaya kailangan pangalagaan ng ating POC, ang ating PSC, ang kung paano ginagamit ng NSA ang pondo na galing sa taong bayan. So ang mangyayari dito, ang NSAs ay accountable. Hindi lang puro give, hindi lang puro tanggap. Even ito, even for our national athletes, hindi lang kung gusto natin mag-training, no? Meron tayong accountability because gamit na we represent the flag, we are accountable to the flag. And number two, we receive public funds and therefore accountable naman tayo sa taong bayan. So napakahalaga 'yon. Regulatory agency pala ang PSC, no? Pwede palang mag-recognize affiliate ng mga NSAs. Pag hindi in good standing, pwede palang bawiin ang suporta. At meron palang kapangyarihan mag-supervise at bumisita ang PSC, no? So, dito tayo sa medyo masakit, lalo na pag ikaw ang naparusahan, maliwanag, no? Wala tong ifs and buts. Napakaliwanag sa charter, sa batas na gumawa ng PSC na pwedeng mag-impose ng sanction ang PSC sa mga NSA, athletes and coaches na lumalabag sa panuntunan ng PSC Rules and Regulations of PSC. Napakaliwanag nito. No, nung katatapos lang itong kurso ko sa College of Human Kinetics ng UP, tsaka itong program natin with Inspire, hina-highlight ko yun. Yung iba nga maraming nagulat. Ha? Meron palang ganyang kapangyarihan ang PSC. No? Pwede palang mag-sanction. Hindi lang pala puro bigay. Hindi lang puro allowance. Hindi lang puro suporta. Meron palang kaakibat na kapangyarihan to sanction. At huwag tayo magulat dahil kailangan magbasa tayo ng batas. Yun naman ang layunin ng programa natin, itong legal playbook, Judith. Eh. Maunawaan ng ating mga sports stakeholders ang batas. So, pwede mag-impose ng sanction, pwede mag-withhold ng assistance pag hindi ka na in good standing. Kailangan tayo, mga NSAs at athletes, mag-comply. At syempre, kailangan natin alamin kung ano ang ating kailangan sundin, no? At mahalaga nga, binanggit natin kanina, Judith, yung tinatawag nating due process, no? Kung mag-withhold naman ng suporta, kung ako ay paparusahan, then kailangan naman mabigyan ako ng pagkakataon magpaliwanag to explain myself, no? At ang tanong nga, anong uri ng sanction ang pwedeng ibigay, no? So walang maliwanag na panuntunan. So ang aking mungkahi sa Philippine Sports Commission, maglabas ng isang advisory or ng rules. Ano ba ang mga sanction? Ang karaniwan kasi pag nagbibigay ka ng parusa, ano yung offense? Ano yung sanction? No? 'Di ba? Tardiness, ito ang parusa. Kung disorderly behavior, ito ang parusa. Pag ikaw ay nagdispalko ng pondo, ito ang parusa. Siyempre, may mga offenses na light offense, may mga offenses na grave offense. Hindi naman pwedeng light offense, grave ang penalty. No, meron kasi tayong rule na kailangan commensurate, no? Proportionate naman kung ano ang offense sa parusa. So, yun ang mungkahi ko sa PSC. Maglatag ng maliwanag na listahan ng offenses, tapos katapat ng bawat offense would be the corresponding penalty, no? At muli, babalikan natin supervisor natin, mga NSA supervisor natin, whether we like it or not, supervisor natin ang Philippine Sports Commission. Isa na lang, no, linawin ko lang, iba kasi ang ibig sabihin ng supervision sa control, no? Ang control, tama or mali ang ginawa ng NSA, pwedeng baguhin ng nagko-control, halimbawa PSC, kung anong ginawa at desisyon ng NSA. Wala pong control ang PSC, wala pong control ang POC sa ating mga NSAs. Pero ang PSC ay may supervision. Anong ibig sabihin ng supervision? To oversee, to ensure ng ating mga NSA ay sumusunod sa mga panuntunan. Pag sumusunod, walang pwedeng gawin. Siyempre, sumusunod ka sa mga panuntunan, sumusunod ka sa batas, and therefore, bakit ka paparusahan kung ikaw ay sumusunod? Pero pag ikaw ay lumabag sa mga panuntunan, kung ikaw ay naging unethical, kung ikaw ay nagkaroon ng pandarambong, then merong, dahil ikaw ay merong ginawang offense, merong karampatang parusa. So muli, no, sa ating mga nanunood, sumusubaybay sa ating legal playbook. Kaya naman tayo nag-uusap tungkol sa batas kasi bahagi ng sports law ay maunawaan kung ano ba ang mga kapangyarihan ng ating mga government agencies, in particular our agencies involved in sports. Kaya siguro sa susunod na programa, pag-usapan naman natin ang Games and Amusement Board. By the way, Judith, nasa GABA ko kahapon. Kasi ngayon, meron ng dalawang professional league sa pickleball, no? So, kaya't nag-meeting with GAB yesterday para pag-usapan kung mga standards and rules regarding professional pickleball players and leagues. Again, ibang usapin naman yun. Maybe yan ang ating next topic. Ano ba ang panuntunan? Kilalani naman natin ang Games and Amusement Board. So ngayon, pinag-usapan natin, siguro mas kilala na natin ang Philippine Sports Commission ngayon, and hopefully makilala pa natin ng ibang ahensya of government na involved sa sports. So yun lamang, Judith, sana nabusog tayong lahat sa usapin ng sports law, Judith.
0: Napakaganda nitong mga nadetalye mo na ito, Attorney Al, kasi mahabang panahon na po na parating ang alam lang natin sa PSC, tagabigay ng pondo para sa mga National Sports Association at sa mga atleta. At noon pa, parating napapagbintangan na nakikialam at yung government intervention parating ibinabato sa PSC kapag medyo nagpuna ang PSC about an NSA or about our Team Philippines. So talaga palang nasa saad sa batas, Republic Act number 86847, itong ganitong pangil, ganitong otoridad, ganitong karapatan ng ating National Sports Agency Attorney. So hindi na pwede nating sabihin, ay, PSC, hindi naman kayo pwedeng makialam sa amin, di po ba? Kasi dati yan ang parating napapagtalunan eh, no? Sa panig ng POC, NSA at ng PSC.
3: Linawin ko lang din, siguro hindi naman absoluto or walang hangganan ang kapangyarihan ng PSC. No? Hindi pwedeng sabihin ng PSC halimbawa, ayaw namin si Athlete X, gusto namin si Athlete Y. Ayaw namin kayo magpadala sa Southeast Asian Games. Wala yan sa jurisdiction ng PSC, no? Kaya may kapang so kailangan, yun nga, bahagi yan ng pagkilala sa isang ahensya. Ano ang pwede niyang gawin, anong hindi niya pwedeng gawin. So clearly sa usapin ng benefits, clearly sa usapin ng incentives, clearly sa usapin ng support for NSAs, diyan malaki ang role ng ating PSC. Kaya pag hindi ka sumunod, then ano ang sanction ay hindi muna namin kayo bibigyan ng allowance. Hindi muna namin kayo bibigyan, hindi muna namin kayo susuportahan for your international events hanggat maging maayos kayo, no? Or in this case sa volleyball, hanggat ma-lift siguro yung suspension ng International Federation nila, no? Kaya't on sa usapin naman ng Philippine Olympic Committee, medyo tali din ng kamay ng POC kasi kailangan in good standing din ang mga NSAs sa kanilang International Federation. So yun ang kailangan nating maunawaan, Judith.
0: Ito na lang, pwede ba immediate action kaagad ang gawin ng PSC sa ganitong sitwasyon o kailangan pa ba nilang hintayin ang desisyon ng kanilang partner na Philippine Olympic Committee which will be conducting the General Assembly later this month?
3: Oo. Palagi ko pwede na may gawing action ang Philippine Sports Commission. Hindi kailangan, independent din naman siya from each other. So at hindi ko alam kung may official communication to PSC about what happened sa volleyball. Wala naman nagdi-deny. Hindi naman dinideny din ng Volleyball Federation here na sila ay suspended, no, ng kanilang International Federation. And again, ang maliwanag ko ano ang panuntunan ng PSC, kailangan nating sundin. Pag hindi natin sinunod, then pwedeng merong karampatang parusa. And right now, everything is temporary, no? Hindi pa naman permanent. Hindi pa permanent ang ginawa ng International Federation. And hindi rin magiging permanent ang ginawa ng ang gagawin or ginagawa ng Philippine Sports Commission, Judith.
0: Maganda yung sinabi mo kanina na ikaw ay may suhestyon, alam ko, sa ibang mga proyekto ng PSC. Talagang lagi ka namang kinukonsulta ng ating board headed by Chairman Pato Gregorio. Parang andating yung template kung anong klaseng parusa, sanksyon ang ibibigay sa NSA. At hindi lang naman nga NSA yan, higit sa lahat mga atleta. Paano magiging balanse, ika nga, yung magiging sanksyon na tayo nga ay nandito para sa kapakanan ng mga atleta para maaalagaan pa rin ang kapakanan ng ating mga atleta.
3: Tama yun, no? Kasi kailangan maging malinaw. Bakit mo ako paparusahan kung hindi naman maliwanag kung ano pala ang akin nilalabag? Bakit mo ako paparusahan kung hindi naman pala maliwanag at hindi ko alam kung ano pala ang pwedeng karampatang penalty, no? So kailangan dumaan sa ganyan. Maliwanag dapat kung ano ang offense, maliwanag ang penalty at uulitin ko lang, mahalaga ang due process. At pag pinag-uusapan natin ng due process, dalawang bahagi noon, Judith. Una, yung substantive, meaning yung dahilan. At huwag nating kakalimutan, may pangalawang bahagi ang due process, yung proseso. No? Kaya kailangan may basis, no? May merong ginawa kang infraction or offense. And on the other hand, kahit may basis, kahit meron kang ginawang offense, hindi ka naman nabigyan ng pagkakataon magpaliwanag, then may invalidate yung ginawa mo dahil kailangan lagi magkasabay yon, ang dahilan at ang proseso.
0: At hindi naman tayo dapat na mag-alala because this is World Body IF, di ba, ng FIVB. Tayo din ay may POC at syempre pa PSC na lahat nga ay itinayo para sa kapakanan ng mga atleta. Meron pong ad hoc committee na di ba sinabi din ang FIVB na mangangalaga ika nga doon sa volleyball in the Philippines, especially sa athletes. Nahuli din nating balita, aba, for the very first time, dalawang indoor volleyball teams papadala natin at pasado na lumahok sa Asian Games, 'di ba? Napakataas na level nito. May ranking tayo sa Asia o sa buong mundo, the women and the men, yung ating alas Pilipinas men and women. Lalahok diyan sa Asian Games, even our beach volleyball women, 'di ba? Attorney, maiksing panahon na lang 'yan eh. Halos Asian Games na in a couple of months.
3: Oo. At again, hindi puro kabig, no? Pardon the term, hindi puro rights. While we all exist, NSAs exist for our athletes, no? Lagi kong pinapaliwanag sa aming mga atleta na yes, we recognize you. Thank you very much for representing the flag, pero you are also accountable. The NSAs are accountable, the athletes are accountable, the coaches are accountable, no? So hindi one way. Relationships are never one way. Kaya't always two way, of course. Kaya't mahalaga maraman natin ng ating karapatan, definitely, no? At the same time, kailangan malaman din natin kung anong ating pananagutan. Hindi puro karapatan. Hindi naman puro pananagutan. Kaya't mahalagang maunawaan ito, Judith.
0: Yes, okay. Para lang sa specific na topic na ito, ano ulit yung iyong summary na gustong ipaalam? Mapa NSA yan, mga atleta at atin ding organisasyon, PSC, POC at tayo pong mga nakamasid sa ating Philippine sports.
3: Know the law. Yun naman ang trabaho na, yun naman ang ating mission sa legal playbook. Para maunawaan ng lahat ano ang batas, ano ang mga kapangyarihan ng ating ahensya, ano ang mga kapangyarihan na outside the jurisdiction ng ating ahensya. Rights always coupled with responsibilities, no? Lalo na pag public funds ang involved, dahil we have to be accountable to the source of these funds, meaning taong bayan sa mga nagbabayad po ng buwis. Kaya paalala po natin sa mga NSAs, paalala po natin sa mga national athletes, paalala din po sa ating mga coaches and officials, no, na know the law, understand the law, follow the law, because if you don't follow the law and regulations, meron po yung epekto, meron po yung consequence, Judith.
0: Yes, sabi mo nga, halina, mag-aral tayo ng batas. Alamin ang batas para hindi tayo maagrabyado.
3: Oo, kilalanin ang ating mga ahensya ng gobyerno. Palagi ko mahalaga yan. Dahil, lalo na sa ating mga amateur athletes, sa mga national sports associations, national athletes, national coaches. Kilalanin natin ang ating kapartner. Of course, bahagi tayo ng Philippine Olympic Committee at sa gobyerno, bahagi tayo ng Philippine Sports Commission. Kaya't isa sa ating responsibility ay mag-aral, alamin ang batas kasi dito natin malalaman kung ano ba ang mga polisiya ng Philippine Sports Commission at pinag-usapan nga natin kanina, hindi lang puro ayuda or pabuya or benepisyo ang binibigay ng ating Philippine Sports Commission, kasama dito ang accountability, ang ating obligasyon, ang ating responsibility na to follow the rules and regulations na ilalabas at nalabas ng ating Philippine Sports Commission. Kung sakaling hindi tayo sang-ayon sa mga rules na ito, bukas naman ang kanilang tanggapan para tanggapin ang ating mga suggestion, dahil maliwanag naman we belong to one community. At muli, babalikan natin ang noble purpose of sports, a healthy and alert citizenry. Muli, maraming salamat to Sports Radio. Maraming salamat, Judith, sa ngalan ni Al Agra, sa Legal Playbook. Magandang araw sa ating lahat.
1: ESC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
0: Ito pa rin po ang ating Philippine Sports Commission R dito lamang sa Sports Radio 918. Alam niyo ba, masaya ang Philippine Sports Commission na madalas na madalaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayun din siyempre yung ating makasaysayan na Rizal Memorial Sports Complex na sabihin natin magamit ng national government natin ng Malacañang, di ba, at ng siyudad ng Maynila para sa mga iba-iba na mga proyekto, hindi lamang pang sport. Kaya naging venue nga po ang Rizal Memorial Coliseum sa meet and greet ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong araw ng Miyerkules, June 3. At yan ay sa kanyang pag-meet and greet sa mga presidential scholars. Okay, namigay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tig 20,000 pesos sa mahigit na 4,000 na mga scholars ng lungsod ng Maynila. Ano? Mula mismo kay Pangulo, tinanggap ng mga kabataang ito ang kanilang tulong mula sa ating Pangulo sa seremonya na dinaluhan din ni PSC Chairman Pato Gregorio at ni Mayor Isko Moreno ng Maynila. Naging dahilan din ito kung papaano nagkaroon ng pagkakataon si Chairman Pato at si Mayor Isko na ipresenta mismo kay Pangulo yung update ng ginaganap na rehabilitation, transformation dito po sa ating Rizal Memorial Sports Complex. Ayan. So, magandang pagkakataon iyon na parating nakakaniig, lalo na ng ating sports official, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So sa pagkakataon na ito, gusto namin ibahagi sa inyo at pakinggan natin ang at panoorin ang pananalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nasabing seremonya sa Rizal Memorial Coliseum.
4: Kaya ang mga pondo na nasa national government ay pinabalak namin sa national local government na po ang umahawa para mapabilis. Ganito po ang nangyari dyan. Alam niyo po, meron kasi pondo dati pa na tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Yun po ay para talaga sa local government yun. Ngunit sa nakaraang ilang taon, ay hindi po masyadong nagagamit para sa local government. Kaya dahil sabi ko di, dapat, ay panahon na talaga, na dapat magamit na natin para bigay natin sa local government para naman meron gagamitin na pondo ang local government. Diyan po nabuhay yung nabanggit po ni Mayor Isko. Yan po ang programa na nagbibigay ng bigas para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong at hindi nakakapiyak sa kanilang pagkakain. At kung minsan yung iba po sa atin, kawawa naman, isang beses lang kumain sa isang araw. Kung minsan isang beses lang sa dalawang araw. Kaya sabi ko, ang maaari natin gawin para tiyakin na kahit papano, meron silang mailagay sa kanilang pagkainan, ay ipapano man natin ang kontong yan. At dahil alam mo naman po, pagka national government ang kumakuha lahat ng programa, medyo natatagalan. Dahil mababa pa ang mga opisyal, pupunta pa sa isang lugar, magtatanong, magsasurvey, sino ba rito ang dapat matulungan, ay napakatagal po na. Ay alam niyo po, ako sanay ako sa local government dahil nagubintanong ako ng Ilocos Norte ng 9 years. Kaya sabi ko, bakit pa natin pinapahirapan ang sarili natin? Andiyan na ang local government. Nandiyan na sila. Gamitin natin sila. Makipag-ugnayan tayo mabuti sa local government upang mapabilis. Kaya ang ginawa po namin, binabana po namin yung pondo. Bahala na ang local government. mabilis ang pag-distribute, mabilis ang pagpaabot ng tulong sa ating mga nangangailangan kababayan. Yan po yung LGSM. Ito naman po ay kasama po dun sa programa at iba naman po itong ginamit dito. Tinatawag Socio-Civic Development Program. Ito po ay ang aming ginawa ay may pundo po ang pamahalaan ang national government. Eka po, alam ko naman na pagdating ng panahon ay sa pagdating ng mga barangay ay pagdating ng panahon na nangangailangan sila ng pondo, kuminsan talagang napakakulang ang pondo. Kaya sabi ko, dapat tulungan natin ang ating mga barangay dahil kuminsan yung pondo hindi na bumababa sa kanila dahil kung saan nagagamit. Dahil ay siyempre maraming pangangailangan. Kaya ginawa po natin, bawat barangay po ay binigyan natin ng 200,000 piso. Every barangay sa ating Pilipino. Ang hiniling lang namin sa ating mga barangay official ay yung sa 200,000 yun, yung 100,000 ay gamitin para sa scholarship. Ito po, ay nakita ninyo, nabigay po tayo na mga check-in para sa mga scholar natin. Tawag ngayon sa kanila, mga presidential scholar ngayon kayo. Kaya kailangan pagbutihan ninyo ang pag-aaral ninyo. Para deserving naman kayo sa team bago ninyo yung titulo. At sabi namin, mamili kayo sa bawat barangay, mamili kayo ng 5 na estudyante na bibigyan natin ng tulong. Ang piliin ninyo yung mga magtatapos na. Pero baka hindi makapagtapos dahil ay kulang sa pambayad, na kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. At itong tulong na ito ay bibigyan natin para naman matiyak na sila'y makapagtapos. Kaya yung 100,000 hinati sa 5, at mamimili ng 5 scholar ang bawat barangay. Bawat scholar ay tumanggap ngayon ng 20,000, 20,000 bawat isa. Para sila ay may gagamitin para sa pag-aaral nila. Ang akin nang sinasabi sa ating mga presidential scholar ay sana mapakinabangan ninyo ng mabuti itong pondong ito, itong 20,000 na ito, at pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo. At napakahalaga para sa administrasyon ito ang magandang edukasyon para sa ating mga kabataan. Bakit po? Alam naman po natin na pagka nakapagtapos, may hawak na na diploma, may hawak na na certificate, ang isang tao ay mas maganda ang kanyang kinabukasan. Mas maraming magagawa, mas madaling makahanap ng trabaho, mas maganda ang kinabukasan ng hindi lamang ng estudyante na nag-graduate, kung hindi pati na yung pamilya nila, pati na yung gubernur nila, yung barangay nila, yung lungsod nila, at yung Pilipinas. Ito po ay ginawa natin hindi lamang po dito sa Maynila. Ginawa po natin ito sa buong Pilipinas. Kaya ang mahalaga rito, sa buong Pilipinas, mahigit kulang 42,000 ang barangay. So sa 42,000 times 5, labis na, higit pa sa 200,000 ang magiging presidential scholar. Napakahalaga po nito. Dahil ang kagaya ng sinasabi ko sa ating mga scholar na dapat nilang alalahanin na ang pag-aaral at ang edukasyon ay isang biyaya yan na parang binigay sa inyo at dahil pinaghirapan ninyo, nag-aral kayong mabuti, nagkaroon kayo ng magandang edukasyon, meron kayong napag-aralan, marami na kayong nalaman, marami na kayong natutunan, ay magiging mas maganda po ang mga buhay. At yung yaman na yan, yung yaman na binigay sa inyo ng edukasyon, ay ito po ay yaman na hindi na maaring makuha sa inyo. Sasa sa inyo na yan habang buhay. Araw-araw mararamdaman ninyo kung bakit maganda na magkaroon ng magandang training, magandang edukasyon, dahil po ito ay tutulong na sa inyong pagpaganda ng inyong buhay. At ito pong yaman na ito magiging mahalaga para sa isang bansa ang maraming nagtapos na mga kabataan. Dahil po, ang katotohanan talaga, kami naman ay wala naman forever. Dito na lang kami habang buhay ay sa darating na panahon. Darating ang araw na kami, na mga literato ngayon, ay matatapos na ang aming mga terpino, matatanda na kami, magre-retire na kami. Kayo naman ang titignan ng ating bansa na mamuno. Kayo naman ang magiging leader. Kayo na ang gagawa ng mga mabubigat na desisyon. Kaya kailangan ay handa kayo at alam na ninyo ang gagawin. At may nagtayo kayo ay subok na. Marami na po kayo ng pag-aralan at sa ganung paraan, pagagandahin ninyo ang inyong sariling buhay. Pagagandahin ninyo ang buhay ng inyong pamilya. Pagagandahin ninyo ang inyong komunidad. At sa ganung paraan, kapag naparami po natin itong ating mga scholar, mapapaganda rin ang buong Pilipinas. Kaya po, napakalaga po ito. Kaya gamitin ng pamuti, napakalabangan ninyo ng 20,000 piso. At sa ganung paraan, ito po ay magbibigay sa inyo ng napakalaga na yaman na magagamit ninyo sa buong buhay ninyo. Ito po, pinanggalingan kong local government ay sinasabi ko dapat ay mas magandang ugnayan ng national government at saka ng local government. Ay sabi ko nasasayang ang daming marami mga magagaling sa local government. Dapat isama natin sa lahat ng programa ginagawa natin. Kaya po nabuhay yung kong LGSM na sinasabi ko na nagbigay ng bigas at itong mga scholarship. Sa mga barangay chairman naman, 200,000 ang binigay namin sa mga chairman, 100,000 ang para sa eskola, yung 100,000 na natira, nasa sa inyo na yun. Dahil, alam ko naman, nasa barangay, ang talagang nakakaalam sa mga pangangailangan sa barangay ay yung chairman. Kaya pinagbigyan natin na yung mga pagbigyan naman natin sila na konting magamit na pondo para yung mga inisip-inisyatibo, mga nais nila i-bunsa, ay mapakikita natin sila mag-design, sila may kinalaman doon sa kanilang lugar. Kaya at yung 100,000 gagamitin ng ating mga barangay official sa sila mabibili ito sa kinalaman. Yung ibang lugar, national at saka local government. Yung iba, nagdagdag ng scholarship. Yung iba, nagkaroon ng proyekto. May barangay, bumili ng motosiklo. Para yung mga barangay talon, meron silang gagamitin para maikot-ikot. Yan po, ay kaya binigay na namin, sabi namin, may initiative naman ng mga barangay chairman. Papayaan natin sila mag-design kung ano yung dapat gawin sa kanilang para barangay. At mabuti naman po sa kasalukuyan, ay dahil po napapahala kami, meron po tayo mga statistiko na nalaman yung ENCO, yung Commission on Education, yung pangalawa, 2025, 28 or halos 29% na college student ang drop out noong 2025. Napakasayang. Ito po yung mga malalapit na magtapos. Kaya sa ngayon, sa halos 15,000 na po na barangay ang nabigyan ng suporta nitong programa na ito. Dito naman sa Maynila, mahigit 4,000, 4,000 ang magiging presidential scholar dito. At ito ang malaking bagay upang makatulong sa inyong edukasyon. At yan po, mga aming magiging programa at tinitiyak po natin na ito ay mabilis na baba at diretso po sa taong bayan. At hindi dumadaan kung saan-saan pa at sa inyong tuloy-tuloy galing sa national government, distribute ng local government, mabilis ang pagtanggap ng ating mga mamamayan. Kaya kita, yan po ang ating programang bawat bayan ay makikinapa. Itagdagan na rin natin ng bawat barangay ay makikinapa.
1: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
0: Salamat sa inyo ang ating Philippine Sports Commission Hour dito lamang sa Sports Radio 918. Sa ngalan po ng ating guest, Attorney Al Agra, ganun din kay IZ ng Integrated Communications and Events ng PSC. Sa production side natin, sina Jess Laid, Ayang Malyare, Team Tapales at sa Master Control, sina Susane at Ren. Ako po muli si Judith Karingal. Maraming salamat hanggang sa susunod na araw ng Biyernes dito lamang sa Philippine Sports Commission R dito sa Sports Radio.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nakakabot
10: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man